spirituel bi di len nax temporal bi di len nax ñu nek digënté spirituel ak temporal mi di len ping pong ba kañ ñu di len ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporal ci la xalé sénégal yi nek ñu di len ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ñay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo dula xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy kila responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey ñaari loxom bo deme sax dañi boxun ma len bo deme lool la wax dañi len boxun ma len so deme sax lool la len wax de su boxun ma len la len wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak deseni bakan ngir wajoju te ben politicien dongal bu bëgg dundu te nangu wuta liggey de kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi delo ci len seen xel borom al akhdar yi neena kuy top topal ku top sunna muhammad ali salatu wassalam borom al akhdar yi lolou abdurrahman kuy top topal ku top sunna muhammad alihi salatu wassalam ñoo ñi nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yob len kasso sen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yonnabi sallallahu alaihi wasallam yonnabi sallallahu alaihi wasallam sun borom daniko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa ken lolou mayima lako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifa am mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña doonon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xiram ño doonon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xiram yi ñom ñu jelle fi yonent bi saga yalla yalla niko nak bi doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ده ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علمي عدوا بخير علمي يوم محمد صلى الله عليه وسلم بال كليفاي جامبور يي غاي ساغا داخ سا بولين ساغا سي مان لا ني فايو ديريكتومان يو غاي ساغا كليفا جامبور تاني كين دو ساغا سا كليفا با تاخ nga jef jef ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliw yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub sëriñ dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko meunta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lola naqari fayusabbu allah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dangaral ci alquran nga gis mbir mu ni fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñamoko wetal ngay weta ñamoko wetal ye ndaw ñi ma ngi len di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam
te pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni loola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dée ci nga ni bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop legui ana bokki mamadou diop ana sen alal giñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu la ko kenn jaral nga diko bassardé bu la ko kenn jaral nga diko bassardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel côté temporel politicien bo xamni intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liguey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suux suxat maniko sauf sénégal maniko bam dess sénégal sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam panda 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek panda 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm panda 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot seigne touba ni waye nanguna jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi sénégal jaral na ma lool la seigne touba wax jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té sénégal am jam pendant 7 ans mu délu ci wat libérer sénégal pacifiquement kenn ko ni xam na ni sa non sa bu amé occasion da ko exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and sa non sa bu amé occasion da ko exploiter mo xam dalay complot mo xam num la meuna def ba éliminer la lola da koy def nañ introcer histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yaronte bek wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñu wax safwan ibn murtal safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combo bi demone ci xare bi jeex ñibbi seen ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garam muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew juk ko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamone na aisha avant ay muray di wacci mawani wal bit won ko gënaaw nangotum ko xol ndax soxna su yonent bi la sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleema mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gënaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonent bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi bun sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonent bi sallallahu alayhi wasallam
daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lo lan la ñu ni aïssa ak safwan dañu desson ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci moram ja subhanallah subhanallah waliyasu billah mi ni ha mu ni ma len ko wax rumeur bi daldi commencer daw ci dekk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complo dedet yonent bi niwul dañ ma complo de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam niwul dañ ma complo dafa def enquête dafa def enquête di def enquête tam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssa tu niko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent ba ngi def ay enquête tam ba xam ndax liñ wax digënte safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complo de dafa dem di def enquête tam di enquête di enquête mu walu ko ñu wa usama ibnu sayyid usama ibnu sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama ne ko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mëna ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma def sama aqullah taala xawma ci mom luddul bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul bax yonent bi ni ok mu walu sayyidina ali karramallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisaa sawaa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meena den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu dege lolu gannaaw bi ci la mere sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xare ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi deg go batu complo deg go ko ba legi deg go muni dañ ma complo mi ngi def rek ay enquêteam mu wam bindan mi ci kër gi wayo mbir mi xew lo ci xam nga koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam mari ko yow ki yalla yoni dama nak man aïssa xawma ci mom lu bax aïssa dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gis na dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aïssa dal bu fekk amna defo bobu dong la gawa nelaw bi lolu amé yonent bi continue enquêteam ba yag mu yabal sayyidatuna aisha ni ko demal sa keur nday man nga ñibi sa keur bay sayyidatuna aisha dal di ñew keur bayam tok bolé ko nak fièvre bimu jëlé won ci voyage bobu ndax bimu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre ba nu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolel ko ci bi lolou amé mu dem keur yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara guddii ba guddii la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bi mu fexé muy genn guddii di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñu wax ummu salama mu and ak mom ok astaghfirullah ummu mista mu and ak ummu mista ñuy dox ba yag ummu mista fakastalu ci mulfam
bima fakkastalo ci mul fam muni tahasa mista yalna mista de yeen sénégalais yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab sénégalais ak doomi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tecc ca dara umu mista non la def yalla na mista de tahasa mista bimu waxé lolou sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sayyida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax umu mista neena umu mista nima ah ya ngi defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tek ci sa derbi muniko loy wax ni muniko mista mi ngay defar ndar muna muniko xana deggo lim tek ci sa derbi muniko lum tek sama derbi muniko dekk bepp siw nak neena ñak safwan da nga deson da ngi na deson ci Allah ba la ilaha illa ant sayyidna aisha ne ko ngani lan muni wa waw siw ne de media yep bind nañ ci media yep bind nañ ci ni yak aïssatu yak safwan da ngeen nekkone jubet bouté la xuma lañ koy wax wala da ngeen nekkone fañ doon massacé yak safwan siwna surna yépp ko bind néna yak safwan da ngeen nekkone ca salon massas ba bi lolu amé sayyiduna aïssa néna ma tambalé joy dérèt ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yégo li xew muniko lum doon muniko deggo liñ ma tuumal mak safwan muniko yeg nako kay muniko nga yeg ko ba noppi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yeg nako muné a yeen ngeen yeg ko ba noppi dal te dara waxu len mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfatikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquêteam demon na ba douté ni xeyna bo muytuul aïssa def damay joxe misal rek ndax ag na ci buy wote aïssa sax du jaar ci touram day wax rek kayfatikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfatikum waaw seen ndaw soosu num def sayyidatuna aïssa neena ma nek ci guddu yu doy war nelawatuma di joy guddek beccëk neena mo mujj rek feral say rankoñ rek dal di wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayidina yanquba bi christ bu ndogalub yalla bu tolni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'an ala tasifuna fa sabrun jamilun wallahu almusta'an ala tasifun man day mangi muñ gu rafet ndax yalla ngi and ak way muñ ni inna la maha sabirin yalla ngi and ak way muñ ni kon nak muñ na muñ gu rafet tuma jinu gal ci sawlos ah mang koy muñ gu rafet wa dama len di laaj worom xam xam yi wax naan bu fekkon tane rewum senegal l'islam lay atté ñenti sédé lay indi yo xamni day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokunu dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ ankat bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamne ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki demb ci ensemble taxaw ni diw sangam bu fekke ëmb na yit jëkërëm juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé
moy ko xamni da tuumal soxnam te meunta am ñent sédé yoyu ñu ne ko da nga juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax de ken la du ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu lèr ki tuuma laté na indil ay lay yu lèr yu tégué ni tuuma ji dëgg la kiñ tuumal na indi ay wedd yu lèr yu wané ni tuuma ji du dëgg li rek la l'islam laaj mais laajul ñent ci sédé wajuta laaj ñent ci sédé du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayidina yusufa alayhi salatu wasalam sayidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkon mo nekkon mbindanam mu goor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru président muy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëfëlante ak mom mu bëgg jëfëlante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucci ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak président jogé conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax president bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërul dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr mu ni ko mbir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté ki tuuma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêter mu ni ko aka yomb wal ma yusuf mu ñew nañ vérifier mbubam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mbumim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo beugona violer ndaw sidi riposte buñu xolé ngumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo beugon ko ko violer yusufa di riposte alquran neena fala mara khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi fala mara khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamné ko ndaw si mo bëggono jot ci yusufa pour mu violer ko yusufa lank di reposté enquête bi lérul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla néwul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu léral dëgg gi dañu ubbi enquête mu léral dëgg gi ba dëgg ga léré lan la président wax président mi nga xamné soxna mo doon jéma sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambale ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi lere xam nga 6 bi lum wax 6 bi lan la até bim enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama lolou la sis bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama aka ño mëna fexé ay way seeni fexé ko reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel akhirat an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom
togn nga asgor de wastaghfir lisan bik demal nga balu ji sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak deru su gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndawsi bu continuer dess ci palais bi ndawsi dina ko indi la tuumal ju gëna reey ju mën ta weddi yusufa daldi wax ni ghala rabbi asjinu ahabu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndawsi di fexel nañ ma yobu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndawsi di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna muslé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xam ni dalé wu ca taqiwu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallatu wasalam même biñu enquêté ba deug lèr xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xam ni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni moy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkër ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wani diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma nga def ben observer biñu tuddé mulahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jàngé ji bitum réew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi réew arab yi dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom xam ngeen ni biñu ñëwé ci réew mi di réewum sénégal amna ci ñom ño xamni réew yeen demon jàngi dañu raxass seen serveur yi dañ ko formaté def ca lenen biñu ñëwé ci réew mi fiñ jëk jaar pour dal ci ñi nga xamni ñoy magi réew mi ndax wa réew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa réew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nekk di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi muy doga debuter neena mom salafiste la mi ni ko rew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do ma sa yor rew mi mu dal di démasquer wu dal légui wax ni dootu donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yone duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni xalaat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré waajo ju ngir bëgg fe jëlé kaddu serigne ci kaddu kilifa yi wallahi waxuma ko ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxuma ko ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñoom ñepp kenn du ci falu
ndax man woteluma ci kenn ci ñom man bala ma yor sama carte bi duko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy réew mi nek réewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni légui woté for force la waye li fi ak woté ngi téggé ci téy ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li fi ak réew ma ngi dox ci ñi muy doxé ci réewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan réewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba réew mi nek réewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko atté ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xam rek mo xey révélé malé nga né di tak ba tay dafa yegut té mënu ci dara wala fu ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fay joggé xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën réew ma nga né di tak tay nit ñi di dé dara luñ ca man tous té ñofa indi révolution boba ñoko fi indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay ci lañ xamnañ li ma wax ci ay yone yi xamnañ li taqi moy fen wo xamné xam nga ni da ngay fen wayé fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joggé diko kafara jit fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi yu adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombu mi dal lay demaske nak gnaaw demaske nañ la ni la legi bul tudati lolu ba jot ba pare defa liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def waye xana xamuñu ni rew mi Seigne Touba dako moñalé ak lèr Seydi Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg Pape Diokhane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot Pape Diokhane am nako yalla doli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defé enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut muni dañ ma complot bay yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complot la ci sen bir la inna lasina ja'u bil ifki hasbatan minkum mbir mi bu fekke ni complot yit kat ci tumay aisha ji muni hasbatan minkum de ci sen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural eulek xala yusufa tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj don dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yore walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb ku bëgg akara da ngay ñemé kani ku bëgg lem ñemel yamb sun borom ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grincel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakkar ang fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir parlo ñepp seen bakkar ak leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yeen ñi nga xamni yeen na doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ne sa bakkar ak fi di la xaar
لولا استمعتموه سن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم غيرا وقالوا هذا يكون مبين لو تي بي نين ديغي بن واي بو نيو تومال موني دنج ما كومبلو كومبلو لا اودو كومبلو لان مو تيون يين نين تي سي سين غرين دسل داني ا نون داي واخ دغ يالا سون يونيكو تي

def liggéeyam nag ma nga sóoratu noor. Nee na yéen ñi gëm yàlla tey góor ak yéen ñi gëm yàlla tey jigéen, bi ngeen déggee mbir mii mu naa mu ne natt leen ko ci seen bopp, daan ne ah man de diw ni ma ko xamee yaakaar naa yi jomb na lii. Muy benn, muy ka xam kee ak ka xam kële. Kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci moom nga seedeel ko ko, ni wax dëgg yàlla daal man jàpp naa ni diw jomb na lii. Yàlla ni foofu doy naa yem nag ba mbir yi leer, waaye fenn fu ne nga dugg fa génneel ko aaya pour layal ko ngir taxasu parparloo rek, parparloo rek, parparloo rek. Te lii biñ ko daataan xam mooy seede yi daa am, mooy enquête bi daa am, ba pare sun borom doog a indi leeral lii. Li ma doon wax léegi ci li député boobu wax ni diw bu fekkee daa am mbit jëkkëram juru ko, moom la yàlla wax ni law laa jaao alayhi bi arbaati suada fajli duuhum samaaniina jalda. Ki wax ni diw bu fekkente ni ëmb na jëkkëram jurut ëmb ba jëkkëram ëmbalu ko, mu naa mu ni laaj leen ko ñeenti seede. Moom mi wax loolu nañ ko indi lañ ko laaj ñeenti seede. Mu ni bu fekkee ni andiwul ñeenti seede yi na ngeen ko dóor juróom ñett fukki ku ca la yem déedéet. Wala taqbalu lahum shahadata abadan, bis ni tey na ngeen ko exclure bu kenn nangootee ay seedeem. Lu mu waxati bu ko kenn gëm, moom moo mii lu mu waxati bu ko kenn gëm. Ñu ni waaw yàlla lu tax, mu ne ulaika humul fasiqun, ab saay saay la. Nee na ñi mel nii, ñi mel nii sañ wax yu mel nii, mu ne ay saay saay lañu, sañ wax yu mel nii. Xool doomi jàmbur ba yàgg nga ni ko sa bàyyi juru la, mu ne saay saay su mel nii daal mu naa mu ne ay sañ wax lañu, ay saay saay lañu. Mbokk yi dañ moytandiku parparloo, parparloo amul njariñ, parparloo amul njariñ. Ñaareelu seede bi bi l'islam soxla ko ko seede mooy ku tuumaal soxna si boppam, sa soxna si bopp. Nga ne ko juruma sa doom ji, wala nga ne damaa fekk góor ci moom. Ñu ne ah ginnaaw yaay borom këram de te amoo ñeenti seede, li ngay remplacer sa ñeenti kenn du la dóor juróom ñett fukki kuu. Déedéet da ngay kaay fii nga giñ juróom fukki juróomi ngiñ benn ba nga rëbb sa bopp, ñu teqale seen diggante, dootu mën a doon sa soxna ba faw. Loo ko nob-nob perte nga, dootoo ko mën a jariñoo ba faw. Yow ku jigéen ki loo nob-nob sa borom kër perte nga, dootu sa yeteeg moom ba faw. Loolu mooy walasina yarmoona aswaajuhum walam yakun lahum suadaa ila anfusihim. Nga xam ne ñoom amuñu benn seede lul seen bopp rek, amuñu témoin seen bopp rek ñoo ko gis ak seeni bët, waaye amuñu ku leen mën a tollanti. Mu ni dem leen ngeen giñ juróomi ngiñ, juróomeel ba ngeen rëbb seen bopp, ñu tas seen diggante. Bu fekkee doom am na ca, doom jana toppi ndayam, sëy ba yam fa ba faaw nag abadan, ba keroog ñu naan subale bis penc yéen, dootu leen mën a nekk ci jëkkër ak jabar. Ñaareel bii la yàlla soxla ñeenti seede yooyu, muy seede yi ngiñ yi ak seede yi jëmm yële. Ki nga xam ne nii nee na diw bu fekkee daa ëmbit, ëmbi bi du jëkkëram. Waaye tuumay direct, direct and direct à déedéet. Kooku enquête la laaj, kooku enquête la laaj. Nañ delluwaat ci histoire ba tey. Sayidina Omar radiallahu taala anhu, Sayidina Omar xam nga boo demee ci borom xam-xam yi wax nañ ca lu bari. Boo demee ci fatawa da nga gis wuuteeg waxi borom xam-xam yi.
ku ci melni Cheikh Islam Ibn Taymiyyah.

ak lam ci wax ku ci melni hadis bobu nga xamni mom la sayyidina imam mali rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala dafa tok ba yag jenn jigen fekk ko ci fi mu tok muni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te bobu omar mo nek president de la republique de omar mo nek president de la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan muniko sa dooma ko jur muniko sama dom num ko juré sama dom jan muni diw dama baña tuddu tur bi comme sahabi la muniko diw sangam muniko diw amagul soxna di muné dama sif dama violé omar ni nga ni lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñew ci lolu test ADN buñ dé jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo do jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkontani ñaari jigen dañoo dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tanku nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal ñe ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ayat test ADN mani sayyidna omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata newul newul ndaw si demal indi ñent cede xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jele ñent cede fan la koy jele motax laaju ko ñent cede dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay le yeen mana bay mana neexul bu neexul way mana boba nit ñi rus nañu fen jomb nañu jëfëndiko taqi jomb nañu jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal neexul bu neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la temer yar sayyidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témérel bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la at 6 bi di paré ci mom bi témér bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faatu lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko sayyidna Omar dumaluko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du ciagnu ni événement bu am bu ni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñent cede de day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yaronata neena kuñ fi tumal
kuñ fi tuumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tuumal mu ne waye yow mi tuumalaté yow tamit yoon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tuumalaté deug la yow mi tuumalit yoon may na la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tuumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tuumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëru ko kenn ci ñom jëru ko kuñu offenser kek kuñu tuumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggéey ta jaamo ji ko yalla garde leen seen ndaw gi ngeen liggéey ta jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna leen legui ni anna mamadou diop mi deewon pertina njabotam pertinañu ak liñu dacc ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaas ak talipuno ak takka ak dit ak toja ka lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waaji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko noppi walé lolu bakkañ yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi walé bakkan wala fukk ñu du ñibi walé bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru ko waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diiné waxna ni sama yoonu daara ji bari bokk na ci yeen ñi ko gëna na paje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit dafi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndawlu tuuti ñew kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takku ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf du dara lul sélal té sélal fu way nek man nako amna kuma ci mere ñaari at waye gannaaw bi da delu suñu ma ay le yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug maniko ni boko beugé dundé kulay yor say morom dong bu takusané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran aku kurus muro sa morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi ni ko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi ni ko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggéey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërsek mu fekk ci la wa min taqillaa yajluhu makhrajan wa yarsuq min ay sura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak di ro fofu marrakech yu rapak yu ro fofu mbumo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon yeen ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn len réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wi yi ngeen di am la len réseaux sociaux yi di fay ah man de japp na ni liggéey ko gën japp na ni liggéey ko gën de rew mi nak kep ku len wax ni bu ngeen mako joxe dina len wutal emploi dina len nangam la len nangam waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem
bis dana ñew ñu yegg ca waye wala ndjay neena ndar xeyul soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk lijeent ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lool moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo ta gis donte lay leg mo am ay inconvénients waye quand même monu tané légi yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wenn togu menn mbam mom té da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñëwon ay ci na fi laïcité jox julit ñu bari ñoy jëk lank julit ñu bari ñoy jëk lank julit ñu bari ñoy jëk lank kon nañu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakkani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jang lo ji len yar len xamal len ndariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len ñam nit ki man na dem ba atteindre objectifam te du ray nit man na dem ba atteindre objectifam te du violer nit man na dem ba atteindre objectifam te du massacrer dom adama loolu mëna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na objectifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugé ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ñu jox réew mi ku lako wax naxna la Sénégal amna borom yag na ko wax ku lako wax naxna la Sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi Sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi Sénégal kéro ngay doga xam magi Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañu wetti seenu ñaq wetti ci seenu ñaq wetti ci seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla dama wax ni xew xew bi xew Sénégal mi digënté ñaar ñi ak isenté ah yéena lu bari ci doom adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la waxati da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañu parparlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañu parparlo xolal buñu démé ba kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu lako yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy legui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sab gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa waye kilifa go xamni Sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé nga ne ko numa koy dimbalé mu ni téel ci loxom wét ak mom niko sa way ya toñ baxut bayil toñ yam fa loolu la yonnate san ñetti li nañu mané ñu cheikh abdullah mbacké dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé
mu def aw gaay demba neñu ci abdullah bako genné niko abal ma sama kër waaja takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum gaay mu ne man nako li mu na mu ne bu fekke ni ko bon nga dakk ko bon nga genné mu ne lolu ko ne ko man len do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tudde gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la la koy bal dem cheikh abdullah dal ni ko wallahi ya ri togn te mana lay acca togal lolou lañu doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko telephone ba mu wo la telephone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yakna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'dukum ba'd sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustapha mbay sam woyé bu ko arrestéré mustapha mbay sam bula moudou mbay woyé bu ko arrestéré wala tajassasu wa nga jang li ci alcorane bu ñu pir def safane ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassasu bula nit wo téléphone nga diko arrestéré nit bala nga ko arrestéré war nga ko wax ne ko arrestéré ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koko sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam ba nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waaji don installer sama telephone bima ne yow dal muna muni da nga bari non te gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu enregistrer ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex aristotel ya xam waye l'islam tere na lolou mom man limay wax ci bir sal bi lolou lay wax ci mbedd bi moy lima gem jeexna ko aristotel ya xam bu yawmal qiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndawi rew ak bëgg délo ci seen xel mo sabab waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam njariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jeurul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jeuruko ben guide temporel jeuruko kenn ci ñom ñaar jeuruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

minita yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiqun mu koaliser ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la koaliser dal ni len légui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono te seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defo nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xani fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence mi tabax ben permanence bo xamni fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réñoo luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nuko wax ci alcorane de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënté nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jamburu bal toj alali jamburu bal tal alali jamburu yalla la ko jëk wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bañ fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yaronte sallallahu alaihi wasallam ma wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar seen permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu koaliser jël ci membre yaronte sallallahu alaihi wasallam difa am ay information mu dadi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndeug serox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netale yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netale yaronte sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni lañ dem leen ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojaté ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencé khutba naan waaw neegum yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxé la gaay yi soga dal masjidu dirar yonent bi yablé ñu toj permanence ba mu dissoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji du xam ngeen waaji wax poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن في المود بيتام رياض الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين دي لسنة ملان يوان تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram li ñi tuddé ya Ulumuddin. Yina bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam, ñu ndokkel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmad al bamba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beul ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamni waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason na ko waxtane wala dit waye ni ma len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw woote kat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm ñi nga xamne ñoo yoré spirituel di woté baniko si ahmadi tijani waxe neena dem nañ ba légui sax serigne si ñoo ëpp talibé yi légui serigne si légui ngeen balma serigne si légui ñoo ëpp talibé yi neena ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jëlé ndaf go xamni kèn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddi rek nga da wuy ji ko nonu ko señ touba juññe ci masalikul jinan neena képp ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla musa dafa don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca farbam demé yalla jox ko fa nubu mu nek yonent señ touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikhou Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bay nga cheikh neferay bay kon wote baangi melni tuleek malle alquran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessela yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessela tay du yam ci yalla kesse yonnante bi kesse waye bo ci deme mu dundal sa xol dana ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul lathina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen deg ko wote ci sama tour yonent bi muna muni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji cheikh mudou bamba mi wote mom ken natable wut ni mo dundal xol yi ken natable wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom seigne touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya ko def ci sa ciobaray bop waye du wote seigne touba de seigne touba de lim wote moy yalla kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la seigne touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la seigne touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji raha sa ndabal xol bam set wicc yinit al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importanceu sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni bu tarxiya xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaan yi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important borom xam xam yi warante nañ ci bason ndax jog siyaare ji nitu yalla rawate nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doyna len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamni xew wala ñofay ëpp xew wa deg rek ñofay ëpp mu ne tere na len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel tere na len ko ñoñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur fasruha yonent moko wax rawahu muslim kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbok duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatul munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa alharu la yamnahunaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digel bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelane di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sant ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonante bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bul negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba né bum la té dem solo saw dal bum la té dem dé mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
1: masafa espace distance seigne touba ne bum la stess sol saw dal de bo don lak ay jouni litre essence nara jël djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jël djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla donc ko wara seti ngir yalla defena ni yeen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni day seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol sunu dal ti wuy ci ko waye biñ ñewelu ñu wo neena nu santale ko yalla nu santale ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bula woy ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamni sa intérêt dong nga ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu déwé né ñaari jouni ngay am sant bu déwé né ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sant départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sayyina tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len santale ma yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol len ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadaakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay len santale ma yalla awaw sante yalla luñ ci jele muni la in sakartum la sidannakum ko sante yalla doli ko sante yalla doli ah magal gogol ay waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sante yalla mom lañ taxaw fele ay waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla bindu ko luy téré magala am yalla bindu ko yalla xamna ko yalla bindu ko bu asaman ak suuf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak suuf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak suuf buñ andon di tak du teñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako ak cham goga gor cham bi nga xamé nak mom señtu

naw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yabal batin bi na yabal batin bi motax muni wa al qalbi wa ru'i za'irain lahu kull waqtin wa in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna ba mënuma siyaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ruu mi nga xamni mom ab tabax mënu ko tiyé mir mënu ko tiyé ngelaw mënu ko tiyé jaw mënu ko tiyé ruu mom nga xamni fum jaar dem man na bëtt mir bi dem ruu mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nekk mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen muniko ñaar ñooñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nekk waxtu wu nekk buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa in waj al qalbi wa ruhi sa'irain lahu kull waqtin wa in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limu digal monu ci jitu ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbitarke yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jaza ak am important yent yalla musa jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa ci xam xam té Moussa yonent la kat Moussa yonent la wayé dégg na bénn nitu yalla bo xamni yëg dégg na ni amna xam xam bu bari bu né ci mom Moussa lu dalam ni da koy siyaré ji ngir am ci xam xam ba Moussa alayhi salatu wassalam wayé gis ni bimu ko siyaré ba nopi lam fa jëlé ci xam xam boko don traduire ci téré yi fess na asaman ak suuf danak fessna asamanu suuf danak alquran monuko netti wa iskhala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma albahrain aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla kharitu sun borom sopep sun borom ben waliw buñi wax sayidina khadir sayidina khadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal preparel ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm de fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la Moussa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobbul ba ci gëna reey mo yobbul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla Moussa yobbul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi doon yonent limi doon yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Moussa yonent la alayhi salam yalla def ci benen jaamum lo xamni Moussa xamuko ba jaral nako jog di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Moussa alayhi salam mi siyaré ci xam nga bo siyaré ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ng koy ñaanal bu nupi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Moussa bimu ñëwé xam nga lu mu wax qala la o Moussa hal atabika alla an tuallimani mimma 'allimta rusda dañi wa yow nitu yalla bi ma siyaré ci nitu yalla bi ma siyaré xam nga ñun seigne touba dañu wo buñ ko siyaré rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Moussa bi mu ñëwé dañ ni nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyaré ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga

0: dama la bëgg tërbiyu bala ma dem awa lutax nga dama tërbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci musa ci sayyidina khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusd bi ñu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu mu ne ko dama ñew ngir sakku ci yow siara sila waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma tarbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta génné kasso mun la xettali ci bammel manako tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahabaam ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni waye xam nga lum len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi ina mo ne yawmal khiyam bis pench aljana wa ko xane mi ngi adina di dacc ciona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko naan yawmal khiyam ñoogu ñun li jënd aduna lañ xam li jëntul ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata li jënd ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga naan serigne bu la mënalul ci adina bi ci biir kasso yi dara mënalula dara yawmal khiyam gatt xam xam rek la waliyu yalla yi dañoo xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falan waliyu non lañ xébé adina li ci biir adina waliyu non lañu cheikh lo adina ak li ci biir adina dañoo cheikh lo adina ak li ci biir adina ñom dañoo gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam mo xam yalla da la bolé ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mëno ko ko jaamu ci julé ak wor ak natt asaka ak dem makka légui nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina mburu daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonne di dundu mi ngi fi won ni jonne te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina ak alakhira manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbay nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio di kuy fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñene ci resse sey di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam salnaw dalam di siara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siyara ji nitu yalla kon musa do won doylu ndax mom yonentu la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba mi ngi koy seti fenen muni ko dama ñew ngir siyara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbiyu rek ma koy may waaw wetu ñak rek da am lo xamni wetu bula yonentou juron sax te sakko ko ci mom doga am wallahi bula yonentou juron du domi wali yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara walu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basir ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiw ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñaq ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wéttiw ñaq wéttétiw ñaq doko jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doko jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doko jot ci alal yalla alal yalla li yakoy may ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mbadoxul sax la sama mbadoxul te sama mbadoxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa ali sallallahu alaihi wasallam bimu ñewé di sakku xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajé na ak sayyidina Khadir man ma al bahrayni ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bukku ci ak morom te xam xam bëpp di xam xamu batin ana Musa ali sallallahu alaihi wasallam fan la trouvé Khadir majma al bahrayni fañu tuddé maawul ayat ñaawul ayat gaay laajon nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala khad karamna bani adama nit gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nit gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw kassaw rek ñeen bal ma wata yu bari ay kassaw kassaw wata alquran ni bala ngeen ni wuyji wote ah xol len li ngeen di wuyji de man ngeen wuyji trampew de trampew ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak di def video lu ni nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax senegalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbir yi nekul fofu ay bu nekkon fofu akay neex dem jalla Musa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga niko seigne touba ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbir mi dafa sew don yonent rek wala don waliw rek taxul nga meuna setantal ba tumbe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu ladunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci naajwa tang jir benen wali bi xam da doon doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew ni ko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga muniko yi yow damay baña jog jom ci kerga bala ma daatani yegg ci digeenti xolal digeenti keruk suba keruk ngon rek re muniko dama baña joge ci kergi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mum fi sa bakkan te fek li ma bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnu ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jogal randu ci kergi naaju tang na fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi luko waral mun ko xam mu dem keureum munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tede ba guddii sun borom feñu ko niko ya fulan muniko labbeke ya rabbi muniko diw momi bo gise ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni na muniko martaba sangam la don sakko te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka mana tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogo rek la gis ni ci la mana amé daraja ji muy sakku ak maqami wut te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba le yamale likuy tire rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lum ci nam motax musa alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiyu ko muniko won ay ci ngabal ma samay bagage musa sant ko xam nga musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako sant won legi nak musa mo mujj sant nak legi mo don mujj do nga bi di talibé sayidina khadir te yonentula alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron muni musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn musa kom yonent la te mom sharia la xam moy sharia nangul li ñi tuddé tahadi moy jalgati toñ ci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak toñ la de moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serigne ci nangam serigne te xamuñu dara ci hikma lutax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax may wax nak muniko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ng may tarbiyu ne won na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma no ci bu ci sa yoon nek muniko yi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimu né nous xalé bi niko déxat rendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla reyul wut muniko wayaw luma la waxon ni man na la lumay def bu ci muni hehe wax nga deug balma sama yon nekatu ci ñu dal di continuer duggu ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ni ñu lay dañoo mar xif ndax du ngeen ni may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi ñun ay gan lañ ñun suñu yon nekul ci gan jog leen fi biñu génné go kër laqadiko geneen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibé bi niko talibé bi wax musa niko demal nga roté ca ten ba ñu jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax musa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mur bi soti muni ko acci jël say bagage ñu dem muni waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral luñu ñen ko dañ no wara fay bu ko défé liñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci keuri bi lutax may def ngamay laaj limay def lum doon tu munik hi dama ko fatte balma bal munik wa tay nak mom fi lañu yem mak yow legi fi lañu tekkaliko kay ma yewi la nga delu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traverser muniko gis nga circonstance bi jëk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako don yaq nawé nak amna benn dëkk bu ñu traverse non dëkk bobu bandi mo fi né borom doolé fi né ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisé dana ko nangu muna mëna gis nga xalé yoy ñu don yobalé juroomi personne yoy muna mëna amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baye dafa faatu baye leen fi ñu ay miskil muna ko gis nga 5 personne yéde dañoo lafañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personne yi ci gal gi ñoy liggéey di dundalalé 5 personne yele mune ko ta buma bayé gal gi ak taram bi mu rombé nonu bour bi bu ko gisé da koy nangu té kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundalé seen frère yele mune hi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yak gal gi mune ko gis nga deuxième personne bi moy waajo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna mune ko reuyuma ko ci togn ci digalal yalla la ko defé mune gis nga ngor soosi xalé bobu manam muniko dafa am ñaari wajur yo xamni dañu gëm yalla lool wul yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamni dañu puccatiku teguñu seeni wajur fenn te ñom nak seen wajur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam muniko ci ñom moy seen karaw bakkan te xalé bi puccatiku go xamni ni woor na ma ni buma leen ko bayé bis dana ñew mu délo leen ci kéfer te bu leen délo ci kéfer yobbu ne leen sawara ba faawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen bay ak seen ak nday muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi bayyi mu di leen délo ci kéfer te yalla mën na wërsegal seen nday ak seen bay jeneen dom la waji waxon ko dé sa nday juraat mën na buma ko rayé ndayam juraat yeen bal manam buma ko raye ndeyam jurat ah mo dadi koy ray musani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakka muniko dernier circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskil lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamu kat yalla lañ ñu baxon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ne ko alal joju ñu fi warna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu danañ mag ba jël seen alal joju le legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dekk bi dinañ gis alal ji jël ko te fekk xalé yi meseeruguñ motax mané na defaraat mir bi bu ko defé bala agat ci di rap bay daanu dana fekk xalé yi mag ba jël seen alal yi bay yoy yi mu nekk seen ndono lolo tax ma jubanti mir bi Musa liko jar nako de li kay jar na jubanti mir te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir serignam bi te siyara yi serignam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jox siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ah kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla kesse allahu wahid allahu wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétaluñ yalla non la amé am njaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci alqudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo déggum jaxass rek
1: yalla jaangi taw dé dama xamul nak buru yi bi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngok rir mu bu fekké rir mu du yak dara inshallah ta'ala ñu continue
0: mané kon Musa ngok alayhi salatu wassalam jogna siyara ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik nek leena sayyidina Umar ak sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhuma neena Abu Bakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur Umar ya Umar muneko la bayka ya Abu Bakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muniko dama gisone Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lumi sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama bëggoon ma ak yow ñu and dund la sunna yonent bobu dem siyar ji ummu ayman Omar niko ay ca lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak Abu Bakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mune labbayka Abu Bakar wa Omar mune ay ñun dañ la doon siyar ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyar ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti yag ñu niko ma tak ki ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyar ji motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yërem ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam nga ni baye sam da ko daan gëné na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaj len li ci Louga la waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu kër soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox firne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu nga xani mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba xani kataballahu tabaraka wa taala anna baytul haram tarafuhu malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma envoyé ndaw yow la waxi seigne touba nga di mako laaj waxta lam waxta señ kay defat mak la ko sey abdullah waxon ci kata ba yek nangam bañu delo ci keur ga naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nok bu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla doli njegal te yeram ko bi serign sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi muna dama bëggon at muy nga ñew fi yalla xamna dem na keureum ñaari at ak moy ma dem fa ben yon siyara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñom mas lañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla ne len yalla taxawu bobu la len mujjé gis way en tout cas la kulli hal li mom lu am la ni tamit muy Abou Bakar muy Omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyar ji ummu ayman ñi dem diko siyar ji legi nak ummu ayman nak gañ di joy ñu ne ko wa yow ma katti ko ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël ci mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mu ne wallahi joy yu ma lool li yonent bi genn adina taxun may joy de ñu ne ko lan mo la tax di joy mu ne lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam wahyu bobu dag nga xamne yont demna wahyu dutu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yont yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yont yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu Abou Bakar ak Omar kenn ku nekk ci mbo say rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen Abou Bakar ak Omar ci siyara ji ummu ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaral len simbo ay rangoñ di joy kon siyara ji lu am njariñ la ahamiyatu siyar njariñal siyara ngir yalla ñun baal okay seen modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yonne ma message ma arrêté rek ba benen yoon agalé ko bu fekke amul burwi batay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni tawbi burwi bi amul ni jeexital ci seng bi daal kon siyara ngir yalla lu am solo la siyara ngir yalla lu am solo la bunu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni sol saw dal siyara ji sa mbokul julit te yalla tax siara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nagn delu ci hadithul qudsi hadith bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam numu sopp te yalla tax bi nga xamé ni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam lajal mako lako taxa jog malaaka mu dal di soppali ko melaw doom aadama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa wa yow fo dem ayna turidu fan nga dem qala uridu haqqan li fi asa al qarya man de mangi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppe mu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la jëm malaka mané ko waw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne dedet fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox rendu nga bañ ko fossé mu ne dedet lol tuxuma jox waw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko setti muniko dara taxuma djou fayeku djuma bor djoxuma randi mo bagn ko fossete dama ko djeg ci yalla sopp ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jambo bu nga don setti lu mbiram demé mun ya mom de neena djum sangam lay setti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay setti da la amel bor ngoy fayu muni dedet waaw kon xana da la jox ran nga ban ko fossé muni dedet mané ko waaw lula taxa djum ci diw sangam muni xana dama ko djeg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko djegal nako ba faaw djegal ko mu siara ji ba faaw so demé neko djegal nako ba faaw djegal ko mu siara ji ba faaw kon nak kepp ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal te jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faqir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni sol na aw dalam ngir siara sama wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegalal yalla ci jox siara ji mbokul julitam mum déggu sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siara ji fa yaronte sallallahu alayhi wasallam néna won tasawuru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante yalla xam nako ñi nga xamni dañuy dégg Moustapha Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj ci Moustapha Mbaye Sam dem Moustapha Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wërëk laaj ak seen ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal mak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Moustapha Sam mom ñaamu yalla su doye di la yal na len yalla djegal te yeram len lepp mang koy yef lepp mang koy yef fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi ak ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yeg nako waye yalla mi taxone ngeen jog mom xamna te amna fay te da na len fay Moustapha Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñu wax iyya ulumuddin Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala sawuro tahabo yonent neena de len siarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jasaakumullahu khairan jasa tasawuro tahabo yalla neena jog len siara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seeti nit gisoko day dole ciofel seeti nit fekko ko fa da nga yakar ni Moustapha Mbaye Sam nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mune xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxana jog
2: tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xamni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolli ci yow ciofel musufa sa mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali sallatu wasalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali sallatu wasalam kon yow mi yaakar ni diw sanga mi may deg mi ngi barap sanga ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñu wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alaihi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la fi allah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat al janna wa tabawat al janna man sila alayhi salatu wa salam abi urayra neena yaronata sallallahu alaihi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digel mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa wacc way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la luko siara ngir yalla rek ko taxajuk muna muni xam nga fuy sa wacc way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou musafa ali sallatu wasalam wax lolou musafa ali sallatu wasalam wax yaronte neena dom adam dana jëf ba jëf lolou ko doyadil ba jëf lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jog siara ji bammel bi dala ñu leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ni ban hadith ñi ni yaronte sallallahu alaihi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur wa suruha ñi ni lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yonent mom yonam dane ci bammel bu jegeek bu sore yonam neeku ci jele nañ ci aba ali anayburi aba ali anayburi radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dund situation bu critique ma jaxle munatuma ngelaw ngeen balma aba ali anayburi muni bi nga xamni jaxle na munatuma tudi ngelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali sallallahu alaihi wasallam ma tuddu guddi rek gentu gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfir allah wasal taqdi ajatak aba ali anaybori nena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alaihi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé nel ciow dem siara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siara jiko muniko gis nga boko siare bu nopi na nga jeglu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamne amna problème bu dul jeex kero bam solew dalam ñew siara ji si ahmadou bamba man masna ci fekke ben sahodiya bo xamni sahodiya la wax de bo xamni limuy wax waxuko ndank ma ngi mom ñoo del mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ngoy deg muy jambat ay soxlam muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barab bu señ Touba ba def nangam nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ Touba diwo nga ñew nangam ak nangam ak nangam da di jog jam non la amé non la soté non la soté kum neex gem nak kum neex weddi fa man sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni berebu yonenti xamru yonenti berebu nangu ñaan la wallahi xamru yonenti berebu nangu ñaan la xamru walli wi berebu nangu ñaan la yalla xamna ko xamru yonenti berebu nangu ñaan la waye xamru yonenti walli tamit berebu nangu ñaan la wa kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahum rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof mënu ko wessu ak ndof mënu ko wessu yabalin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yananti ilani ak khabru walli wi mere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu ça ne pas rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëti kaddom ci président de la république ah faw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sa mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëti kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lool lañuy xol ci mom waye bërepp yoy bërepp bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina Huwaysul Kharini radiyallahu anhu defena Huwaysul Kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako bataay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku ki nga xamne moy Huwaysul Kharini daana lek sax wettit ngeen balma amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh saway li te nga lek sa walu te bayima lek sama walu ma ak yow ño ci bokk yam bi Huwaysul Kharini sayyidina Huwaysul Kharini mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ak kon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngen bëgg téwéri ci sun nopi nan ñi payam ngeen bëgg tawiri ci sunna pi nan ñepp yam yonent mo ni ab jaam ngi ni bo xamni lu wax yalla def hoy sun xarani te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin sun munawara di wote hoy sun xarani ma nga yaman waye teewul mom ñaari liyet nam yi muy ababakar ak omar wala ñetti liyet nam yi ababakar omar aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisse ñaan lo len ko di tax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyet nam ni yow omar yag ab yag omar yag ab sayyidna aliin yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisse rik way ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi Abu Bakar nek khalifa ba joge fi Sayyidna Umar nek khalifa ci la Huwaysul Kharani doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Huwaysul Kharani fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara bimu ñewé ben délégation bu joge Yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu Omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bimu ñewé dal ni len wayeen ana Huwaysul Kharani mamay dégg fofa ñu ni ah Huwaysul Kharani mel man na ñoo and mi ngi ni mu ne ha mu ni waw mu ne ko kay mu ñew Omar sukku ci kanamam ni ko ñaanal ma yalla ñeegal mu ne hi Omar khalifatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay Omar jam bu doyé bu melni man Omar niko Huwaysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lu mu wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko Muhammad ibn Abdullah mu xamni feñna mu ne ah yeen sax day Muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal Omar la wax de mom la Huwaysu xol ba seppli ko niko yow tak neer Muhammad do nga giso deug Muhammad Omar niko yow loy wax ni muni ma la wax li muniko Abu Bakar nak degal tudina liyat na bu magba wa Abu Bakar muniko meme Abu Bakar tak ndiaru Muhammad do nga la gis gisul aqiqatul Muhammadiyya Omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga aqiqatul Muhammadiyya muniko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudi ma mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nama juroom ñaar fukki jooni kiray muniko gis nga benen kiray bi ci dess bu mako jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax dé mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jégué yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya la yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañuy nané ci lèr muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gaswal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañuy nané ci lèr sun borom yi rabbisul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako ngen bal mako sayna wusul kharini neena anal awliya wal ulama kasuada ahya'un fi quburihim inma intaqalu min daril fana ila daril baqa wusul kharini mo wax li neena borom xam xam yi ngeen di deg te mandu te ragal yalla ak wali wi yalla yi ngeen di deg munena mu ñu ñok suha daaw yedde won ci badar ñoyam mok suha daaw yi deewon badar ñoyam ñu ni ah mu ni waaw mu ni da ngeen leena jappé ñu dé mu ni deewu ñu dé deewu ñu dañoo déménacé dañoo dekkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménacé ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah mu ni li do nga xé waye deewu ñu motax bo xamé waxtu ye señ Touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg du tout temps nak la fay nek
0: ndax waxna ba tay ni wali wi du jamono ben ak lañu nek ci seen bammel yi dedet dañuy def intiqal ñu def intiqal way amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won naani amna ben way bu joggé won dakaru jëm ci touba ni day siyaré ci barabu señ touba jaar ñaarëm jaar ci ben wali wu yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm muniko fo jëm muniko touba la jëm damay siyaré ci señ touba muniko tay dé bo démé doko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan tay mom bo démé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siwna ci ak net li gisumako ci mbindu waye siwna ci net li ñu ni señ touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek seyna awul su xari neena borom xam xam yi maami ragal yalla ak walli wi kesu ada mune ñanga ci seen bammel di dund dañoo tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharini wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran al-imran alors ñeen nan ko de jeexna ñeena dof ñeen balma ko de jeexna subhanallah aw seigne modou waxtani jeexut waye nagn ko yamale fofu khadjul khadjatu sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bëreb yu mel nonu al khubur ci bëgg fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci bir tuti modi la bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ci gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla kadante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi ngi nodd de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadiy rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiy rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noori neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo ndey joram legi neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangal nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wër nak jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tedd fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako seigne bi netti ci majma nooreni mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non lako seigne touba netti le kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa deme le geun moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanale bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu annabi alquran mo xam qasida haddi al yonent bi haddi al ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mitu di fi nga fagal ma sama aajo
2: lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu seigne sam momako net li momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lo lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañoo fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax mu diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor te ni la mako waxe mu ni fekk boba limay wax kam luuga la man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadou kabir nu mu démé ku dégg lu bandi di ngi ko dégg mu ne ah ñëméwuma ko wax ñëméwuma ko wax ñëméwuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako doon laaj noni ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni mam siexa ko netti niko bi seigne touba genné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñewé ci barabu seigne touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum néna wa alaykum seigne touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep deg nañ li dey seigne sa mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu toxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih sahih sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teum ko rek ni fukki ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafay wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sourate ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bimu ñewé ko man dé bimay dugg dëkk bi rir dëkk sangam bimay dugg dëkk bi dama dégg am rir mu metti ci xabru sangam yonnta sallallahu alaihi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron bamay dem waye bo ak légui matna wër muniko ba nga fa tollo lo def muné bima tollo ak bammel yi dey jang na ñetti sourate ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy sédota jéxagut xolal 1 mois 3 ikhlas ay bammel diko sédota jéxagut wa bokki dal ma ngi jéglu na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xous bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mudu na ñamalé fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyaré ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jom na ngir def ko sakku ci tuyaba yalla man nako ci defal kon nak sak len seeni nopp ci ñinga xamni dañ len di jema teweriser nan len siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju sa don bida yonnate sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mu ko bidal jisakumullahu khair jisaahi ñongi ndokel mbolam diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xam nako ñing leen ci sante di leen ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamné way wañ na lu bari ci sunu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal len moy bo xamné ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamné ni def ma daan dama daan dag biye di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alquran moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamné adina bi ñeppay deglu waxtaan yi di ko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay deglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañ dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

duma leen indil ay discours yoo xam ne discours théorie rek la sans pratique. Déedéet benn coono bi, ndax ñi nga xam ne woote wuñu ngir yàlla, coono bi ñu daj ci woote buñ la ko waxoon dañ naan déedéet. Ndax am na ci ñoo xam ne danañu ger ay nit sax pour ñu wuyu si leen. Sëñ Touba nag ni man Bilaa Jalaa damay woote rek, ku dégg woote bi ñëw fali laal xamdu, ku toog sa affaire la. Ñu ne ko lu tax, muy ndax man yàlla ko yonantam laay wooteel. Ya ahla barri, ya ahla bahri, wujulil barri, bahri saqa. Man ki may wooteel mooy borom géejug tab gi. Ki may wooteel dafa tabe, soo ñëwee sa njariñal kese moom ngay jël si ci woote bi. Sa intérêt personnel rek moo nekk ci woote bi, sa intérêt rek. Wujulil barri bahri saqa. Man ki may wooteel dafa tabe, boo ñëwee doo ñibbee loxoy kese. Sa ruu dana bëgg yàlla, sa ruu dana ci xame yàlla, sa xol dana ci dunde, sa ruu dana ci dunde. Man kooku laay wooteel. Ñu ni ba tey ki ngay junjikal la, mu ni kooku daal mooy ki nga xam ni fii ka unaa di kullal biladi. Danaa ko wooteel, woote bi ci moom laay sukkandiku. Ay waxam laay wax, ay jëfam laay jëf. Ba ñépp xam ni maa ko fi nekkal fii ka unaa di kullal biladi, réew yépp da réew mu ci ne dinaa fa wàcc sama tànk, dinaa fa yónnee sama kàddu, dinaa fa yónnee sama message ngir ñi ñëw wuyu si kan xanaa lisil ibaadi borom jaam ñi. Lisil ibaadi borom jaam ñi laa leen di wool ngeen wuyu si. Loolu la yàlla santoon sunu maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam. Sun maam Ibrahima, sun borom dane ko wooteel ma waasin fi naasi bil ajji yaatuuka rijaalan wala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiq. Wooteel ma Ibrahima alayhi salaam ni waaw sun borom, man sama kàddu wesiwul sama yow tànk, nu ma lay wooteele? Sun borom ni ko yow wax rek la war, message bi man maa koy wiikile, yow sa yoon nekku ci, wooteel ma rek, dama laa wooteloo, wooteel ma rek. Waa fin fi naasi bil ajji rek. Soo wootee, ni yàlla saf ndox mu neex ñëppay ñëw. Ni yàlla saf ndox mu neex ñëppay ñëw. Yaa tuuka rijaalan. Ku yàlla saf ndox mu neex rek dina dikk. Ndax man yàlla maa ngi fépp nga fi man. Te may jot li message bi. Sëñ Touba it ni yàlla moom nga xam ne mi ngi fépp nga fa moom, yàlla moo mi ci moom laay sukkandiku wooteel yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Fii ka unaa di kullal biladi. Moo tax wooteem bi daj na léegi addina bi yépp moom Sëñ Touba. Addina bi yépp woote bi daj na ko. Ni woote Ibrahima daje addina, ndax ci ndigalal yàlla la ko teg, noonu la woote Sëñ Touba daje addina, ndax ci ndigalal yàlla la ko teg. Ahamiyatu sukuru wala natiija bi, importance sant yàlla wala boog njariñ li. Njariñ li mooy ni ma ko waxee, njariñ li du mooy bopp, maanaam dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. Njariñal sant yàlla, dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. La in sakkartum la asidannakum wala in kafartum in azaabi la sadid. Yàlla nee na sant yàlla dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. Sant yàlla dereti bopp la, du may mbaggum borom. Loolu la suñu borom wax ci alquran, la in takartum la asidannakum. Waaye nag wala in kafartum in azaabi la sadid. Koo xam ne yaa ngi tewéri si nit ñi ngir bañ ñu sant yàlla, yaa ngi tewéri si nit ñi ngir ñu bañ a dem fu ñuy sant yàlla. Mu ne xam nga kooku lu koy xaar, in azaabi la sadid. Ñi nga xam ne ñu ngi jéem a tewéri si nit ñi ngir ñu bañ a sant ji yàlla, mu naa mu ne sama mbugal mu tar a ngi leen di xaar, sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar. Waaw, ndax sant yàlla dañu wax ni ridallahi taxala muallaqun bi sukrihi. Ku bëgg ngërëmal yàlla, yàlla ngërëmam mi ngi ko aj ci nga sant ko. Ku bëgg ngërëmal yàlla rek del sant yàlla, nekkal ab santaakon rek. Léegi tey bu cant gi yàlla rek taxee, lee nga am ngërëmal yàlla. Muallaqun bi sukrihi ridallahi taxala muallaqun bi sukrihi.
ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc nga di ma sant lola tax ñun balna yent yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلن تبين يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريي بن بيئة بن بيئة بن environnement نغا كريي بن موسم موسم موي événement kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mawsim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam mina sulumat ila nur an akhrij mina sulumat mina nur al akhirat qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yont yalla Musa na nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu dikké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni muñ ak sant yalla sabar sakul muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lér muniko kon nak kériel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lér an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur mune bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirhum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatali événement bobu lé événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam ni dama la yoni ngir nga genné sama jam ni ci ay lendem lendem yobbu len ci ay lèr mune ta lolu mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ni muy texel man misalon ko ci ni nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal man ngeen di ni makal sanni fele tay bind makal Seigne Touba waxu len ko won te Seigne Touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak xayin bind len magal buñu arab laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax Seigne Touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotu magal Touba kef gi moy mbotu gam lam gi moy mbotu laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la Seigne Touba dexeñ ci bir batu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal bunu arabiy laaje lan mo magal ñu leral len ko bam dugg seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu Seigne Touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël sekereb laylatul qadar ni nga xamé ni motum wirdu ci Abdou Khadir Jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben sekere la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat la ko yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu Cheikh Abdou Khadir Jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu Cheikh Ahmed Tidiane mom la yalla bolé jox Seigne Touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax Seigne Touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu Cheikh Ahmadou Tidiane ak wirdu Cheikh Abdou Khadir Jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la continuité la continuité la
signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yoyep la yalla bolé dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yépp la yalla bolé dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joggé continuité la kenen ku ñew ah légui rek bu fi Cheikh Amadou Tidiane joggé Cheikh Abdou Khadir Djilani joggé fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbolam la nekkon ci mbuti wirdo yoya defna ko ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotu magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xol lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal di len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal suñu borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mo créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon emet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin likulli sabarin sakur ab muña kon foko fek rek sante ko yalla la fo fek ko meuna muñ watal ni sante katu yalla la yalla ko wax sabar sakur fo fek abdan sabur baye bo na la worni abdan sakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote cant ba yalla xole daraaje ji nek ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote cant ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax muneko adama ki seutum motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki seutum dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison buñ wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna man ñoo ñu duma len sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy defiyé yalla niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jam ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alcorane ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jam ñi waye li tax sa jam ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gajjina muneko li tax sa jam ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sam mom lañu alcorane di misal ne zumala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñ ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décorasé ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jam ñi ba kenn du magal di sante yalla wutone na ay ndawam nak tek len ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonentam mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim
wa an sama ilihim waye nak wala tajidu akfaruhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jottu ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñeppi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fek lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dundu ba dé do sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dundu ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yi yag na fi te tékiwul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayyi fé nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ da tan doon nit yalla shaytané jekku na leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler no leen def leen lo lum bëgg ñu toga rëcc nak ñew nekk nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bur ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga rit ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoy yere passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxasok bur lool lepp man nako am ta duma jaxasok bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allahu jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yar kan li abwab salatini ta usu jawaisa tukhni kullama aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp bolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bi ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sante yalla la mu ne gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la
jangeen ci alquran wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leg leg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom waxnu ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifan wa lam yakun min al-mushrikin dhakiran li an ummihi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim wa laqad atayna fi ad-dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin mu delu wat ci sant yalla xolal li yalla wax fi rek setantal ko nga xol yalla dani man yalla ibrahim alayhi salatu wa salam bok ci ulul asmi man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exam manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaraku taala man yalla ma tan ibrahim def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbe millat ibrahim anifa ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sant yalla muni tanana ibrahima def ko mu nek échantillon inna ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jeuf ab santa kon lawon thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar di gem ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko wa ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo soj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci meuna sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma da di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do esse ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do esse te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratil mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do esse ci la yent yalla muhammad jaar esse gul ci la seigne touba jaar esse gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba esse gul neena yoon wu nga xamni ku ci massa jaar do esse ci la tek ibrahim mako orienter tek ko ci cialayam dedet ibrahima jelewul lol dong ci meuna sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adinam ma defar adinam wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla
la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wasalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina am ma defar adina am ma possibilité adina am dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaarona fi epon alal te adina faciliter ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina faciliter ci mom nim faciliter ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma faciliter adina ibrahima fan la sukandiko ba faciliter ko adina am muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede dess na menen maqama wa innu fil akhirati lamina salin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yawmal khiyam ci gañu bax ñi la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jele sakiran li an ummi nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gim don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan la ko ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan la ko yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ñi ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay di santé accam yor sa alal bo deme alal ji nga jinde geleem gi bo deme alal ji nga jinde geleem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndegu xar waxuma geleem geleem yi nga yew wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di filmer ngay togg di wacci tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ñego xar ah loloy sant nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray pemé sax do ko am ñeugu jaray pemé sa ciak pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba am nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lool kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo demé mbolem ñakki sa akki employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen daas seeni tama di yolo le mbadantan ah loloy santé la yalla Seigne Touba ay ca fekkene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali geleem yo xamni ak employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulaw 100,000 wala 200,000 ñu ñew di la filmer ndax cameraman yoyu gis nga len keur Modou Mbaye Thiam ñukoy camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wéccet yi rek borom poste yi di ci rek fofa nga len di seen animateur yi ci télévision yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la wa animateur yi
di meti mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek wañam mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca seigne touba woti wul lol de ba seigne touba raye gattam ba sante ci yalla digal nu ñu def ko akay nam berne ci sante la bok waye deglu len seigne touba mako defon mom mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diiw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya ak say xarit rek neen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngañ ko bam soob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen balma ngeen balma sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram bi waye nañu berndel ruu gi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy santé amna jankatu khasida bo xamni amna daayira bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone njang mom fay jang yalla do ngay tax te njang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yonne nako ambulo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xaatu xaru ñen ñangay mbëk di joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci djublu moy ayo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg waye yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mo ni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ni ëlëk yalla def ko mu nekk essentiel monde bi radiyallahu ta'ala anhu seigne touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salam doon sante ba am daraaje joju non la musa alayhi salam doon sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki bay sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi sallahu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasitu bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jëru tontu di ginaa man xamna sa bop mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba adina bi xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeruko li len naqari teguma len ko
dogalu sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khassida am neena ahmaduhu alantihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy farako nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o mal mai muni jamono bobu lama yalla defal tawfiqi ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lol limba dan tan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar la wax fi ukhraya bis pen ci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yow mal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciftal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nepp waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man seigne touba bima datan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wolof njay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañoo yore réseaux sociaux yi naan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibé teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talibé mën na am sax gisu serigne bi fé nak talibé baangi ni jakarlok serigne muy muhammad mune eh ya muhammad mune ko labay ko mune ko xolal paka bi ci sama baat bi dañ ma na rendi ngir yaw mune ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yawmal khiyam legi waji bu amul ngam est ce dañ way yawmal khiyam moy lan yawmal khiyam da ñew gul yaw do ma xet li fi ci adina nga affaire yawmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje ak yentu yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam mune ko ya sheikh yow sama serign mune ko labayka mune ko xolal paka bi ci put gi mune ko joxna la randi yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don talibey legi da nan ki ki kay meuna luma dara yowmal khiyam waye nopi len tufu dara xamulen ko
ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni lenn la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal xiyam ci lañ joggé tim seen morom ba faaw ci lañ joggé tim seen morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci serigne touba raw leen adina raw leen alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbatumuy kuni bal li kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lol do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé dara ja nak meuno genné walé maqama nak mom dara ja ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusufa nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusufa da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ koy yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amatax mu ñew indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yubbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam jam bobu yalla nam ci mom yëkk ci dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñu borom da la nara yubbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru bi kera bam ne sun borom gaña ngi ni tumal ma boktu nasara ngi ni tumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako sun borom ni ko après muné ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang muné ko après rayal mako sun borom ni ko e waye ndaw ya neex muné ko boktu nasar lolu mo la def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci munaama dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow num tumal xam nga luma djublu ci yow muna manako dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñoom rek la koy xamal te ñoom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu daanaka mom mu ngof rek daanaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam nara def te do ci man tous
da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna ci wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am la ñom ño xani bala ño faatu semaine biñu wara faatu li leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xani wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la leen yalla xamal amna wali yo xani yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wajal dañ koy wajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wétam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wétam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bimuy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñëwé muy bëkk neek bobu bimu ñëwé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabarak wa taala ci yërmane bi yaatu ju magga ja ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabuli ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoni par ci par la bo di mul magal da ngay de mom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani wa man yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog sante le seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena sante le yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ca yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa'a ajru ala allah wa kana la waqafu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxone juk mu ndax da jogon di sante le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable lama ko taxone juk mom xamna ni événement bobu événement wu jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da rir ma de yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yi mala wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir sante la ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé sante la yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alquran ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu meuna né kon yéena ji lañuy sét motax sayyidna omar waxon ci hadithu yannabi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam néna innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji
muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonanton moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabarak wa taala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi ci tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne inma a'malu binniyati wa inma likulli imrin ma nawa dal ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen balna su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam amna ño xani bañuy gadaye makka dima fekk ci madinatu munawwara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ka jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet dim bëggona tak jigen ja gaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jangaleegi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaya makka jëm ci madinatu munawwara ay bokam nangul lepp lu mu am ba amul benn moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu mëna xew yalla neena waman yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana la waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu kër taal sa auto départ jëm Touba dara dundul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonent bi ak Seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken mënta téma fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggal yalla ñu leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen noof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gëmlo na la ni la bo dimul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina téréti nako ay yoon yoon gaay yi dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonent bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen Muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogal sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetti jotta faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom wuro ko Seigne Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñëwé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmé di vidéo ay ca nañ xol ba xam reen ba déwen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sant di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jang ya ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu déppelé ko Arafi Touba waye non lañ gërëmé yi tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñépp nga xamni ni par téléphone dong lañ ñi dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawatina bi yoru magal yu tero ku ci melni serigne khadim gey di jarbat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagne dal nako yalla doli njegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massa ni ñew effort bu nekk da nako ci def
ngir teral gani Serigne Touba yi ak taxaw leen yalla nako yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko Serigne Touba te gëna doli ay darajam ci liggéey bo mu doon liggéeyal Serigne Touba waxtu wi xamni magal gi delusi na sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggéeyal di perte wayu Serigne Touba Serigne Touba won ko ko liggéeyal bam nangu sa liggéey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sik neewu ci ndax da liggéeyal yonnatan bi sallallahu alayhi wasallam ba adina baax alakhirah baax ñi gëreem nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax Serigne Khadim Dieye ni ma leen ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci

Serigne Moustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullah khair jasaihi ñom Serigne Modou Bey ñom ñepp wax deug yalla ak Serigne Wali Fayak ku ci melni Cheikh Ahmadou Badiane momu dooma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna Abi Sek Serigne Kossafal soxna Daba Djum ak ku ci melni Mama Jongu Njoba Thioun soxna Njoba Thioun ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musuñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca Serigne Moustapha Mbaysam nga joxal mako yalla xam nako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako Serigne Touba waxe won Serigne Malabine Diop dagana muy jasakumullahu khair jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jasakumullahu khair jasaihi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jeuf ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla na ma len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxna daara yi ku ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ang ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen ngirem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñone ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labire donga yi ak di evenement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem Serigne Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jamm rek dafa am passeport la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jasakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacke ak Serigne Modou Rakam ak wa keur Serigne Abdourahmane yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak Serigne Ahmadou Mbacke sama xarit sunu wëlëre ñoonu ci daara ji jasakumullah khair jasa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy Serigne Ahmadou Mbacke bobu di def conférence yi jasakumullah khair jasaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré to comme binduma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom Serigne Cheikh Dior nak nek fofu ci Amérique ak Serigne Cheikh Mbacke ak nek nonu Serigne Cheikh Diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jasakumullah khair jasaihi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci général. Ndokki leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu mel ni suñu Maodo tey dañu bëgg a waxtaane li yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi, sàkku xam-xam nécessité la ci bépp jullit. Moo tax waxtaan wi li ci gën a ëpp ci gën cee bari maa ngi ko joyal ngir laayante biir ak sama mbokki étudiants yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayante ci biir. Ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo ni addiinu al nasiha. Kon li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkk am yuru yaram ñu nañ ko waxtaane ngir jëmi yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal, birëb bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf na wax ci alquran ni fa lawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqu fi ddin wal yunsuru qawmuhum isa raju ilayhim la'allahum yahsurun. Mane lan moo tee réew mu nekk mu am benn kulil bu laxasaayu seere seen sentir wuti xam-xam bu mën a defar seenu réew, wuti xam-xam bu mën a indi développement, wuti xam-xam bu mën a jariñ seen waa réew. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobu le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu croisé bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate waaye nañ daal di soobu ci réew ma, soobu ci lef ma, fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñu di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii day bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñoom waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew. Danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi, nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek, innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawaa. Ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam, bu mu orienté ñun waa réewam, ak ci wuti xam-xam bu mu yàqam réewam boo xam ne gañ pee rek tax mu wuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko. Li séparé ñaari xam-xam yooyu donte ñoo bokk benn matière buñ jàng li leen di séparé ma nga ci yéene jëf, innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawaa. Ci jàngi woon xam-xam buy tasum réew, xam-xam buy jaxase aw xeet, xam-xam buy taal am réew, ak ki jàngi woon xam-xam buy defarum réew, même benn matière bi ñoo ko jàng. Kii jëmee ko ca lee, kii jëmee ko ci lee. Kon li leen di distingue ñoom ñaar mooy innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawaa. Way ko arab ba dafa waxoon ni wa yanbaghi an yanwiya al mutaallimi bi talabi al ilmi ridaa allahi wa daara al aakhira wa isaalati al jahli an nafsihi wa ihyaa'i liddin aw wa ihyaa'i ddin. Mu ne axa kay yàlla na gaadu na nécessité la lu mënta ñàkk la gor su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam ni rafetal yeneen ni yene jele ci wala jik moy mu am pass passu bu amé xam xam bi jeexal ko ci lu xoy may ngeureumal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pass passu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jeexal ci lu lay may ngeureumal yalla bu fekke da nga siwer balance bo xamni médecine la sayene na lol buma joge fi dara do sama itilu fajjami yalla bañ amu wel ba meuna jamu ci seen borom bu fekke ni xam xam bi nga jang branche bi nga civil moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci meuna don xam xam bobu yene ji na don lo xamni bu fi joge jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñom ndax cheikh amadou fadal mbacke radhiyallahu ta'ala neena won jamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu su lolu say ba neena sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention ni ñu wax al-akhirah mu na mu la fasiyene ba bo demé ci ba amé mu gor gorlu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lulay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lulay taxa taxé ëlëk en intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma am wa dar al-akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yowmal khiyam buma ko jangi jébu nopi troisième intention way salatu al-jahli nak legi man fasna yine denc ak reer ba ken dootu man nop ci walu esprit fas reer ba ken dootu ma li ken dootu ma manipuler num la nexe rek fasna yine denc ci reer lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci daara ji intention moy na fess yene denc reer ba nga xamni bu noppé serwom bi ken dootu ko manipuler dooto nang ko la manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatu al-jahl an nafsihi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeri day mum bopam moy salatu al-jahl an nafsihi lolu moy trace intention fexé ba mum sa bop libérer sa bop ci xam xam libérer sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li ba légui amugulo libérer manam libérer wo sa bop ba légui jaamu tuba bi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga ci jam nga ñolay manipuler num leen nexé ba légui te jang nga ba am agrégation kat jang nga ba yegg ci mustawa bu kawé def nga doctorat mais ba légui ñe ngol ci li ñi tuddé wa isalati al-jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi te ba légui moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yafqu fi ddin ku yalla na dimbele daf koy deglu lutax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jangul lutax mu am liberté nek al hurriyat al mutlaq mum sa bop nga xam doto te da te tewo ko ci xam xam bu leer ken dula manipuler man arad allah bi khayran yufaqo fi din ko yalla nara dimbele daf koy deglu luy tax mu meuna jariño dinem luy tax mu meuna am ngeureumal yalla ci dinem ak dine ju meuna nek ak dine ju meuna nek ñu tollu jangal bo xamne nak wayrant waxon ci lañ ag la yati yawmin ila walisi ba'du sharrun minhu amul ben bis bi ñewul generation bu mu de ñew moy yees ba tay top catastrophe bu reey ngi nonu la yati yawmun ila wa lasi ba'dahu sharrun minhu yonent neena man lima gis moy amul ben generation bu ñewati lool moy yees ba fa bi passé moy yees bi passé bu ngeen gisé waxtaan wi ma jël ko jaglél ko suñu mbokki étudiant yi xalé yi dama némé ko ci ñom ciofel guñ am ci man ñi ngi ci internet bi di rechercher samay waxtaan di ko déglu ñi di fexé am numéro téléphone di woté ñi di sol seeni dal di ñëw ba ci daara ji barki dembo njaay xam na ko fi ben étudiant bo xamni dal na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour vendra mu woma dama bëgg ñëw ci daara ji ma jox ko dat ñu ko buñu aggé ci koor de ci daf sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotté mu ñëw def na ci daara ji juroom yaa ba liko fi yalla wursugal ci walu alquran ak xam xam mu jël ko fi juroomi at yim fi nek yep musuma gis ay wajuroom téré bu seigne touba bind ci fiq jangal nako ko ba kérok bi rek ci bayam faato ma dem ci dejj ba lay doga gis ay bokkam lay tabaski gi ñu wess la ko doga libéré ma nga ci seen dëkk ciosan légui samp fa daara di jangalé kon yeen étudiant yoyu nga xamni yalla sax na len ndox mu neex bëgg ngeen lu baax té ñaar ñi len sekk muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñom orienté wuñ len bo démé ci côté spirituel serigne bi ci nga xamni médiatise nañ ko ba ñepp daw jëm ci mom orienté wul gona yi ci lu len di tax am yalla lu len tax ñu am liberté ci seen bop waye daf leena orienté ci lo xamni ni day tax mom mu am alal mi di ko dajale ay addiyé di joxé rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose yeen ndawi étudiant yi ma ngi leen di laaj yeen ndawi sénégal yeen génération sénégal lan mo tax ngeen nangu lan mo tax ngeen nangu boudé côté temporel bép leader bo xamné jittina ab parti bu démé bay wajé retraite ndax sénégalais xamul démissioné xamul retraité xamul démissioné xamul retraité waye gis nga bu démé ba djubou magal xamné légui mënatul mu commencé installé domam yeen ñi ko topone diko financer mu di len laaj ay kette ngeen di yëkëti seen kette diko jox kette yoyu ngeen ko don jox alal joju ngeen ko don jox mu di ci fayal ay domam ci école ye gëna ser ci bitim rew ñu jangi buñu delu ci waté domam yoyu yilif len nit ñi lifa seeni bay lutax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lutax bu ñëwé commencé installé domam ngeen am way bop top dom ja top dom ja ngeen di ay altopé ba kañ nga dem ci côté spirituel mom tamit non la légui ki nga xamanteni ni mom tamit jamono bi nga xamanteni yaangi dajale say addiyé diko jox guddi becc ak suba ngone wunu la yalla wunu la yonent wunu la seigne touba kum la won bopam ak investir alalam jangalu la bu dajé yow dal dana créer ay mo ay baat yo xamni ni dana fexé ba jommal la ba nga gën ko gëm gën ko wolu gën ko yaakar jamono bobu ngay jëkati alal joju diko jox ay dooma nga ca école yi gëna bax daara yi gëna bax di jang un jour vendra day xey rek ni len li won ci man def nako ci sama doom bi ci guddila gënt señ diiw neena ma li won ci yow def nako ci diiw ngeen yëgeel yëgeere ci topi koka ngeen bal ma ci ton bi ngeen bal ma ci wax gi wa ba kañ ngeen ndawi senegal kañ ngeen di libéré ci seen bop mom seen rew barki de ma ngi deg ben borom xam xam mu nan am rew ak diine dara ta koy suxal maneko bam def senegal ben borom xam xamu senegal la deg mu wax ko barki dem am rew dara ta koy suxat mok diine maneko bam def senegal senegal li fi nek dara suxatuko xam nga luko suxat revolution pacifique bu cheikh ahmadou bamba bu seydi alhadji malik bu cheikh ibrahima niass alkawlakh yi mo suxat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal ak ci fi mu aksi ba senegal ak ci fi mu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rewmi dara takoy suxat waxul deug da leena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis domé ben leader buñ sacrifier ndax développement au senegal ndax avancement au senegal mas ngeena gis domé ben serigne buñ sacrifier ndax développement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban domou serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray bu ngeen rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagnou ko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonale état dana ma wo dox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko défé ay ci sa bu dem étudiant yi démé ba yëm ni ndekaté ki dafa lekkolok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ñeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tubab yi di len ray leader politique yi di len ray ngeen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kañ ngeen di développer seen réew mi kañ tubab yaang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñu tuddé planning bëgg suñu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñi wañi ñun ñu wañi ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi genn leen ñu di leen sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ñay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay ngay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo leen ko wara jaral ci adina kep ku leen ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaarante doon jema soxata rew mi deret ñom ñepp dañoo essek mennum seigne touba ak ñom sidi alhadji malik ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko soxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñoy jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gennaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la taxé ben mu xëpp la bo bañé mu da lay jëk xëpp so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état coupé day bañ eta xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon legui nagn ko folli fal kenen ko ngi len di falit budike même chose parce que ba legui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngien joge ci lolu association yi dayri ci bir campus bi dayri ci bir université bi ba kagn té ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi xam xamaleen fi indi da yere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am dere bu sakku xam xam seigne touba le kenn wuru fa def lenn lu dul sakku xam xam dana ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré ci ngeel bel sun borom neena والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون من سورة النحل من يالا ما اندي دوم آدما تي بن اونيفير تي بن موند بني واخ ادينا بيموي نييو سيرو بو ويد لا في اندالول بن خام من يالا ما باج موسانك باج نورير بغ مون ليبره بوبام تخ ما خامل كو yo yalla noko xamale mune lepp luy outil buy taxa xam joxna ko ko mom doomu adama bepp outil buy taxa xam bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxna la ko yow doomu adama mu tambale ci asam deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jang nga dem fa légui au lieu nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam legi bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war na don lan lu wër wona don lenn luddul li ma taxa jog dana serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñëw souffrir étudiant bu fi ñëw souffrir dana ko fi jëma jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ñen xam mas ngeen ko deg ci toj ak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission am tay ken dut ko faté te ku ko tuddati rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngeen di laaj sayyid alhadji malik mas ngeen deg fu mu gerawé question la sayyid alhadji malik mas ngeen deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngeen di laaj cheikh amadou bamba mas ngeen deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngeen di laaj cheikh ibrahima niass al kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeen deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé waye génération bo sori na kay ma di kat benen génération ma ngeen di laaj cheikh ibou saxo barki dembo ndjay ni serigne ibou saxo mas ngeen deg fu mu gerawé di tojé ko taal ma ngeen di laaj bay sam barki dembu ni mas ngeena deg fum garawé di tojé katal est-ce que réussir ñu seen mission dalla hakay hakay motax seigne touba waxna lu am solo ci nahju qada'il hajj seigne touba neena adlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang ce amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li geuna meuna écraser xam xam muna muni moy dekk geraw li geuna meuna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk muna muni jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa djukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak lut wala tadjar min maqlibi fa afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam kuy wut xam xam defo kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nax gi da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak etat bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen etudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan te moy lo jot yakal etat ki pay lo jot yakal etat ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni etat koy fay xam nga ni état fu yu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci afkar indi len ta jamono bi ngay tax car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar afkar bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba de ñu taxaw fa énerge d'état et demi car fi ku len fa nga wani ko nak far lakkat carré ci dess car manki na alum nen nga lakati car bolé ci mu gëna té manki té état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu daan fayé ko wañé ko lu tollé fepp sara mbolam ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wér dé dañ jot seen salaire and ak lo lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi wat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no du tak sam perte nga disperse leste parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa bay ci ni lempo lañ koy fayé en même temps nga am tardement
1: te car bu boko fi bayyi won def manifester wu pacifique bayyi fi car bi bagn ko lak mané biñ len tabaxalé wañ wo xamné ci ngén di lekk di ca nané ngén mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngén yaq ngén yaakar ni kan mo koy fay état dédé sa lempay ñaari wajur moy defarat wañu nga lak campus bi nga tal toj ko ragaxé ko han ku koy defarat état lolu ay wax la rek nafak rew mi état di tib di joxe di defarat campus bi nga lak di defarat wañ wi nga tal nafak rew mi tib di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu eta dem timbu ci nafagi lele ma deg ñaan dafa ak rew du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doom rew ñom degguñu tubab 100% degguñu anglais 100% degu jegguñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa du ñi ñe gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafak rew mi lañ wara wax waye kenn wërtu wax gafaka rew mi gafaga aw fas lañ koy takal eta ci nafak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone nafak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itijaabi bo jange bu nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sante yalla buñ ko réglé wul nga sante yalla niko seigne touba waxé yalla man ahmadu dotuma jambat ku sa xel dem ci na seydi alhaji malik don jangé sa xel dem ci na seigne touba don jangé situation yu critique wallahi yalla xamnako leleng ma war sama auto sama yaram woon touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la dan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux yi sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won geleem la dan war nga war lu mel non wagn ko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yonti yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo re mu no ñak baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok car bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo xamu seigne moudou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ja nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lek kay lek ca toke mu daw sa bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolu par accident lay ñew est ce que lolu jarna lak ab car est ce que lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré xalkom bi bobo cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mënalo téral gan bima ñëwé mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalem soow daldi génné am soow ñar ko jox ma man naan ndekete soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama biir bi tambalé jax miti bu for waye sama ngor muyuma ma manifesté woko lama feñal moy dama commencé tambalé di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme maga ma yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man naan falayam falayam kéro wu mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama doga xiyat war saw fa su ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala luñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalub yalla bu ta jaare ni ca lay dé kenn mënu ko ciaté dé yal nako yalla yërem te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalub yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali gi nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pono tal ko muruy lak buñ koy réparé luñ koy réparé sa alal koy réparé wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palé ba diko fay wér wu déwou né légui bu féké ni da nga continuer di fay état wér wu déwou né for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci gaf ak rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse les tek motax Seigne Touba ni ak étudiant wërta géraw muni ndax conséquence géraw ci étudiant conséquence bi ci koy sax ko xam xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def muni watlu continuer rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mun wa man naakumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al'in al-mujrim kep ko xamni xirtal na len ci geraw kep ku len xirtal ci geraw ba ngeen lafsini alliwo muni koku moy representant iblis ak ku meena don moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousser na len ci ngeen acc seni alliwo lafsini alliwo genn campisti muni jamono bobu ki len def lolou muna moni moy seenu iblis moy seenu iblis man sama fou ci politique wo politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew ge lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla mu ne waman naakumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al'in al-mujrim kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana ban gannaaw sa aliwo sunne lem doko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko meena don moy sam shaytané bisu kero mo representer iblis ci yow mun iskunu man fi samani mana an min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mana xey sunne geraw do jang sa aliwo gerawlo say morom do jang seeni aliwo duñ jang seeni aliwo seigne touba neena ko meena don ci ak jamono bu meena don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabi al ilmi ma'a al adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bu meen waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi mal adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggin mal adabi mal adabi mun ya ayu sibyan la tastaqilu anil huda wa bil ulum mustaqilu yeen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu doon seen itte fexelen ba maîtriser ak njub mu doon seen itte ak njub ak njub waaw ma son na ko wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waaw mu waaw dama gis ñom bu géraw amé ñom buñ ci bok mané ko ñi ma ci xam de tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na len ci xam xam ni len istulaw jambur bigu jambur la wax de soko yaqé ci sak tay yowmal khiyam bala nga djegi fay ko dama djegi len nak lu ko fay bepp bok ñom ñoni bari wuñ won ci université bi de waye nek nañ fa ba joggé fa musu ñoo gëraw fi na nopi nañ ñom ñepp ba ñingi ci école yi di jangalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñing ci école yi di jangalé sun borom neena man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxul yaronbi sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di sorti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko yaangi yaq ndox de yaq baxul mune ah na yaq nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ci tatu tefas ga di japp so yaq yaq la tuddu gis nga dem ci geej gi tank potum ndox genn geej gi tour ko ci jiri ja te doye wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yaq la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocc ko rek la wax te soxla wo ko yaq la ci l'islam te xobu garab wo ko mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko digul bim ko roccé rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye rek bu fekké ni bi ngay rocc ci xobu garab bi dang ko bëgg jam nan pour sa tawat ju wër dang ko bëgg nang manam dal dang ko bëgg utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekenteni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al hasan al basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al ilm kana an-nas kal bayma al hasan al basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko séparé ak bayima moy xam xam xam xam ndax ñu libéré len sen bop xam ngeen mu ngeen di libéré sen bop taal taxut ngeen libéré sen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libéré sen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongé ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamé wul bu politique sey ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta ta ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul ta seen alakhir wooragul tous les politiciens nak la wax gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jar na jaay sa bakkan koku jar nako dara ci adina jar nako señ touba di mom lim waxon borom ndar dañiko man ahmadu duma ko xamni day wax ci sa lamiñ wi lu neewul ci sa xol bi man ahmadu duma koku man gennema ci parce que touba bi loolu la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu neewul ci seeni xol loolu la fi touba bi fekkone señ touba ne ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni dakoro ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal sa loxo lolou la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñu ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbay cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbay cham ñun la mouride ñun ak mouride tam kay mom lay jariñ lu ci sun yoon demone election yi bi ñu né Idrissa mouride la ya da la nasara Idrissa na ma bal ñu ni mouride la ñu wa Touba ko ñu andal ma gagner mané c'est pas vrai ko ñu andal nga gagner mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba ko ñu andal nga gagner du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagné na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko fe ba xam nga liñ waral wax dañ war wax ni Seigne Touba kum andal nga gagné Seigne Touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ waral na wax Seigne Touba kum andal nga gagné Seigne Touba mu ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolo taxone njabatuk Seigne Touba gi fi nekkone ku fi nekkal Seigne Touba kum andal donte ñom koko jibu wulen andu ñok mom danañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte Senghor ak Cheikh Modou Fadal kenn ku ne xamna ni Cheikh Abdoullah Takhaway bimu ci amon waye ci ginaaw Seigne Fallu ni ñacc ndax xamna ni boba Seigne Touba Cheikh Modou Fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mu waxal bopam ni election yi bimu djufse mun seigne muntaha mi fi nek ayyada allah wa nasara ma deg mu ni election yi bimu djufse waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci souf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewul est ce bokay xam ngeen al khalb salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlul la ci seigne touba donte ni ñu la yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi représenter Seigne Touba motax Seigne Touba kum andal nga gagné lool la d'accord waye wa Touba kuñ andal nga gagné lool du deug Seigne Touba na mom kum andal nga gagné fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu ara sax da nga ci jot bo do xëccu arasta Seigne Touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tijani Senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax Senegal dafa am nuko mag ñi moñe gis nga li ñu naan ndaw ñi dama ni Serigne Abdoulaye Wade kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné Serigne Abdoulaye Wade liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga Senegal ñikoy joxe ñi ngi ci seen ruqu yi ci seen deri kurus ya Senegal ay kurus akoy joxe wallahi qana ku xamul waye ku xam da nga xam ni seen Senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi Senegal ñikoy joxe ñi ngi ci seen ruqu yi te ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kepp ku len fi nara wootu xam nañ ko ñom ku len fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am Abdoulaye Wade ku yoppon mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxi na ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi ñu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxi na mag ñi jox ko réew mi
0: rawati na Cheikh Salih Mbacké
1: mag ñi jox ko réew mi gis nga Sénégal duñ jox réew mi kenn ko xamné da nga violent wallahi wa rabbul ka'ba Sénégal koy ku violent parce que niñu ko sancé la bokku ta yenen réew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf Sénégal té mi ngi ci sun kanam ni mu ci sun gannaal sauf Sénégal gis nga Sénégal ndaw ñi buñu dé toja ka taal mag ñaa nga ci seen roqata naan mag ñoo ñu naan luñu andul du soti bay bo ñepp topal na waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gess ak diine jo gess derata ko soxat mané ko sepp ci Sénégal bokku ci Sénégal liko soxat du derat Sénégal révolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni derat ngir bëgg Sénégal am liberté ñom ñepp dañ leena massacrer te taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydou Alhadji Malick ñëw xamne ñi fi jaaroon te doon jéema soxata Sénégal seeni derat ñom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seydou Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi ko fi bayyi do dem ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi aw lak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabarak wa taala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wut ben representant bo xamni xam xam bi développé adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mëna présenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu révolté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adama bo du nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni leen mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif doxna ko xam xam spirituel ak xam xamu temporel legui sa dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci chiffre buñ ci chiffre man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj day ni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihadu nafs xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dougalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñé ma dougal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa adaynahu najdayni wa adaynahu najdayni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tekko échantillon yi tekko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ mi ni akham mu ni waaw tourna wis lu muy jariñ mu ni akham ba machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi ni akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mu ni adama yow xamal len ko wa allamal adama al asma'a kullaha zuma aratum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni na li lepp xamal nako adama bima ko xamale adama bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don zuma aratum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abion moy lan mbolan siri moy lan ñu ni ak xam adama juk taxaw ni avion una mu ni ci jawu jele naaw lo de li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace una mu ni avion da koy taxañ dañ koy war di naaw mom ci jawu malaka yi ne ha eski alol dam na solo muni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom adam mu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu jëlay na malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du nan motax munu ko xam munu ko xam mu ñu gis ni machine mbay bi manam ni mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sék ñom sam manam ciebu jeen penda sise wala ciebu jeen penda sila wala ciebu jeen penda jaxate degg na fa nit ñi wax ciebu jeen penda mbay mané togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciebu jeen penda jaxate mu ñu ñom ci lañuy baye li pour malakaay ni ah li amna solo kat dina mom mu ñu ko ñak ci da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkaté leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay na kon yalla ko jangal yalla ko xamal wa allamal adam asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabie saint aw lak do ngul liñu len di jangal jangalu ñeen diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awwal ila al akhir te du deg arab kon nga xamné arab ak diine jotté ñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñ dara man nga deg diiné té do deg arab loy deg wala fi nén té ya gëna deg diiné ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diiné wallahi ya leen gëna deg diiné sun borom leen ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan do adama xamal na ko ñaari xéti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am développement ci adinam ñaari xéti xam xam yépp xamal na ko nit do adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi mu salam ñom dañ ko juddualé ñaari xéti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla yi mu salam wallu yi len donu sen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar sen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupéré ko parce que xamna ñu mënatu leena lor mo tax nga dégg Seyd Touba nan malaktu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malaktu nafsiya parce que maîtriser na sama bop dindam
0: jaxire yi muy def ci yere yi aw nitam la koy awlo tuba bi amutul yoon gal yi muy denc ci yereem ay talibé makoy defar tuba bi amutul yoon bu fi yagoon touti wallahi man na dem bay defar lo talibé ay ab yoy yi naw bu fi yagaton touti rek man na dem ba di len defar lo ab yoy yi naw
1: sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfusu

إيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام بيض الله ونصره. بكري تري راجا خسيد اون لاين ديلو سن نينا نيون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغلو لن سي ياخا تامبالي دي نغانتال دوم ادم موكو ورال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalais ak fuñ meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam dal len ci ndokkelat dina biñu génné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci suñu xol lañ ko tibbé xeyna dinañ ko wax ni jéxal inshallah ta'ala lolu motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtané xam ngeen ni dimanche bu le wessu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نجري الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة مودون سن موجود بلي باسي سن موجود تاي نيو بك تي جوك بغ اب يونت بغ يالا بغ نيتو يالا لان لاي جاري نيتكي نده لو وار لا ولا سنة لا wala bu dee sunna yit sunna waajiba la wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wa salam wal awliya bu la neexe nga yokk ci wal ulama waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam bëgg yàlla fardul ayni la bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fardul ayni la bëgg walimu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la wax ñàkk bëgg walimu yàlla day waral noonu ko te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaa li tax bëgg ab yonent alayhi salatu wasalaam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit nekk waajiba sun borom tabaraka wa taala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la yaghfur ra'im waxal ma sama jam ni buñ beugé am ci man mbeugël buñ beugé man yalla ma beug len buñ beugé man yalla ma sopp len duma yam ci beug len dong waye duma yam ci sopp len dong dama cey bolé jéggal len seeni bakkar yawmal khiyam duma len top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yent yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom né top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa boone bëgg nga muhammad te top ko mbeggel ga du dëgg sa boone bëgg na yent yalla muhammad waye top yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbeggel ga sun borom concerné wu ko considéré wu ko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tuddé sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alayhi wasallam waye ma nga ni daj jek bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga mesu ba ci diginaaw ga wala mu gëra faasu ba ci diginaaw ga soppo muhammad ali sallatu wasalam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alaihi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad banu tak ñaari jaaro xaaliss dama jénélé or dé ñaari jaaro xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ñang ta tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko Sayyid Alhaji Malik lolou waxon Sayyid Bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu mutih neena ki nga bëgg mbeggel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu mutih innal muhibba liman yuhibbu mutih motax bu fekké ni topo yent yalla muhammad rek xamal ni sopo ko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul faqat ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene dundu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yent yalla muhammad alayhi salatu wasalam cheikh oud bamba mi soppone yent yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad banu pi top ko abdullah ibn umar fa beggon yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gëlem gi mënu dakk gëlem gi mu jox bi gëlem gi ne bërepp daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gëlemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gëlem yesul mu yeesal fofa daldi dakk gëlem gi ni bërepp daldi daw ronu garab gi mu rocc ci xob yi nako yonent bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni la ko muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu mutih waye nga ni yow amna bi yi nga ne ngaay da nga sopp muhammad ko nopi ne dajjak bopum neen soppo muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad akay nga xamne xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koko mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexula té muhammad bimu fi daatan joggé neen la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala la yuqayyir naqal qala la waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñu lu melni kërëj dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga ajma ka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djub ma tax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag mu ne len la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alayhi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji dong mun ni dedet daf may bëgg bama gënal koy domam ñu ay domam dong mun ni dedet daf may bëgg man yent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangou seen ngam da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind wanasi ajmaina da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ngeen may beug bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngam yalla nangogo ko te nit bu yalla nangul ngam rek baxagul baxagul ngay deg wala x ndjay di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañna lolu jëlé nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma an nabi alihi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xamni du wax lum gemul muk sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangum gemum lulul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ne ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal lo mako nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu Omar waxul yenenu sallallahu alayhi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alayhi wasallam ni ko Omar muna amone ko kon yalla nangogul sa ngam wala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alihi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lum gëmul niko ginnaw nak fofu la aju kon legi ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax mo niko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khalalahu omar fa innahu alana ay bimaana yow omar sa ngam matagut sa ngam matagut omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alayhi wasallam niko waw kay al an ngam ngi doga mat al an sa ngam ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alayhi wasallam waxon lolou sa ngam ngi doga mat motax bala sa ngam mat rek sallallahu alayhi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasallam fardul ayni la si ahmad bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi nena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba nena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mune ki nga xamni beug ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil tassalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunnahu wa la wa ghafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad miñ nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman ñu ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess matti nga ko lol la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekko ni ngeum yalla man te fess la muna muni matti nga ko bam jeex ni ni ko waw jikko yo yenn la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngeum yalla musna ko koka musna neexitu ngeum yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngeum yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh ahmed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mun amna xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yent yalla muhammadun sinatu dunya wala satuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yent yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejji wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejju sharia moy borom geejju haqiqa moy borom geejuk sharia moy borom geejuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam al-lasil bahrayni moy borom geejuk sharia waye moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sharia ak haqiqa al-iman wal ihsan عليه الصلاه والسلام كن محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين حب محمد عليه الصلاه والسلام فرض العين مرخ شيخ احمد بامبانيكو دهاني الى مدح نبي حب ساته Seigne Touba neena lima poussé tax ma sot khalima jambda di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma ja rafa taxut beug talib taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jambda ngir tag yont yalla muhammad muni xana hubbu satihi beug jëm ji ci bopum la beug dim yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek da ko bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu doon tan yalla gis nga ulama wu tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko dul jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi bi limaw tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullah muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou lako beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima pousser ci ma sot khalima jambada sosda neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug mini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkon tani muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna liko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu doon yonent xeyna kon omar man nako bañu bëgg abou bakkar nak même bu yonent bu xamna muhammad nekul won yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekul yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëmuji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan muni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tanki yefete souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tanki yefare souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir wul gene ken malaaka yek julit ñek yep mune yow ma ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doy lo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana doon muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ne ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neekuma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen babba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmam ji rek mbeugël gogu mako bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gi ma bëgg yont yalla muhammad yobuna ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bima war na bëgg soxna mbeugel yont yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fima war na bëgg ab talibé mbeugel yont yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama bëggel ci yalla muhammad farna ci man bëgg doom
bëggatuma doom far na ci man bëgg soxna far na ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yonntu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex def na ko mu nekk fi daaw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskana li sanada mu ni dépassé na lol ndax buma ko waxé man naño yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé mu na mu ni man ci sama jimi bop sama deret ji man señ touba radiyallahu anhu légui jotté na ko yentou yalla muhammad fi daawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskana li sanada محبتي المختار سيدنا أم المقاني والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دوله أبدا خديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى فوفلا تشوفي المانا يم كن بغي أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام فرد عيني لا فرد عيني لا أي والله نجاي داي فرال دي واخني بتيوجا فاينا مبالجا am ngeena amna xissa bu ñu netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaji amna kuma poser question laaj ma nima dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi mi julli sa talibé nima laaj ndax seigne touba bind leader bi wala diet tol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind leader bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lum defut ben bu fekke seigne touba bind leader bi xana ko leader bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne busuba na ngeen wor da xey worlo wa kërëm ñep liré sax da leena worlo lolu xam nga marixu ne yang koy netti di liri sax daf leena worlo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñu ko busuba na nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo wo ko dal di koy tacc ci ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba barab ko

Bari neena ag na ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox señ tuba ni jox leen ko mu naan ñu ko man nga delu bu subhan nga wor mu defaat ko señ tuba defaat non neñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon señ tuba ni gis ngeen ko ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall maj sob la maj sob la mënia ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti bok na ci xisa yu ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra cheikh ibra mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba masdi misal ci mam cheikh rahima fall daf ni cheikh rahima fall de kérok bima ma fekke mbacké kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg maniko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisone dooma fekk mune dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gisone mu genn ma top ko ay tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh rahima fall ni seigne touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi ba melam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu seigne touba niko lolou cheikh mohamed basir netti nako ci minul bayul qadim muniko seigne touba niko yow de kon mag yow ño bok xal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonent bobu mo fekul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yep xessa bi muy bëgg netti moy ben bis seigne touba daf ni man day cheikh ibra jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxone nga dima top bis ni ke tay banako du tax cheikh ibra bama cheikh ibra bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxone nga dima top bis ni ke tay banako neena du tax cheikh ibra bama mune way mayit faynako kat ndax cheikh ibra bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab muni len seigne touba mi taxone ngeen may top banako neena tax talib bi bako seigne touba mi taxone ngeen dima top banako neena du tax mukk ay talib bi bako waxin la waxin la waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg waliyu yalla yi dafa war ndax bo len bëggé da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëggé da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jëlé nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am benn bis ñu ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala al mar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadith bo xamni abi musa moko netti mune sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len al marhum mahamal ahaba kenn ku ne ko nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal xiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yo lol le mbadan tan tatchu len mourir bu yowmal xiyam fu ñu dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal xiyam fu wa ahlul politique dugg fofu ngay dugg ahlu politique fuñ duggure fofu ngay dugg lu len yalla def def lako lu len yalla def def lako
lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li

anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé ma aljana kuma bëgg rek mak yow dem andé dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonante bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy andu daagu ndank dugg aljana légi nak waxna len bëgg muhammad tamuy deug moy lan moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax mu ni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek ma ngi fay andu dugga janna ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw li hadha li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yowmal khiyam bu ñu deme aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraja upp ma maqam tayit dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muñtu buñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ci nek me ñenante ko ahakay al marhum mahman ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofa lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci all ba ñew ni ko yow ki yalla yoni kagn la bis penci ba kagn la bis penci ba muneko waw ana loko prepareel bay laaj kagn la bis penci muneko xala beug yalla ak yonentam muneko al marhum aman ahaba beug yalla ak yonentam rek muneko al marhum aman ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma beug mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma beug rek mak yow ñoy waxu du gajjana légi nak mu dess kon bo waxé lol da nga nan waw ki nga xamné mom néna Seyd Touba la bëgg wala Alhadji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñooñu moy bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seyd Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seyd Touba ko dégg ñu la bañ na Seyd Touba rek wala bañ na Alhadji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñooñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and andale nak ñi and ak muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te munu leena am connexion direct ci yent yalla muhammad muna amone dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhadji malik connecté wu direct ñu partagé ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Seyd Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seyd Touba ndax Seyd Touba lu mu wax ni bi mu waxé ni bim né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seyd Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seyd Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seyd Touba rek défaro boy roy Alhadji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lambaja bani Souy mën ta nek bëgg Seyd Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seyd Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhadji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayn fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg muhammad bani suuy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani suuy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko waxe da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek ñom kay lenn nga ci suuy rek lenn nga ci suuy rek mom suuyel ci muhammad ma nga suuy ci lamba ja mu jeex
هاي مصر سبينا بين سالك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء منتونك منتونك يالا ني بو نين جيمي يالا راغال لين كو تي اندك ني دغونا توب لين بغ لين غير يالا اندك ني بغونا توب لين بغ لين غير يالا الصديقون يا صديقون ñom Aba Bakar ñom Usman ñom Seyna Ali yonenti mom dama leen di jëlale yonenti mom da bok ci ay sartam moy as-siddiq al-amin sidikhone biñ ko waxe ñom Abu Bakar ñom Omar ñom Usman ñom Ali ñom Seyd Touba ñom Seyd Alhaji Malik ñom lu ko waral moy yalla da leen rafaatalé ñu am connection direct suñu borom niko señ touba ci masalikul jinan señ touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali señ touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connection partager nako wali bepp yonent bu am connection bu ne muna muni connection bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lo tax munela annahu warisuhu fal anbiya li'annahu warisuhu fal anbiya hujju rabbina ala ala al khalqi iya muy li tax ma wax lako li tax ma wax lako nila wali bo gis ab yenent moko partager connexion li'annahu warisuhu warisuhu ñom ñoo leen donu li annahu warisuhu ñoo leen donu ñoo leen wootu ci kaw suuf ñin waaw ñooñu ñu wootu ci kaw suuf donu leen ñum don mu ne fal anbiya hujju rabbina mu ne ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujju rabbina ala al khalqiyya mu ne wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mu ne wal yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen firusubi joggé ñoy orienter nit ñi wan leen firusubi joggé bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wal awliya adilatu tasqihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim don wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adillatu tasdih li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nek farat non la bëgg waliw nek farat waliw yalla yi nga bëgg len waxtu walen nono yalla neena non nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil ak demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil arab ku nono sama waliw rek man yalla déclarer na la guerre ah bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wedd laaj ko namrus bu ko yalla am waye aw yo ko yalla am way aw yo ñak xam loy wax rek ya ni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ko tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara
kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba ju reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañoo jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo donu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takal yont yalla muhammad juroomi martaba juroomi martaba yoyule mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yont yalla muhammad diko servir dom adamay sun borom lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndom ma tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mune ko ko nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bude turuq tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidiane lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mona neena koku nga xamni dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci sen kanam ngén waxu jëm ci man yalla hasisun ali sen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali sen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolu nexna jangal mourid yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt commun mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt commun cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt commun nga nekk touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ko lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñu lako malaka indiñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dekk yak sax njabot yak sax njabot danaka man nga tok téméri at do fay lemp te ken dou la force ci kay fay lemp hasisun ali bu nupi nak fo tol rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci yam nak harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu taxé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doyna ci exemple
lu mbiri metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm leena wuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mun xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala xnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop chalayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wotu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam ra'ufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom day di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rahimun way rahimun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position bu nu am amna ben position bu ñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramul peuple bi fekk boba wolof ndjay neena goné dana yegg ba ci ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakkarlo ak mbiri ni mi xewé goné da yegg ba ci ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne ndariñal peuple bi ci la né yentibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet dalen daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musuleena top ci seenu bëgg dedet dalen di top ci li seen ndariñ nek wala fnjay neena ci buray rayna borom waye sour la beggon lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tiburey man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam tiburey rayna borom waye borom bugul wona de sour la beggon mag mi xam ni tiburey man na ray borom motax bu bokke goné gi bu tibé lepp muné ko wañil del tibu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dedet bay bañ mu loru bay bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dedet da bañ mu loru mag mi bu ron benn ti dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da na tax mu ne ko lekkel ti bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabba hadhihi dawati tamma wa salati al-ghaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mud allasi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bu mat serigne te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawalaw fakhul asbi allah bo waxe peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawalaw fakhul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru ku dul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal gep man nañu massé
ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man nañu massa ci ak ndof ci ñaka xam ko xamne yow bamuy juddu juddu wo bamuy jang jango fim dem demo fa ngeen ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñep man nañu massa ci ak rire ci tankute ci ñaka xam naka la seen rew di doxé nan la rew mi li ne ci bi rew mi lan la serigne cheikh meun nañu mass ci umpel lolu te ñu bari ci ñom day intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudul nona la qadarallahu wala sallam la khadra Allah wala salat sallallahu alayhi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiy fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuplem muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alayhi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu deme nenene lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñewna madinatul munawwara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññ meññ lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax mu ni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññ faawu ñu goral ko dé mu na bayi leen ko dogalub yalla jitu na lool ñu dal di bayyi ci diwen sa dara ci tandarma meññu ñu wa lu xew bare tandarma yi meññu ñu ni ka dañ daan goral tu yaano ko téré dé mu na kon delu leen ci yeenama gëna xam lool delu leen ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la démé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci leneen loolu mëna nek la loolu mëna nek la loolu mëna nek la waye du seenu ñaka xam dé seenu ñaka xam dé ak ño xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñepp té lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñepp té lu mag ña jang jang nañ ko soga dem man lélé demé poser question sérieusement lélé ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtan bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xass bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërte wax mbaamu def lu wërte def lolu yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako mëna gërati liko dess ci bindam ba diko wax lolu mu gëmul lolu dafa koy xalat balegi cheikh muntaha nak mom ko xamne mom da nit da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ku am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti
ko xamne yow da nga juddu ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ne sallallahu alayhi wasallam bim genné adina ñu bari da neeru nañ waye xol cheikh muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan ganaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndé lu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek Cheikh Murtala monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takke ci bir yonu mourid Cheikh Murtala moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti kuko nar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakarlo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolou la munu en balma lolou la munu ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg wali yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wa kullu man hada al khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadisu hadith al-qudsi man 'ad li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man 'ad al qiyara bu baba nak ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus fofa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba kullu man 'ad al qiyara ujiba tanne fi yalla yi kharitu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci resources yi lula neex wax len tane jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam waxon na fi ni nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ni koy togn té ñi koy toñ ñep ñi koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit ya lolo ko taxa graw manam doom yi dañuy toñ mu dem duma seen bay fekk doom ye toñ ndax bu bay yaron ay domam duñ toñ nit ya lolo ko taxa graw doom yey toñ mu dem duma seen bay doom ye koy toñ mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam
luñu sopp la mun waye li fiek borom xam xam ba jengut li fiek borom xam xam ba jengut ma lam yasihum amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritu ngeej nonu ko ngelaw di def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng loolu la seigne touba di tuddé tahassub ah tahassub far ba ni kepp ci suuf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekké ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye warato ko dimbali ci dara warato ko dimbali ci dara waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal li nga xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu len séparer moy lam gi rek ñun aade Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demi wul non ak demi na doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu ni nek maçon lolou muntu ne fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak bay bi doon médecine fatuna nga ñew ci kabin bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom bi lu mu jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daan ma opérer na ma opérer rek ak teudal bu lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko mune am mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la meunul la dara ñu la yobbu fenn mën ta wax lola jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lool nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom ma lam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am nañ guide wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na guide generation seigne touba
seigne touba nekkone seen gidd am nañ gidd seigne touba jogé fi cheikh modou fadal ñew génération bo gis am na gidd yalla neumul mbir mi jeexagul yalla neumul mbir mi jeexagul borom tabaraku taala motax mu wax ni manan sax min ayatin aw nunsi anati bi khair minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom ko wax de ci alquran manan sax min ayatin aw nunsi anati bi khair minha fuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté na len dina fa tégat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wali kulli qawmin hadi wali kulli qawmin hadi alquran la alquran la su baba nak bokk ibou saxo buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang la ñi dekk nañ ma bal bokki barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang la ñi dekk ndax dañoo gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci mënuñ ci dara ci xol bu tang la ñi dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ woromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak walu yoyu bu fekke ni ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñetti sart ya ngok neena taxagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala walu yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxagn Allah moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di len liggeyal bu fekenteni amulo doole liggeyal len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkene man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekkene man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek aka beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi nga tuyaba ji gëna bari len bal bo ci bolewon hadiya la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu defal lako fu lay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way neew doole yi sun borom bind ko ci sa tuyaba yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amul pertement kon ñett sart ya ngok moy da nga len di liggéeyal da nga len di jox addiyé da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublé ci liggéeyal leen tuyaabu jurey la tuyaabu jurey la asna ma gis cheikh salih mbacke dem siyaré ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih
li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lum daan dugg ci kanam la lay bimu gënné ci kër serigne abdul khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna ben nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munu ma dama koy xitmal lool batay ken net li wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lool rek moy xitma ma ngi ndok yal borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxnama ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal gu mako nek ay ñing ko wax jazakallah khairu jaza borom umda jere jef jazakallah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin gul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi daño wuté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xet li la dem len ci masaliku dinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wo xani bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xet li la way amna wali wo xani bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram ñu dor la meuna xet li amna wali wax nak mbaduxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xet ni la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jall kullayn na nga len di liggeel te yalla do nga tax na ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg bëss bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala muni watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlub du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga du faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla na leen yalla yeeram yalla xamnako dama leen di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yu rek ak jamm danaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo te nit ki mëno toga mom bay dem neew ko ñaanal ma xana budé kum yab mbakum min dal muni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadu al huda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fa tasdadul huda del barkelu ci ñom ñun nak maladi yu bari yi indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu naan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga waaw te ñom nit yalla yoyu nga xamne xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu naan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yene doga tambale lek ka naan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barke rek daan barkelu al barakatu lil mutabarikina kon amna ñoo xamni man ngay barkelu ci ñoo Seigne Touba ni del barkelu ci ñoom te di leen magal muy ndax
فإنما إجلال العالم عمل إجلال رب الحرس فيما قد نقل من داخ فك نيت يالا بروم خام خام مو جيفي خام خامم دي جانغلي دي جيفي لي موي جانغ nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yena yam niki koy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jëfé xam xamam bu dé borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy layé nan waw mëno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa ad-dawla l'islam xamna ko waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi ne senegal dara deggalu ci yalla xamna ko dara deggalu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deggalu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugunu rek nak ya ko fa nek diga jema laye la ka daganal waye deugunut politique laïcité deugunut politique laïcité mom deugunut te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la woor ni ak lu bari bari xam xam yang koy degg ci lu deugunut rek yang koy degg ci lu deugunut ak num ko meuna laye la nak laïcité mom politique laïcité mom deugul nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam def ni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tane mun wo def ci yalla direct mun amone fekkal ko def ci yalla direct nga moy ci mom lol la seigne touba bindi ni seigne touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lolou la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni mënuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defee li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fek mu ni jéblu na ci yow mu déménager wu dem Italie sëriñ bu ko fek mu ni jéblu na ci yow mu déménager wu dem Europe mu ngo sëriñ bu ko fa fek rek tam sentu ci njariñ rek mu ni ko jéblu na ci yow kenn du wuté non ab sëriñ kenn du wuté nab sëriñ nga sé sëriñ bu ragal yalla té nang ko jaam nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aaja ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibim man na baña doon ab talibim man na doon sax wëlërem wayé message bi accès na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer té amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def
fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko ambulo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gende ko la ci la sa aaju di fajo budé serigne ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek wacce tonup kiyam beug ga muy beug ba gende ko la rek sa aaju faju mom la serigne touba di juñini fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko serigne bu bekk ci ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako batay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bu sajeng bi nga xamé ni serigne tou cheikh modou fadal bëgg na yew yi ay gani naram te dara neeku fi bako serigne modou bu sa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal wéxal nga bëtt bo xamné sa bëtt dootu xanku misal nako ci beccu ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay joxnako cheikh abdul ahad mi magam te rusna laj cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni beccu bet nako kéro ak lam ko betté kéro la affaiream bax waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëtt bu xong nga wéxal ko ak kéro sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajo ak aajo ci doom adama mi ngi ci seen marum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajo ak aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakule amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fek boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assist majalis boba xam ngeen sama wëlëre la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma woko téléphone niko man day mangi mbacké kadior mais dañ ni ma seigne sidi mokhtar ngi fi cheikh matilay munima jëlal numéro bi balay jox nga woko ndeké baba numéro cheikh ndjay la ma jox ma wo cheikh ndjay moma yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm mangi and ak talib seigne moudou bu sañ biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma dégg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kay alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ñu gis bamba ñuko andale ki lum bëgg rek fum bëgg rek nang ko obil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi munima amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin munima ëkk gogé ak dakhara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fe andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lamako netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama délu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok manako man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batine non la mako waxé daal ni tekkel wér yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari bëtam yi mom ab dir mutakati wéram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matilay def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tuddel ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena xajuk aajo ci cheikh matilay moy bëtam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kérok
kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti ah momako netti radiyallahu anhu dal nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatogu mi ngi fi tali bi seigne mouride bu sa jang bu mag la ñepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu meuna wéddi lol

leen texe goo xam ne nii texee di dul ca topp loolu di rogalaat dugg ci sunu réew mii di sëñ Touba. Sëñ Touba it jóg dox doxin woo xam ne ca tasawuf ak leeral goo xam ne ba tey néew na ko ci def, ndax ulamaaw tasawuf jëkk yële sax ñoom am na si ñoom ñoo xam ne nii dañ ñoo taqawoon rek jaamu seen borom, def li ñuy tudde tawakul, bàyyi lépp jëm ci yàlla. Ñu leen yéen sax noonu ngeen di dox sax baax na, waaye nag bu fekkonte ñëpp mel nañu yéen kon adduna bi day fayit, kon dara dut fi nekk. Ñu ni kon lan mooy dëgg-dëgg tasawuf? Mu ni tasawuf daal mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla, mooy al amal wal ibada, wala boog al xidmatu wal ibada. Tasawuf dëgg-dëgg-dëgg mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla, waaye bu fekkee da ngaa fiitoo jaamu yàlla dong dong dong fas sa say loxo bu ñëpp meleen yow, léegi adduna bi ràpp te suñu borom bëggul adduna ràpp. Kon nitu tasawuf day boole liggéey ak jaamu yàlla. Loolu nag ñu ngi ko njëkk xamee ci Sëñ Touba pratique boobu le, ndax ulamaaw tasawuf jëkk yi ñoom dañoo toppoon benn côté bi rek, mooy wakkilu ci seen borom rek, bàyyi ak seen borom ak seen bopp rek. Leen suñu borom wërsëgal baax na, waaye nag duñu faste xaaj ak morom ja, dañu ne dan seen borom rek rabbi su jàll. Sëñ Touba moom bi mu ñëwee mu ni déedéet dëgg-dëgg tasawuf mooy jàng ba xam, boo xamee ba noppi nga jëfe li nga xam. Loolu mooy liggéey ak jaamu yàlla. Mu ni wal aasilu suufi wa aamilun aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamin radiallahu taala anhu. Wal aamilu suufi mu ni wal aasilu suufi wa aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamin. Loolu la Sëñ Touba nee na dëgg-dëgg suufiyànke, dëgg-dëgg nitu tasawuf mooy koo xam ne nii day xam xàmmee. Ginnaaw bi mu xamee ba xàmmee ba noppi nag mu fas yéene jëfeli mu xam lépp, waaye xam ba xam jeex ba noppi ñëw corosé le bras li nga xam fasoo ci yéene jëfe dara. Yow daal yaa ngi toog ci sa ruq rek, bu dir yànke yi woote confiance nga dem wuyu ji leen. Boo leen wuyu jee ñu nga xeesal ba weex, meesu bay bañ, nga xam ne xamee wale nag madame Bous, ñoo madame Bous ñoo niroo arfan bi arfil. Ah nga toog ci béréb boobu baas boobu bi waroon a tàmbalee ci nit, wala sax plateau télévision bi, plateau télévision bu ni jigéen ñi la war ñëpp lu xaram rek lañ sol, lu aram ba yegg ci aram. Jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong la ñuy wax, jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong lañ moo leen fi indi ci plateau télévision bi. De yaa ngi toog ak ñoom, bàyyi fi loolu lépp, naan leen say def naa Khadija. Ba Jibril ñëwee fekk yonent bi ca xunti ba mu ne ko wóob, Seydatuna Khadija daa daw ñëw ci kër gi naan sammi loo nii sammi loo nii, ma foofu lu fa Khadija di wut. Seydatuna Khadija li soxna Jaara ba nga xamante ni nii kay Sëñ Mor Antosali nee na ko toggal ma sama añ bii mu daal di xar gaal ga, waaw foofu soxna Jaara lu mu fi wut. Ba wax ak madame Bous mii nga xam ne nee na la ab julit la, ba woole ci l'islam, doo ko ne yow kat yaa ngi madame Bous kenn mënu leen a xàmmee, te waroo nuru madame Bous, madame Mohammed nga war a nuru. Sa mees mii dëgënut, sa xeesal bii dafa arab, lu yaraax lii nga sol dëgënut. Ab julit bu jigéen jo solam day jot fat yaatu, foofu nga war a tàmbalee. Doog a wax maam Diarra mu xar gaal di togg kafe, foofu nga war a tàmbalee. Door wax Khadija mu naan Mohammed sammi loo ni sa bakkañ. Moo tax duñ dem saa boo génnee ci mbedd mi taseeku jullit, taseeku maam Diarra, taseeku maam Diarra. Boo ko xoolee dafi ni am madame Bous la. Boo génnee ci mbedd mi dajeeg am maa Fawa Diwela, boo ko xoolee dafi ni madame Sarkozy la. Ah ba noppi ngeen leen ni xam-xam ngeen leen di wax. Kenn mësu koo gis. Nitu tasawuf yi bi ñu ñëwee nag léegi ci ñu xott yoonu tasawuf, jiiran baxdal jiil, jiiran baxdal jiil mooy génération par génération, génération par génération ba mu xëy ñëw ci suñu loxo. Noonu muy déplacé wu moom tasawuf, génération par génération moo ko indil turam yu bari yi am yëpp. Kenn ku nekk tudde ko yoon wi nga xam ne yow moom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom. Ñu tudde ko ilmu tasawuf, xam-xam bu sell bu set. Ñii ni déedéet tasawuf mooy
ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ñi ni de ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni de ilmu suluk ila allah tabarak wa taala lolu moy xam xam bi lay wamat jimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante o liye ko ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gise yalla am wayema muna mu ne xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yëndima jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajuli ila nisa gor nya ak jigen nya do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro bu de jigen ngay kris koras bu de jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñang koy def te kat neenañ ñuy wa daire makarim al akhlaq mané tur wi de wuyewut borom tu ñu di wuyut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiina rasulun min ummi yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa huwa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yonni daf ma yonni ci ño xamne ñu électoral lañu ñu xamul dara ma ñew ñir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni dama ne bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li nabi sallallahu alaihi wasallam wax ni inma bu'istu li utam makarim akhlaq waye moy li alquran wax ni wa lasi ba'athu ummiyan rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu alim alkitab alhikma lolou mom la seigne touba di djundiat ci tokal bu kaw muni serigne ci ñetti categorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti categorie la te ma djundiko legi serigne ci seigne touba ni ñetti categorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci categorie bo xamni ni mi yeggale ay talibim ci yalla nga xamne day pousse pass yegg yeggale lam tulahi muslim joji mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal en tibara di yalla neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg ina mu ni ken mun la tay yegg mu way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk woga bu pan nga dugg ci muni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do custo pass joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk woga bu pan neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique na muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobula amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum
marabin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal and ak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moudi Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu melal non yalla dina yënd ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kar ak dem tol ngay bolé ci kar ak liggéey muy nak amna ñom ño xamni minhum rabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolu par periode lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xamni digum ak boromam bu yoto kaf ci yaru kaf bi xel liko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xel li jox la rek sa affaire bax tankal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñukay gis ko wedd nga laaj ko becciun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal ci la ko lako topi lepp top becciu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikuti yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la wax becc ki dem ñu ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam subhanallah wone allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day boole yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lelegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal
noko yobbe metti nit yalla bu xonx bo mu wéxal moko yobbe waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bopam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top ba ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna feey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej gi di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dé fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xani mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xam dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawatu texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaahi kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay saafara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñ mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñi mu téxel la dooto téxé di bu mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nupi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay munu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko dog mu dal di bindi jinji ko ci suuf lolou moy bi isara cheikh salim mbake daana ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla yi famu ne ngir tur yalla sangam nangam serigne abdou salam bay rahimahullah yal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh amadou kabir mbay masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xaal bim mako waxe wallahi wa rabbul kaaba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangate kula nangamati nangam yemuca bi melni xal bi dafa deñ muci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kero bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo mangi andak domi ki nga xani mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bawo mangi andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kara bima bay du salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma ngi and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi muni beurek nima yor nga big mané waw muni ma bindal nangam ma bind bi hal bi délusé da wé ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni kokki ñu ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek
yal nako yalla doli njegal yal nako yalla doli njegal te doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon ngeen ab serigne dara mom lu dara ji jang jangé rek tutu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna ay serigne modou ma waxale ko moy amna daaray jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daaray goor ñi xamna nak dana wutek daaray jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daaray jigen ndax bu len fatte ni daaray ji dafa amon ay dongu jigen waye comme dong yu jigeni ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ad yi do leen mëna té xajalé tay da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tu suñu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mané dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ñu di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene ligi baraba yalla ni ngi len di sak ngi ni sak ngi ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ni man fa jangi alquran alkarim li wati la taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale sun mudu moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deug yaq alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolou ban israël day nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan xéñ yalla defal leen tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël أذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي واجي بان إسرائيل خلاق لين جلو لين سين خلتي سين برم فاتلك لين سين برم لم لين دفل كي تلعنغ أنعمت عليكم خيوال بنك دفل نلين كو يمو تساق دم نبا جن لين تي لب لين كتك أوسو نخ يونام تمو مسا يني تي ين لجار waye andak lol lepp kat dañoo trahir andak lol lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi
ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisu alhaqq bil batil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahima mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahima fam biddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yent yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi won ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lol de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ dan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor nga ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama niko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama niko lolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atulen mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ta yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké aw ma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub tek ko fé ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digale ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamene lolou amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi freram bi nga xamene mo nara tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bi ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nek ci lay bakkar ni mu toll waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré khabil mi dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soolé ab ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té ni ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam yi dañ wax ni ñett ñi ñoo représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi khabil mi ma wax legi
atteindre l'objectifum bané xuma kanam tax nu sak massacrer rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter dina yeho ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter dina yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci dina yi masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen dina yi masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom dina yi masiha lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam habil légui nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko cheikhsa xam ngeen cheikhsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yépp li nga xamni mom lay tekki mom cheikhsa neñu moy al-hibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ok sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla muy cheikhsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wutalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax cheikhsa ñew na tolanti habil mañu rayon legi yon ci yalla cheikhsa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma d'accorduma ak diiné masiha règlement biñu teural mu na mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mu né gis nga ñëlé dañoo exacerber moy diiné al yahoudiya dañoo exacerber bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa woyef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci sari am bi yonntu yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci mbedd mi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédét yow modou mbay cham bo génné ci mbedd mi dajek mor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikhsa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikhsa histoire bu gudd la buma ko topé meuna yag waye dama ni israël dal ndimgute ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique du ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkontani fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di leen balo ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen suufu sumam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mu lu ñaan rek ta addua silaul mu'min julit
ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la xoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa daqar lamuy tuti tuti ak covid 19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako té ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré da naka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax dëgg amel nañ leen tant amel leen ñukkel ah ñi seen doom ne ki te defuñu ko xeyna seen loxo da jutul seen gënaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne moudou cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax ñu daanaka fatina man rew nga nek defena ñi angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi afrique di sidi ila akhirih waya la kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer bu deewu nek serigne kossofal kasalika nako nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu mani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax weef la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñna ba biñu nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen de kon nak geureum na len sant na len ci lolu ndax yenen sallallahu alaihi wasallam moni man la miskuri nas la yaskuri la ulul sant nit ñi do sant yalla ñom sin khadim jite ak ñom ñep sant nañ len ci bu baaxa baax geureum len ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kéro bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu doom ngi ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne ko sofal mi mi ne gënaaw suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mu jima décider ni kon dal baye bo ma dem dind xar ndax ganar amul te xay cher nañ bima woyé jaay ko xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mooti demal jëri ko ma wowat ki ma waral ne wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ko nan lebal mujjima na ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang mané ko wallahi di lolu gem xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari muna mané ko way li mo bu la nexé ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar mi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé seigne moudou mbay thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko déglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci touba ba dem rek bima barki dem rek bima démé ci magalo mbacke xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal seigne bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu bi sa radio bi rek lañuy déglu ñun guddeek beccëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax seigne modou mbay thiam moko ubbi tudde mako ñu tudde ko radio seigne mustapha mbay sa ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen
amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba son gisuma ñew Touba laajte ba son gisut mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sam dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ci dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassub par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama bay bari wu sax waye nak bama nekké ci rewma dama ni sama wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sam barki demu la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa dakhatul jariya mu ñu alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fele ci fuñ wax kër ma fal fatina trouwa waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré nga xamni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci saylu ko bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen dëng la nak do forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox nima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jëf jazakallahu khairi jasaahi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah kon di nga xaddi tax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moudou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ngeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

ñi nga xamni bo doon jang kamil bi bakkar ngay tambalé jëm nasi waye lako waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaawa yokkat motax ñu diko tambalé ci saaru gatt yi légui nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkkoy sefando juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ñu ngi koy défé ci buñu nafila di bo daga tagando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xale bi mom tamit fofu li dalam yonent bi sallallahu alaihi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ni day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alaihi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko taha ma anzalna alaka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay mbir mu dis na waye waccuma ko ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jangé bu nuppi na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi nak legi yeen nga répété motax sallallahu alaihi wasallam biñ ko laajé wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xolal buñ nane dafa dis kat sallallahu alaihi wasallam bu alquran ma sandi wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gi wax gogum daan war geleem gi day gaaw yiss wala lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alaihi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran ma sandi wacc day gaaw soonu da bo minagul disayu waccu alquran ba buñ ko miné nga xamni légui buy dox alquran di wacc ci mom té duko def dara ndax sayyidina aisha néna radiyallahu ta'ala anha bu alquran ma sandi wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax buñ ko laaj ni ko yalla yëni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax muy dégg bu noppé ma dal di wax limu waxon benen bi ci dess nak day ñew rek melni ben jëlëli buñu tollale sama nopp diko fëgg ñu def kalang nga xamni bu doon nitu kessa day ñi mu ne bu nekk ca rek ma dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba mu ne ba boone si munisi masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ne alif lam mim salikal sa bede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel dong bi dila deglu nga waxat ba daniel dong bi dila deglu nga waxat ba daniel dan ko waxal momen mu wax su ko defé bu djume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so ko né demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam néna ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé ñoo ñu nekk njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy ku jang tubab mo ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ki gëna nekk intellectuel ci alquran ñu jité lu fa mën di xew nako jité ñu ñu ko tax ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran ne jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé ñu ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu boy ci hisa moy asman fi ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawté ñu na ngeen nan laysa min kalamila ahakay te yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu ni nasala bi ruul amin nasala bi ruul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin min yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol ñu lu tax nak moy dama bëgg mu nekk lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waral leen ci bu waye nak wayfal nako ndax bi lisanin harbiyyin mubin

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بك أوريتيري راديو خسيد أن لا إن جلس نمرين يول ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambali émission bi lu ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, di leen ndokkeel ci wéru té du maggi wi ñu nek, di wéru Zulhijja, wéru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Bu wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lolu tax sunu mawdu tay ñu bëgg ko jukke ci wax yantu yalla Muhammad alayhi salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, waye yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale buy yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir xat xat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yu bari na, waye meccam jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatombu siiw bobu, discoursu tagatombu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhir. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wa dima, arriba wa dima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sisi wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan, ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique, te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke fu ma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokku waye bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yëndu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxon di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jari ñoko ñu bari da nañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enracé wuko waye xam nañ ni li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg ko waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dañi alayhi salatu wasalam ya ayyuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayyuha an-nas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñepp ay julit lañu nangami fukki jooni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yépp la waxal julit kudul julit ku gëmut ya ayyuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante ni ci seen digënté ngeen di ko tourante seeni alal aram na ci seen digënté ngeen di ko lekkante ci ay naxé mune bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kérok discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kérok ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram ummul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la déréti doom adama amé worma ken wuro ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma ken wuro ko yak ci tiaxan ken wuro ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu lewut khalis bu lewut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadbi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tek na ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tek na ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon ñinga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal du degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tek na ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ni mbay ci sa wewu tank mbay ci sa wewu tank yonent ni ci sama wewu tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama bay tax ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tek na ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kull shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayti Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé danañ ko wax ci kanam inshallah taala mo dox sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun baram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même soofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français ta xam nga ni momo soof ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwul mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdo foko fek tay bu suba bo ñew do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu ko am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdo abdo du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek katiri bayyi dañu melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay don neena lek katiri ba non la mel du tranquille mu lek katiri ba bi jog ci hopital yi bi jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir lum am dana ko fajo mom ak njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebatina deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di aramal riba te riba mok jaay ak jind do ngel riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko ci sangam mu tegal ci nangam kon kay saliki bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ne du man may daganal may aramal ñu ni waw mu ni wa ahalallahu al-bay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man maamum alal bi lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am njay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal fa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaaho mawsi muni faman jaaho mawsihatun mawhisatun faman jaaho mawhisatun min rabbih fantaha akoko de fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaaho mawhisatun min rabbih deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom ta lola deg na waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko digge rek mu wicc taxtay loxom ni bis ni tay dootu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba ta xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi nak mo ñiko salatu dalam jëm ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la xade da fay biel sax fa faw la qadra allah wala sanan ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ni diga tudde titre français ngi am neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax sarté yi leer ba nopp nak mom mu xam sarté bu nopp wagniku dugg su boba yow amo bakkar
1: dugg na ci serveur bi waye bi mi dugg ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ko dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalisam ni meng te du participer riba la xalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé lé ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy défé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wër wu dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrestéré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fé nek sib lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kërom nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wu ko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu nan society bi feyit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn moy samba ma demba moy ubbi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ca ne mosu joxe ca exemple nga dag ca ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jël ci wétam dañu déglu leen li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xara ma déglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé dara niwu ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fenako gëna graw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soowu lu ko waral waji mo bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay wi yu bari ndax amna ño xamné lu mel nonu buñ ko gisé faawu ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yegge ci koko intéressé nak mom dana ko deglu mom waye ki nga xamni mom lu bon dong la bëgg di deg fum toll fum gisse lu mel non rek faawu dana ko deglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di deg ci ko ab safan rek la bëgg di deg ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss demna parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te Seigne Touba néna ku jaay jési agresseur kum ca agressé yena bok Bakar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisé sharia di téré bo fekente ni darur da la dab ba sa xaliss mënu ko denc ci sa kër faaw bank nga koy déposé ji té wa bank riba dong li ñi jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mëna ci dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi ak bank bi ñu ni upp na def bu boba yaangi dolé bank bi dolé jum gëna mëna défé Bakar kon jëlal xaliss bi nga ni buma ko jëlé numa koy def ñun la sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak maye alal sa alal nga koy def té lé momoko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs yek kelko xuma dama lako bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sari xam mo xoko bu nopi bu legi dama lako bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqu la riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale ba defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñu ni ko teel kon discours yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko mbaram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun borom neena yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tégal ci bénéfice riba ba leen ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax gëm yalla ko man gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nekk fi ci Touba liko bank bi tégal ci xaliss bam fay denkane dara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna dara yu bari jamono bi may liggey sama dara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama dara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappale la ci dara ji kera bima demé mangi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xalissam bam fay dénk bima noppé mu nax lol di amul solo ma dégg muy lol di bëréggul amagul solo kéro la fa mujj déluuma ba tay kéro la fa mujj wa to xéké ki moma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw ko té ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori kota yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu
0: ndax bala ma ñew ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene jojju nga xamni mom nga wara yene te yalla di sét yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu légal day nek lu légal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwul riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum déclarer guerre waaw san suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga waliw lek katu riba ak kuy togn waliw ñaar ñi rek la gis yalla déclarer len guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun waliw Sénégal yépp saga nañ len bolem waliw bu yéwo Sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñi ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga waliw yalla yi di lek riba té dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama waliw ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñu yalla déclarer guerre saga katu waliw ak lek katu riba fa in lam tafhalu fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulih am nañu jang fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hada li waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu don saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako yalla xamnako ko xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax te yalla rek tax dañ koy wax te yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banun ila man atla bi qalbin salim al qalb salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon bu sun borom neena sama waliw yi te waliw kat borom xam xam yi wax nañ ko waliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni waliw amna ndax alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaqun lolou mum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni waliw lañu saga ko ni di waliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni waliw amna ndax alquran ko wax mun ñu ko weddi waye nak ko len tudal ni waliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon waliw yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na lim ko ba tay ni waliw li bari ñetti waliw rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faago ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la waliw nga xamni wilaya gogo ya ko faago amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani walli ñett la walli wo xamni da melni ten walli wu melni dex walli wu melni geej walli wu melni ten moy walli wi nga xamni mom day juddu walé wut wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bo nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy musubu yonu tasawuf niko yonnatu sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ sobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla bo mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi am nopam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ bu yé bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy walli wo xamni juddu walewul ak wilayam walli wi nga xamni dafa juddu walé ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye mu no dindi wilaya gi ci mom wilaya ga ngi ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni walli wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa korosele bara walli la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo amni yegufa walli wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddu yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej walli yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili walliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun walli senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndior tey ni dinañu dund ci jamme dinañ dund ci jam da ci am walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu bal la moy classu señ muntaxa gi nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna walli wo xamni mom boko togné rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu walliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allahu al-aakilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ni ko lutax munhum sawaun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ni ko ak kan muni ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek ak kan mun ak secrétaire bi len di bindal ak kan mun ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposé banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa sa'idihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi
1: xam nga budé bank yi ci réew yi réew mu nek yow ya garantir bank bobu ya nek sahib bi réew mu ne wala bok bu féké ñaar ñi leblanté la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënté bi lepp la juroomi jooni ne ne ko waye nak bu traité juroom benn jooni nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik kasalik li waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba juroom ñaar fukki buntu la juroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye bu mu ci mëna doon nak baxu amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben dirhamu riba mom yenen sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki ndialo ve ndialo ñaar fukki ndialo sallallahu alayhi wasallam neena ben dirhamu riba moko gëna graw khutba bi yenen sallallahu alayhi wasallam man ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba ni ko tambale ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam daan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotalna est ce lima wax leerna hal balaghtu ndax lima wax leerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li nga wax leerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa leer hal balaghtu ndax leerna xam nga gaay da ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax leerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gay sedel ñepp neenañ lima wax leer na de ëlëk mo fi jog limay tumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg mu geesu dan ni falyuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu waxe lolou ba noppi day gess mbolo mi ni fal yuballigh as-sa'idul qayyib ki deg limay wax te fek jotaay bi nako rapporter yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acci wul jot li leen mako fal yuballigh ma ngi ni di def tabligh bi man fekke wuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yu balligh sa'idul khayr ni fekke nañ mako jot li ni fekke wut bare ma ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax legoleg yonent daf ni legoleg waye fekke aw waxtaan du ca meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jot li ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de deg gu fawxa mom mi fekke won wax de am nga doom adamay dañu rawante ci ak deg.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واسد براه. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى بيسام وفي الفن سيرين مودو بيتام بوكي جلدي بوكي ني بوكال الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla ñu ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtaané benn tombe bu ñuy tuddé amradul qalb wala nga ni amradul khuluq la neex nga ni cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaqi xol mu koy yaqi yaramu borom diko yaqi xelam diko yaqi diinem bu ëllëg yowmal xiyam bu demee du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jëw rëy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit tegoo ko fenn bañ nit tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam ak iblis bañ nit tegoo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis sun borom tabaraka taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nanga ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay daa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara kooku ñuy wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontré ak moom nee na bu ñëwee na nga ko posé ay question dana la tontu yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na la wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ne ko suñ borom nee na ko garantie ne bis bu la fenee
wala mu war la mba mu wax lu dul deug du ko xare bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bu xamé ni iblis ñewna toog ak yenen tibbi alayhi salatu wassalam yenen tu sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bindu ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bindu lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko waaw looma bañe deggal tontul iblis looma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yéne ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yéne ci sallallahu alayhi wasallam ni ko wa iblis yow tamit yow ñak nga njaamur bi ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waw koku lolou bu jotey mom ba diko bañ muné ko yow ki yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis dako soxla mu won ko gannaaw adina soxla ko mu won ko gannaaw won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëmmu ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëmmu ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj xol lo xamni boko gisee rek contane boko gisee rek contane mu ne ko xana li nga xamni bu moko yegge bu moko gisee gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fu moko gis rek contane na fu moko gis rek contane na kon rencontre digeunte iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom julit mom da ko jellele te bo xole nak li gëna bari julit ni ñoy bañantu ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañantu ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritut ab julit ni mom ab xaritam bo xamni ab julit la ni mom mu ne ah man ñi mënuma xaritom ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xamni gëmul yalla mu won la kenn ni la diw sama xarit julit bu munta xarito ko julit te mana xarito ko bi yeufal ma gis tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ak murid tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ak murid waye d'accord na xarito ak Molière d'accord na xarito ak Victor Hugo d'accord na xarito ak Serge Bouss waye xarito ak Muhammad mi ak murid xarito ak Muhammad mi nga xamni moy Abdullah dedet xaritok abdullah mi ab murid dedet nga gis murid bo xamni momit xaritou tidiane waxu ci dara bo xamni ah man kay tidiane mom nangou la am xaritou tidiane waye nangou na am xaritou Serge Bouss nangou na am xarit intime bo xamni Serge Bouss lay tuddu nangou na am xarit intime bo xamni ni Trump lay tuddu nangou la ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu Alhaji Malik wala Cheikh Omar Fouti
dedet amna murid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleene nanak ko xane abdulit la nga gis murid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafiste la salafiste yepp xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafiste bo xamni waxul dara dara ci xaritok mutasawif ab salafiste waxul dara ci xaritok ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mon kay nono rek bañe rek te bañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañal gi dara tey ci sharia wahabi bi bokone wa yow lo bañe ibadur rahman bi loko bañe ni parce que du dundu sunna ah da dul dundu sunna motax mom kat ni la nan du dundu sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lolou bo xolé loxom bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dundu sunna ñaari jaaro mané kuy dundu sunna do tak ñaari jaaro kuy dundu sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ne mo ki bo xé muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënone ciëkkale da ba nga nekk ci daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulata kon ya ko gënone ciëkkale kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañe jikko ju sare ak nañ ni ju nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto droit bañ ko al bughd bañe motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la lakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen te ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la loola sax bu ko manana ray ko ay frère yu bok ndey ak bay bañante bu duñu tudante wala ñu bok bay bañante bu duñu tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañ sa grand frère bi mu mom alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñom yow sa wërsek da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jëru bañ nit jëru bañ nit di bu ñu ñëw doko fay doko tuddu doko tass dedet jël ko sun baram ni yeen way gëm ni ay frère ngeen ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digeunte dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi
ak mourid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngene wahabi bi ay frère ngene nya ila fa aslihu bayna akhwaykum fakhale do sen digent rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang hadith diko jeffe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngay tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuy seyñam day sujjot parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqbilul yadi bi ñi def rek fon loxo fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fahalen ba defar seen digeunte ba du gene bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ni ay set lañ rek ni ay set lañ ay lo don ak 8 nga lam 9 ay set lañ yow lo don 8 nga lam 9 tijan bi nga ne ko lo bañe murid bi mu way murid li dañu dof murid yow lo don ina murid li dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbul la ngir yalla kum gis fasla yene suufu defene ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yekeuti say daraja koko dib def ak gogo ndofa neex ndofu yonu aljana ngok ndofu yonu aljana ngok ah lol nga bañi murid bi e murid dañu fanestisme dal ñim seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wursu deme non fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidiane bi muna mune ay frère ngeen muna moy na sen digeunte ra tax nekkal ci sa tidiane yi di wir de sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhirih kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenenbi sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenenbi sallallahu alayhi wasallam biñ fi daatan jégué muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam buñ fi daatan joge mu wo ñenti sahaba am yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidatuna aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut lulul rek loxom dajna wenn dogu yap
xelam ni yar ci Omar

0: usko ndanka ci kanamu Omar Seyna Omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla la jaxata jaxata bu don ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañi nek ci daara ja day wax ci reji bam xoo musur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yegni daj na dogu yap kenn du ko yeb mu pousse Omar Omar daj ko mu noy neex mune li day Ousmane mi ci gëna yey pousse ko Ousmane
1: na
0: ko pousse Seydina Ousmane Seydina Ousmane yor loxom daj dogu yap wi mu noy mu xam ni dogu yap la ndax ni day Seydina Alim karamallahu wajha moko gëna yeyo rabbiyallahu ta'ala anhum jami'an Seydina Alim karamallahu wajha yor loxom daj dogu yap wi dal ni ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo dal di ko poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap wi wërna ndabli ci Abu Bakar nim tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap wi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew taal lamp bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gison nako waye bima ko gise Omar la ko pous momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gison nako waye dama defewone Ousmane mu ci geey gëna yey mu pous ko Ousmane ni may dajon nako de waye dama yakarone sax Seydina Ali momu ci gëna yey mu pous ko Seydina Ali may daj nako de waye dama yakarone Abu Bakar ci gëna yey mu pous ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp danni muhammadun rasulullahi wallasina ma'ahu asidda'u 'ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'an ruk'an sujadan yabtaquna fadlan min allahi wa ridwanan siyamam bi jumin asari sujud salika masalun fi tawrat wa masalun fi injil ila akhir al-aya sun baram ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni bolen gise buñ jakar lokum yefer buñ jakar lokum yefer ab yefer dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laje lutax nga bañ yefer bi nga ne xana kefeeram gi gis nga li tax nga bañ ko teng ko ci sharia newo dama nungula may ci alalam gi newo dama nunguta jappale newo dama nunguta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yefer la kefeeram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufër dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw 'ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufër waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu do defé ni ño bokk nday ak baye ru amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ño bokk nday ak baye ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ño bokk nday ak baye ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bu bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ño bokk nday ak baye ru amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bukhd bañata teggu ko ci sharia en balma bu ñoo bo leen gisee as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisee mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siar de ma ngi jeglu de mu yotu pat ndox sax jotu ko mu gaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurek beug soli dalam mu ndekelante ak mom jubantil ko dal yi musal as-sillati 'ala al-mu'minin

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن ربهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeurs radio khassid online dilus niñu len yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci général waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defena dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yegg motax fimne day nek ci 3 heures inshallah taala ñu ndokki leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ginaaw biñu len djeglo ci sahur ramadan al mubarak bi ñu genn di wéru koor ñu ndokel len ci balu len haq bal len haq ñaanal len sakku ci yeen ñaan yalla dafa dogal ci mbaxam ak yermandem ak ci tabam waxtu wa xamanteni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalat yoy di dox seen digënte bi ñak mus ñoom te am ca defé lolu ngeen jéggal nuko yi ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salatu wassalam tay nak dañu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tuuranké la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gëna waxtane won na fi afatul lisan afatul lisan moy lan moy gak gak ki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niw ci mawduhat yi wala ci muhadarat yi ñu diko waxtane te muy lu am solo dama xamul ndax fi la ko waxtane won waye ci radio wala ci télévision al muridiya waxtanon na ca li ñi tuddé afatul lisan waye xam ngeen ni émission yoy yu gatt lay doon guddul tuti rek la ca wax waye sama mawdu tay dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni afatul ayni salbiyat yi nekk ci bëtt negatif yi nekk ci bëtt bëtt ak bala yi ci ne nga xamni dafa am ci jam ni jam ñoo xamni yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom negatif beut nga xamni luñ xol rek mu yaq luñ xol rek buñ ko yeme lola dal di yaq motax lu bëgg waxtane afatul ayni salbiyat di nekk ci beut negatif yi nga xamni mo nekk ci beut beut nim amé ay negatif non la amé ay positif nim amé ay salbiyat non la amé ay ijabiyat amna bëd yo xamni luñ xol luñ ci jublu rek loolu la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna am solo bo xamni bëd am nako solo
influence bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'ani yu bari yi wax dom adama mutiye ab gisam ay hadith yu bari yi wax dom adama niko nanga tiye sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon nangay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum shalika askalhum inna allaha khabirun bima yasna'un lolu ma nga suratul nur yow muhammad alihi salatu wassalam waxal ma way gem ñu gor ñi neeleen nañuy sajj seeni xif nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako sammal ñaar ñi nañ mako sammal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aye bobu gor ñe ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasalam niko waxal ma gor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigeen ñi neeleen ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañu sajj seeni xif te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé leer la da koy xëc ci sanni ko ci xol su ko defé xol bëgg ko bako xal bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sajul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxanté ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekkenteni du sajj ay xifam bëtam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol bëtt momu mu am ci bëtt yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaq jigen man na yore ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na rombu aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toké ta xamoo ñan la nga rombu len rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu deppalay appareil du gis dara
fekk bët la fekk bët la doctoro doctor mën nga fa dem du gis dara bët bobu mën na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane bët bobu mën na la top ba loli jënti du li jënti mom bët bobu négatif yi bët bët yi négatif bu la xolé bu ne ay rek wal yas billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple lo gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam te ndogom dal di filmer esteti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wèr lekut lu melni muni ay waji le li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogu la kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi le lu ngeen gis seeni bëtt dal ca ngeen yiyam ko ndax lool day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji bëtu nga sa bëdi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy tiniku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boré ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekente ni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñew na séré muni ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké muni ay rek sa adina yaq bo amul won jëkër man nga fa doxé doto am jëkër faawu kèn dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu nax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu nax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jéñ ay rabak faro rabak faro nangam fekk bëtt la dé bëtt bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak saw kay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom bëtt bëtt lepp lum gis dana wax xel niko li ma gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dootu nelaw nonu ma amé tokay bëtt nga xamni luñu xol buñ ko yéme mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna

lol nak mi gëna bare ci wali wi wali wi wali yi bari nitu yalla yi bari da ci am ci ñom ño xamni seen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla nga ko def ci seen mbarum beut yalla nga ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu tok ak ab talibem talibi bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibem fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu sénégal kessi abdullah xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañe ab yefeur non la cheikh abdullah mbake bañe ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdullah nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy suu dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñimé feñal ni da ko bañ ñom doomi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudul fadal an nak sengor cheikh abdullah ñen ñi neenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni degna sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko piss sama bëtt bi mu yaqulé dana ko piss sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yëgal seigne fallu cheikh mahmoudou fadal woot seigne cheikh saliw manam woor cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet bay nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn piss nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad daldi genn ci lam naron genn ci lam naron waxon nako ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal kotay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci mbacke kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma nga and ak talibé seigne moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax tala tudé mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma nga dugg mbacke kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko menti señ cheikh matilay mana alquran dañ non wa ato buyut min abwabiha boy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo señ abdou assis majalis sama wëlëre la ñi xamanté won dakar wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg mbacké kadior té dama bëggona gis cheikh matilay señ cheikh matilay té alquran

fay serigne daara bi dana ko ko fay mom ñoñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni kuñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek fa lay liggey waye deg bu mu deg daara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yalla dongu tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé addi daara ji dal ni señ aliou sek li na nak mako yobul daara Moustapha Mbaye Sall bu koor gi ñëwé da koy def bu magal ñëwé da koy def mom señ Khadim Dieng mi ngi ci am réew fi di liggéey pourtant musuma gis dé netti war na leen fi ku melni señ Cheikh Dione ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko upp tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé ko ak legi bopam di yori do ngam ngeen nan tok muy dox lank leen yeen serigne daara yi bu leen nang lolu l'islam dakoru ci tok muy dox l'islam dakoru ci nit de yemuti ci dara bo gisee serigne daara yi politiciens yi di leen fonto di leen jox ay ñetti saako ciéba genn wal li seru diiw leen bo nopi di leen film di ni leen tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dul rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggoon nga def te moyas ci maniko mo yew sa ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal te moyas ci ñetti kilo yi ndawal la ko ma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam mi dem fulla ay ben sako ciéba buteul di ñi politique ñu film la nga ni daj di dal jaral ci sa daara yak say dong man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def interim dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo limé genn walu gëp sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñakam sax am leen fulle yeen serigne daara yi ngeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ku ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak gak yi ne ci beut nga xamni daam ñu xamni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moytindiku sa kemtu lay katan ah té lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamati akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la señ Modou ñu yamalé fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ ko bëroon ñoom jàng ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom daal mu ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek inshallah sun borom ku baax la yàlla may guddi gi fan ak wér sant sun borom sant ab yonentam sant Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibé Cheikh Ahmadou Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawatina yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu neew bi diaspora bi naqre téréwul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku ñu nga xamni ki am na yene da mënu waye am na yene dafa fani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won daara ji lay mujjel ni bela fete lay mujjel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa daara ji genn ni nopi na mani dedet nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom ñew ci daara ji non la deme ci
dongay goor yi.

daté bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam ñew na madinatu munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu aswara moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak fetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba Musa alayhi salatu wasalam yonent sallallahu alayhi wasallam daadi wax sahaba yi ni len antum ahaq bi Musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene yene gëna yey Musa yene gëna yey ci Musa lutax lolu moy xam na ni Musa yonent la te yonent yep ay alliye lañ yonent yep ay alliye lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine giñ indi moy diine l'islam muy Musa Isa Ibrahim ak Nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay alliye lañ muni kon nak antum ahaq bi Musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral Musa yeena gëna yeyo magal Musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musal gëm musalon yent yalla Musa ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaloon yi mi nga xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nu ñi def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya ni la isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya ni la diw nangam dina ci ñew ci kanam legi nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah légui nak yow yaangi ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi way far yalla dogal diwen je fekku fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam jere nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni legi de faman sa'a an yasuma falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekutul farata bi yalla inde farata ji dal muy weru koor legi lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net li ko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañ jëkke waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu mëna xew non la ko sayyidatuna aisha netale wa kana yawman tasturu fihi al kaaba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon wa khatu athura ma
خصة الأنبياء.

la ñu wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé loolu ba loolu soti nak waaw kay su boba bo joté ci nguur gi bëgg ko soppi système bi fi ne kenn du ci saña wax ndax dañu xam ni li nga représenté wu nit ñi trahiru leen xaro ba yegg palé soga bëgg indi leneen Mohamed Mursi ma nga ne bim ko defé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na leen ni ñom ay salafist lañ ñeleen woté lit xam nañ ni ay salafist lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafist nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom wa gaay mbir yombu de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique mo politique waye xamna nak niñ koy defé gaay yi di politique mom xamna niñ koy defé waye man politique mo de wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane la jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique ma waye nak niko gaay yi defé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama di baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ciofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax mënuma ñak bañ di wax ngir yeeleen ñom ñom leg leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagali ko seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencaat sa pikir fébar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ka mat ka gajji da nga bëggoon mu wir dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wir rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé leb na leen kal na leen di leen yé rek jubluma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyut soti adina du ben bis bu len nangou kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di beccingal seeni wajur seun bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi roulé mu wour la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bammel nga am audace sañ sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wër la nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama bay te koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata te wax gi ngi koy wax daray al-akhiratu adina tax sahaba ya waxon yonant ni ko ya nu gënal sunu nday ak sunu bay waxu nu ko ci seen tayok bakkan yonent mo len wax ni bala seen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga bal qur'an ñu lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonku fonku nit muna mu ni bu len fatte seen ñaari waju lu ngeen fonku fonku fonku nit muna mu ni bu mte ngeen war mal seen ñaari waju lu ngeen fonku nit ki muna bu mte ngeen jox seen ak seen ñaari waju waye nañ dund li way bëggal nit ki fonkal nit ki respecté nit ki defal ko lola lo bëgg defal ko ko waye bu tax mukk nak ëlëk ñu man la war ni la hé ya fi bëcc ngalon sa ñaari wajur mala kay dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni di wala gënal sa ñaari wajur mala kay dañ lay war bu la ko dara jaral bu la mala kay war dedet bu la nga mala kay war la yow mal xiyam bëggal ku la sopp defal ko lu la sopp andal ak mom num la sobé waye bul fatte sa ñaari wajur ni
bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at tere wala alquran tere.

da am lo xamni kenn du ko café da am lo xamni kenn du ko café ay wajur duñu desu ko café sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax ni nit ñi ne len yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm doga mat and ak lool lepp ben way ñew na ni jalañ ñuko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alaihi wasallam ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar nga dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa qul lil jihad nim tollu ci l'islam yonent bi ni ko comparer ak al ihsan fil walidayn balen wax joju refetut kenn du ko wax ci public di wama gënal sama ñaari wajur yi kenn du ko wax ci public ëpp na wax même bu fekké ni sax sa tiofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lu mu for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug doyna wa ngop lo lepp nak bëgg la intik bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku lo seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi ngi yoré pousse bo xamni café ataya lool la ci def ndeké wu ma seen rek dal ni may sang yaram dal di daw xel ci ataya ji dag nana def ci ñëw ni ma am édé Seigne Touba ni ma mang lay diglu guddé ak bëcëk yama tax am li yama tax am jom yama tax etc li dong motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man bañuma ma samba bañuma ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loolu nga nang ko fim na limay wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëw ma ni dana ma convaincre ndax pele ma wu tasawuf dama xam seen digeunte ak seen borom fasenu ragal yalla toll nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi moy wax lo gëmut koku warutu la doy ci sa diine warutu la doy ci sa adin deug kuy jëfëndiko taqi moy nit ko xam daga mel ne kaka tor lo tok nuro mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes lolum doon lolum melokanu max la max wa max max moy ñew duggu ci sa bir bant bi max ko bam funux te do ko yek da ngay la rek munif te sax motax ngay gis sax way jur yi leg ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom dom ji day xey rek ñew bay bi wax wala yaay ji wax mu no mer yeen da ngeena tardé seen affaireu bida yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo mah gafa jaar de mu to sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mah du gëna ko wala deet boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way goor gi man seen bida yi seen affaireu bida yi kon dal seigne moudou li yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ni ngi ndokkel nak mbollem diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci dar ihya ulumuddin ñom serigne cheikh john ñom nek fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxna jaynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne ko safal nako noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mokhtar sar serigne mokhtar sal nek fele ci angleterre ñom cheikh fall ñom ñepp ñu ngi fofu ci angleterre
seen taxawaay Mukhtar Sall sax mi ngi ma doon woo sànq rek di nemmiku ak a ñaan jasakumullahu xeyr jasayhi. Kon daal kullu antum wa kullu amin wa antum bi xeyr ci at mu bees mi nga xam ne moom la ñu dugg, di leen wax jasakumullahu xeyr jasayhi, di leen ndokkeel, jërë ngeen jëf. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

dako yonentou sallallahu alayhi wasallam xamale nafiqi wasayfuhum mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka fa gala ma tadhkurun gala naskuru sha'a gala ali sallallahu alayhi wasallam innaha lam taqum hatta taraw qablaha hasrata ayat fa sakar dina husayfu neena dañu tok ben bis ñun sahaba yi di waxtaan di waxtaan ba yag yonentou bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal di wayeen lu ñu di waxtaané ma to dakkurun wa lan ngeen di waxtaané dina husayfu neena ñu ne ko ñun day bis penc lañuy waxtaané taxawaayu bis penc lañuy tax waxtaané mbirum bis penc lañuy waxtaané yalantu sallallahu alayhi wasallam ni len bis penc day du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax saxar soosu mbaadu moy virus corona bi coronavirus bi mbaadu moy saxar soosu yonent bi doon wax ndax sallallahu alayhi wasallam neena saxar soosu bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi neenañu saxar soosu bu ñewé budé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab bi tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ñi budé yéfer yi ak nafiqin nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp sen lepp rek mbaadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi ñu xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak soxat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi munu ko ad dajjal bala bis penc ñew dañam ben way buñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono dawul tud di nelaw ñu fuñu toll mi nga xalaat mbirum dajjal wax biko yenenbi bi sallallahu biko suñu borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ni wax ni digeunte penku ak sowu ben jeego la koy def ni masih dajjal bu dikke day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango ko la top mu duggal la ci safaram yenen ta dawul tuddu nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yenen ta sallallahu alayhi wasallam nga xamné yenen ta bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masihu dajjal sayyidina muhammadu rasulullah mom mu xalaat ni kon ibnu sayyad momu moy masihu dajjal ba danako rebb ci bir madinatul munawwara ben bi sax rebb nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yot ibnu da ki masihu dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu som ko xilam ne ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajje ak masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajje ak mom ni ko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batayi jign la ibnu sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko soow ben djéggal koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljanam ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu lolé système adina bi woné nako amérique yi and ak ñom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger amut ak ñom ay ca ñu gal ay toté bomb ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine wa and ak ñom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga dinaa and ak ñom ci seen système kon ba du ñom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penko ak sow ben djegal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni legi seen matériel yi avion yi digeenta penko ak sow ben djegal lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ moy adina rek lañuy xol al-akhirah seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ni ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa kat amé nañ seen adina ak seen sawara ku leen top ñu defal le teranga ar la protéger la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alat gal toke ci sa kaw ambar goola fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wala abdulit nak am nga sens ndax bada adiru qariban fasihudu qariban futuba lil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxo ñu ne diine ji dafa tambale ci tumuranke ko xane moy nga sa diine nang ko wara moy nga dig ciis nga gis ciis nga gis bala musiba ni waye nak da ngay melni ku tiye xalu sawara ci sa loxo ni waye nak yowmal khiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumuranke ci adina ci la nga joju yalla dana lako fay ëlëk lu ko raw ci al-akhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bëtt wi masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewul bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adamay yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonante bi di junni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonante ñ koy tawil buñ ko sento gëlem buñ ko sento ak 4x4 mbaadu moy internet mi internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis penc bokku na ci signe leen di wone bis penc jageena moy atlu'u shams min maghribiha atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis penc ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutone kagn la kenn jant fenke sow lu len worni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim dan fenke dong lay fenke fimuy soye dong lay soye kon bu yonentene bala bis penc ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanc yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legui adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé ani atakat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tardé gi salaire am rek la am da salaire am sax mënu ko satisfaire muy dugg ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atakat bi nango lek ger mom gis ngeen ko ay plus 4 ay 4x4 yi dul jeex ba series yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na soowu de jant fenke na soowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moytu ndiku alali ciaddo xam ko moytu ndiku lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu bouray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diku gërem ak sant dem tu fenke no soowu de dem tu fenke no soowu de ni tolle jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko reente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bu du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa yantu fenk na soowu de jant bu fenk soow du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenk soow yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis penc ngi ñew moy jant fenk soow on de yag nañ ci de buñu deme ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñang koy dépasser ci nagar walle yolo le mbadantan di batare jantu fenke na soowu yonent sallallahu alaihi wasallam ni bis penc bu taxaw mukk lu li la ngeen gis jantu mu fenke soowu tulu usams min maghribiha bok na ci mandal gi bis penc sallallahu alaihi wasallam neena te moy biko juromel ndax fuk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wasalam ñeneen bala bis penc ñew bok na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen ni isa mën na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci lu ñu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bari ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wut nañ ci ñi ne nañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimbal li ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena bala bis penc taxaw isa del ci jamono isa ibn maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje ak masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlo masihu dajjal ci diko combattre ba kérok mu koy jekku tanc ko ci benn barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna bi dul jeex ma nga ne ambar goko kenn anut ak mom ci lenn badu kon moy nusul isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé sentu jëmi isa ja def ni day del ci don isa mañu xamone nax lañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax dafa juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuj ak majuuj gennu ya juuj ak ma juuj xam ngeen ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni sul xarnay ni ñew na ba 40 ni leen fam leen 40 xani mëna gnu genn ba nege ni si xamne def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xéetu muhammadul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñun wa adina motax mu 40 leen fofa yonentou sallallahu alaihi wasallam bokku la ci signi yowmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayyidina sil kharnayni 40 ya juuj ak ma juuj dana ñu ni mul li genn yaq nañ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla buti moy sin way ya juuj ak ma juuj
yalla bu ci moy seen waye de mbaa dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni seen waye mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxine yu gaaw yi ha mbaa du day seen waye allah ahlam ñu xawma ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonent neena sallallahu alaihi wasallam bis penku di ñew lu dul ni ñoom dañu ni mënul genn ci 40 bi len sayidina sil kharnay ni defoon alayhi salam li bako juroom ñaarel moy hasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penku bi yep mu masq écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasfu bil maghrib saw bop sun borom khasfu ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasfu bil jasiratil arab khasfu bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bok na ci mandar ga yi wone ni bispen ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni day go tak lay doon bayyi ko yaman rega dom adamay yi di len fang dañ ko ne di deng histoire ba nek yaman digam ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iran mi mu tuddon sank mbaadu kon day iran mi mu tuddon sank kon nak fuk yo yonent wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gestu nagn ta xotal suñu gestu ta daggi suñu xel dañu xamni system la bo xamni ñewna ba nopi system la bo xamni ñewna ba nopi de baye bo jam bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yonent sallallahu alaihi wasallam sun borom mo waxon ni wama yantuq anil hawa in huwa ila wahyin yuha di waxe bak na muk muk muk lu wax rek sun borom tabarak wa taala moko ko wax lo ali salatu wassalam en balma dina bokk na ci mandar ngay sa min alamatu sa mom ali salatu wassalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokk na ci mandar ngay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandar ngay sa bi yalla yoni yonenti bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonentu sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini bu istu anna wa sha'a ka hataini kon la mustafa ali sallam waxon mun mom yonentu bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ñuma yonne ak bi bis penci di taxaw ñu ngi melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digg bi neena ñoom ñaar ni ñu sutante neena bis penci ak biñu ko yonne digënté bi non la toll xam ngeen ni baramu dey bi dey baramu digg bi dey lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni touti la yonent ni bima yalla yonne ak bu bis penci di taxaw non la toll li baramu digg suté baramu sannikay neena non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam waaw ndax lepp lo gis mu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dundu amna fa ak dundam di yam lu sok mag jeex doto mag lu sok dundu jeex doto dundu kene ko xamna ni nubuwa dafa juddu di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam
alquran ko wax de du say wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin alquran ko wax tin borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yonent yi senu mag mi ngi tambale ca mag adam ali salam moy awlu nabi ali salatu salam abul bashar muni nak legi lo gis mi mag lu ne amna fum wara yam ak magam jeex lo gis mi dund lu ne amna fum wara yam ak dundam jeex luman alle afan wayeb khaw ci rabbiku sul jawal karam yalla kep ak magam amul fumu tambale amul fum yam yalla kep ak dundam amul fumu tambale amul fum yam yalla kep moy ko xani du jeex muk muk muk muk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la nga tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar gi bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégela yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégela ali sallallahu alayhi wasallam wasnañ ko laaj mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waw mata sha'a ali sallallahu alayhi wasallam li anta lidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu sati fi al-bunyan aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam ko masne ko yowi ki yalla yoni bis pench kagn la muni anta lidal ummata rabbataha bis bu ngeen gisse jigen bi jur sangam dina muni bis pench ñewna takaleen seeni bagage ha kon di bispen ci jotna jigen ni jur sangam legi ni xol jigen ni ak seeni dom legi da ngay am dom mu don ministre wala mu don ab député wala mu don borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lum bëgg lolay am amna ñoo xamni sax seeni doom amuñu genn ndomba tank ay bandi doom lañ te ñoo yilif seen nday ak seen bay luñ bëgg loloy am gis xalé bu jigeen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam luñ bëgg ci kër gi loloy am tan talidal ummata rabbataha bis bu jigeen juré ab sangam bis bu jigeen juré kilifam tan day ag nañ ci de tax jigeen jur na buram diyen yurna buram ni bok na ci ni koy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ni nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ño dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ci mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa newon ci mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa teeru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takale ni seen bagage ta xamni bis peñ ci ñewna ha lol day gis nañ ko lol day gis nañ ko bu jikoon bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja ku gëna nango top ndigal ku gëna dégg ndigal bawol bawol lum daan ëppulante ak morom ja ku gëna bëgg def lu baax ni ci ñu top bi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi ñaan wax feñ na légui acca demal ci mbolam ci adina bi r plus 4 yi fa gëna ri bawol bawol yeeku mom ngeen bal ma ko gisee mu tuddu bawol bawol comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawol bulay njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama joxe exemple ci bawol bawol bi rek r plus 4 yi ngay deg ñoko mom yep yi ci ëpp ci dakaru gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey ne ba retraite de heure di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonent ni bis bu ngeen gisee bawol bawol yu yi nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna gëm señ bi
bawol yi nga xamne lañ daan ëppalante moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawol yoy lañ daan ëppalante moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñ déme ba légui lañ ëppalante moy R plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis pench jotna waaw ndax ko yalla dimbalé da nga am R plus 4 adina wara nga gorlu ba am R plus 4 al-akhirah ci aljana dum aljana fi ci adina ngokay tabaxé dé do xaar ba bis pench ngay woy ay maso di jëndi sima dé fofu amuli maso amuli sima fi ngokay lijeenté wallahi al-hasim bi nga défaré sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga défaré sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kër gëna rafet immeuble ko immeuble gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dé wone ko nak sol saw dal waxu ba ci daara jo xamni serigne daara ba day jangal alcorane ta yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa boko tabaxé ba mu yegg nga rocc ciabi ya karabam yegg ba lepp soti nga rocc ciabi ya jox ko diko li jox nako alcorane muy sama keuruk aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana señ daara baye wax mu tuddu ko rek wayo bu ko tuddati wallahi kera goné yulup ci banel da nga fekk sa R plus 4 bobu ci aljana malako wax aw mu ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahidul akbar da na wax ni ngeen gor gor lo ba seen keri adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keri yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku na ci mandal gam bis penci noy wa khuruju salasin ad-dajjalan yadhunu an-nubuwa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci bala ñew na mu ni dana am fanwéri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp danañ tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen ni barki dem bo nday di ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam degg na legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeena taxaw bis penci bokku na ci mandar gi bis penci moy fanwéri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin man ag nañ ca ndax ñi wot ak yonent ba jigen ñi di wot ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bu jigen mom musumako yoni bama bindé adama ba tay alquran ko wax ñepp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wot ak prophète ñu jiss ko degg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis pen ci ñew da ngeen degg xan wéri dajjal yi wot ak yonent xan wéri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis pinj ñen bal ma te yonent wax ko ali sallallahu alayhi wasallam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man safa bay sam personnellement deug yalla dama waru ndax yuma gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn me yalla baal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présenter la ben titre bi mu présenter la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala
ci man dañ wax ni journaliste yi alquran waral na leena doy na mo soj example alquran mbolam journal bu mo présenté rek bo duggé ci bir lol nga ci fekk bu la né wa samaa'i wa taarikh bo démé information wa samaa'i wa taarikh nga fa fekk bu la né nun wal khalam bo démé ci bir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk bëne wal fajri bo démé information wal fajri nga fay fekk bu la né alif lam mim salikal kitab la raybi fi wi suratul baqara so démé information baqara nga fay fekk min nak dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtaanu Mustafa Mbaye Sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw la ilaha illa allah deglu len Mustafa Mbaye Sam lim wax ko tet ñen ma bal di bëgg Mustafa Mbaye Sam sopp ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam lu mu doon ndax mu mustaxam ci Mustafa Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Mustafa Mbaye Sam it faaw mu ki liké ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko rété waaji dugg gisul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonentou waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagne paix way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Mustafa Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wedd xeyna way bu fekkene da nga ci sérini deglu leen Mustafa Mbaye Sam lim wax Alim Sall tek mom Alim Sall nim nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga deglu waxtani bo waxtani jeex sax do deg Mustafa Mbaye Sam tuddu fa turu Alim Sall ci bopam oustaz Alim Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Alim Sall te yow ya titere ci kaw ni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bini bis pentu du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bin al mukashibuna rawati nak ab julit ak yonentou sallallahu alayhi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ne ah leg leg yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ne ah min naam yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent ni ko dedet bu yeggale julit bi fen julit pire du fen mu tay dedet bu yeggale julit du fen lol la ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit du fen de fen mu tay ab bi wurta fen mu tay legi nak fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Mustafa Mbaye Sam fenal ko ba julli ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Mustafa Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy way dema taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Mustafa Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñenon bokku na ci muddu jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhu digënte iswaru sayyidina ali wa khawarij fofu lañu jégué won def ben kurel yonent ñena won nak bis penc du tew lu ñu ñoom dañu genn ba laj kap jamon lele nga gis leen ci ay jaaka ñuy waré am fa jaaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaaka woon lañu def ci adina bi am ngeen kureel l'islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadriyona am ñi ñu tudde rawafit am ñoo xam ni ñi ngi leen di tudde wahabiyuna
rabi yone ñom xam ngeen leen ñom nangul ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli nangul ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya ala la khawfun alim wala yahsun allazin amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli yeren ci ñana bala bis pench ñew nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi dañu daj kep jamono dañu genn fess dal jamono khawarij dom adama rawati ni julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu la lo nday joram bi lu waxon lu nek dana ko waxat jaaron fu nek sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi andak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sanes diko filmé wala ci raqib ak atit nek ci sayari wag lo def ni bind lo wax ni bind waye ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku Allah yowmal khiyam ni li buset ay dossier lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman alquran bi ñu nako ngoram neena mu tajid kullu nafsin ma amilat muhdaran wa ma amilat min suu neena bi se ngi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tak ci tabal ji ay naka noyel kat wa ma amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tak ci tabal ji ko kero ge nak waaji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñi penko ko soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non lak alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kéroge waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngi bëgg dund rek neena bu kéroge dana yuux ci kaw ni ak neexon jeuf ju ñaaw ji sore ba ni penko ko soowu sore ak neexon ndam adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def mu wërlu ni gaay yi business yépp ya leen dakk business xam nga nu ñuy business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon woow man dal deug fekke ni ma son nga ta jaar nga bëgg yalla faral lako da koy faral di misal imam khasali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khasali neena ngeen na bokku ci sharti tasawuf moy at-tawba tuub mom nak dafa am ay sharti moy li ngay tuub dang koy bayyi ci man fekke ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp bi nga xamanteni ni sa nopp bi sa deg wañikuul taxo tay nga gëna mëna deg tay la sa deg gëna neex nga ni man nak legi dama tuup sama nopp yi ma daan deglu musique daan ci deglu yo lolé ma daan taan dootuma ko ci deglu bana waye neena bo xaré ba say nopp tax wala sa deg neexatu nga door naan bana deglu musique mu ni bayyi woko musique la ba nonu lay li sa beut daan xol te mu aram bu fekente ni da nga bëgg tuup bi nga xamné ni sa beut tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol ngay wa sa beut daana ci xol lu aram waye bis ni ki tay bana ko ndax dama tuup ta lamiñ wi daan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni bana ko waye do xaar ba lu mënut la wax door na dama tuup kon tuup lo ba ci yépp daj non la démé légui nak bu fekke nak da nga daan diglu musique ba yag nak nga tuup te deg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuub na imam khassali neena bakkar ya nga xamni mom nga ci daan deglu bo bëgge yalla far ko noy def muni legi da ngay def sens contraire bi moy legi del deglu alquran nga diko deglu ci nopp bi nga daan deglu musique alquran mom moy far arafi bakkar musique yoyule diko far ben par ben diko far ben far ben bam set wicc alquran dess fa bu re dam ko daan xol ci sa beut
ay ci wal bitu sa gis legi del xol alquran del xol qasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fekkli yalla ngay xol yoy diko setantal mu diko far te la nga dan xol ci lu aram bu fekke da nga dan setan ay porno da nga dan setan awray jambour da nga dan yoy dal dikoy far ba mu set wicc bu fekke ni ci lamiñ wi la ay ci nokay soppé moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far ba mu set wicc lolou imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni ittaqi Allah wa adbi sayyat al-asna tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragalal yalla bu tuub del tu ganaw muna muni li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wet mu far lu safan la nga defon mu far lu safanu la nga defon yunus moko wax borom neena iqtarabat ish-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala astaghfirullah iqtarabat an-nas afni iqtarabat an-nas isabuhum fi khafati muridun wala sun borom wax alayhi salatu wassalam ajjalat am mu wax suratu anbiya wa jaarale ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam ni iqtarabal an-nas isabuhum fi khafati muridun suratu anbiya bis pinch day bis bu nek muy ñew digënd jëgësi rek mu way nak lim doli doom adam moy sori yalla sori yalant sori alquran sori lu bax di bëggu safan rek lool la doli doom adam bis pinch lim gën di jëgës rek doom adam gën di saggan mbar ma dafa war di isab nopam di isab aw lam miñam di isab bëtan nopu di dëgg la wara dëgglu xam nga nak dégg ak dégglu du ben nit man na dégg musique te dégglu woko nit man na dégg lu bantu dégglu woko sari alim tara rek moy dégglu waye dégg mom nop amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ñi musique waye fekk yow dégglu wo dégglu moy nga xérawlu bayyi ci sa xel mu wëru la ni li ngay dégglu lool moy dégglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jégé ci moy xar gi nga xamni mom la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam xar wer wi alquran neena bokk na ci ni bis penc sa ni ñu ñew moy xar gi ñu xar wer wi mborom ni iqtarabat ash-sha'atu wansaqa al-khamar iqtarabat ash-sha'atu wansaqa al-khamar mborom neena bokk na ci mandar gay bis penc moy wer wi ñu xar wer wi yonentou sallallahu alayhi wasallam xar ngir ñaan sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ay mujisatam ñiko ñi def dakhwa fil islam am ci ñuko ni bo bëgge ñu gëm la xaral wër wi ci la xar wër wi ci mbëtt ma yoy yëpp ci ko netali xam ngeen ni señ tuba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété ñu xamé ne dajé nak ben arab té mu ñuko yow lu téng dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ko da nga bëgg ma dugg ci diiné ji buñu waaw ñu nga mbëtt ni fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko ah na bu mbëtt mi waxe nga mu ni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ne mbëtt mi ni ko anta rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mo gisee yoyu non la xare wer yi sun borom ni bokk na ci ni bis penc ngi jégé ci moy xar gi ñu xar wer yi xar gi ñu xar légui nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lamiñ rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci dëgg dëgg sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war bari mi ci téré fiqh yépp jàngalé nañ ko manam juroom benni sart yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokk gëm ni bis penc dina ñew juroom benn yi nga xamni képp ku ab julit war nga ko gëm da ca bokk ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru an tawlu wujuhakum qibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax lu caaginu rek bu julli jotté nga ni allah akbar jublu penku nganam assalamu alaykum munim ak mbax lu caaginu ni bu mess jotté rek nga ni war jublu sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wagnou ko dem sun borom ni lol du mbax
ñu ko waaw yow ki yalla yoni lan mo di mbax deug deug mu ni walakinal birr man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc de lañu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc de lañu te lo ma sa def dana ko atti lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi siswa jalla jalaluhu khalaqana maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li wane ci ni bis penc jagena moy alquran jim wacc ci yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy declaration la bo xamni alquran mo ñukay déclarer ni bis penc ngi ñew mbaram neena allah allasi ansala alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la'ala sha'ata kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci walmisan almisan moy balas rek ci lak arab waye fi almisan lim fi firi moy aladlu man maymandu te balas boko xole li tax ñu tudde ko almisan moy dafa mandu moy bo tege fi ci plateau balas bi dara te teggo ci be bi ni rek bo tege ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñi def ni almisan tollo ndax dafa mandu bu fekente ni bi upp moy gëna fete suuf motax ñu tudde ko almisan almisan moy aladlu bi man yalla ma wacc alquran ci deug

0: خلاتكو خلاتكو دي انا خم خم انا خم خم نين لا داق نين لا داق واي نيل كارت ارام نني يو غيسا سيرفر وكال نيت ني دي تي ووتو ني باري باري باري فوك ني ووتو ني ني كين كو نيك لو غات غات غات سا 5000 فرانك ديمنا نانغامي تيميري نيت nga def ko parce que soune bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300000 nga ci maye ñent nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juroom ben nit muy 300000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yob anamu legi su ko defé l'actionnaire ngeen paccoko 5% 15% 10% borom xam xama nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ne ci mix waaw ma gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fay la wer wu nek ñaar fukki juni ngi ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say ampoule waye waye nak man dana déclarer ñaat téméri garab wala ni man na ma fajj juni fièvre man na mëna fajj ñaari juni fièvre man may passepartout amul lu mënta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci ñi ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dagg waxtanam wowo tek feni wajoju waje fen ba jexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waji wax ko fi dara du ci dëgg ah man dé bañ ko bëggé def ci sab émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek ni mom day dak mbay émission bi dak man sans émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wala nak muni bok na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl rir nak dal di tassaro daj tap jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé di ndialo mom mok nanum ndoxayam ben nitule ak malle bo fuyé nañ ko ba amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xam nañ ni ay nit lañ yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo nax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nek ñu tumal ko ndialo kilifa gu nek ñu tumal ko ndialo te bo demé tekkewu ci lalé wu ci kat tekkewu ci lalé wu ci waxuma nak kilifa gu dem fo xani manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yaronte sallallahu alayhi wasallam moñu téré lolu yaronte ñeena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yaronte ñeena bu fa dem yaronte sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay ciam day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk te bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Moustapha Mbaye Sam mi xaritam di séti Modou Mbaye Thiam bo démé bu dawal sa auto ba buntu kër Modou Mbaye Thiam nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni romb na auto Moustapha Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu keur Modou Mbaye Thiam la ko gare fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu keur Modou Mbaye Thiam la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ne pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow tarel sa auto ca all ba dox ak sa tank waxu duggu keur Modou Mbaye Thiam wax ak mom li ngay wax ak mom te gir dem waye limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni keureum la nek gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo risru sina ndiam legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mune la ngeen ag ci ni ngeen di xamene bis penc ngi waji ñew moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ñi ñoy ëpp manam jigeen ñi ñoy ëpp goor ñi bis bu ngeen yegge ci jigeen ñepp goor ñi rek muna mu ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lol do yegg nañ ci mom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigeen ñepp goor ñi ni bu kéro ge nak bu ngeen ci yegge ba jigeen ñepp goor ñi dina mu ni da ngeen gis jurom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jabaroma jurom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko jabaroma yonent ñana fofa ngeen di yegg ha legui day mom ben way ngey gis mu am jurom ñaar fukki maîtres ak jurom ñaar ak ay soxnam ci kërëm jurom ñaar fukki maîtres ak jurom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisse mal asaw la ci gëna metti sax nak am julit lay doon julit bo xane legui day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sa julit bo xane legui day am maîtresse niko tuba bi di amé te mi ngi bayyi soxnaam ci kërëm dirum ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ko am yenente waxon nako de yenente waxon nako de neena won mu juk jamono da nga gis ko xamni ni jurom fukki jigeen akoy sam jurom fukki jigen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nek nako jabarom ag nañ ca de motax sun borom ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk mu wa mu ni bis penc man yalla mi ngi melni suba la gañi def lolu yaakar nañ ni bis penc du massa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa narahu qariban amelni ci man suba la da melni ci man suba la wakko ci mandal gi bis penc alquran jinji ko ata isa futat ya juj wa ma juj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la surat anbiya borom neena bok na ci ni nga xamni bis penc newna te yonent bi waxna sank te fuk nim don tuddu ni nga xamni moy ya juj ak ma juj alquran ni bok na ci ni nga xamni bis penc ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dajjit dajji ni nga xamni ñoy ya juj ak ma juj fa nga xamni fofa la len sayidina sil kharnayn 40 ci non ñu baam neena bis bu ma ne dajjit fofa bañ ni meul genn fofu li nga xamni fa lañ len 40 ci non xam len ni bis ci waji ñu min kulli adabin ñu gaawa ba melni yorox laan ene ya juj ak ma juj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsiduna fil ard ko xamni lo liggey du garant ñetti fan mu lak bari na mang sen yoy deg muy lak ak place yi lak dara lako ko ludul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lul seen mais puis yi nga xane ci lañuy rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangé day wi lak dal di tak talale topi du fekke ci ñeeng nga ko def seen puis yoy day dal di tak légui ruy talale topi bi neeg bi ni jeppé tak ñaan kenn xamul lu ko lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard seen téléphone yi ngay jël rof ci courant ba yag nga dégg mu ni mbaw melni bombu bu tak al mufsiduna fil ard non leen alquran tudde de inna ya juj wa ma juj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñom fo leen fekk yak rek ñu xolé virus bi nga xani mo dajal jamono kep neenañ fofu la jëkë démarré ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xani neena bu ñëwé day japp ab julit mu sukam moy xoj bu dé yéfer ba ay nopam ak bëtam lay japp bu dé nafiq ba nonu nafiq ba non ah ba do fofu lañ toll la alquran di jinni sahar soso borom neena artaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bañ nako ba saru sax dukhan lako tuddé moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan ni wax sank ni bo gisé alquran lum bind ci titreum rek bo duggé ci biir fekk ko fa par rapport ak journaliste yi ñom titre biñ lay jox bo démé do fekk dara titre biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagner ay 1 million de vues rek pour posam mu woor ko ni yow bu won ak li nga titré ci sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga tigeré ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba touché sentiment bu fekkone nak bi nga touché sentiment lim ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa bir ci bobu ba nopi du ta fekk dara moy da nga sacc alalam té alcorane néna waylun lil muttafifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adama yi waylun lil mutakhifina yow ni nga joté format vidéo bi partager ko non rek bu féké vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg déglu mom faawu dinañ ko déglu té do ci am bakkar té di nga gagner say vie ay nak
1: mamus kere fi am problème waye nak ñun da ngay pousser sentiment
0: gawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la de wala ko wax sacc la ko lu ko wax sacc la ndax alcorane ko wax waylun lil mutaffifin alcorane la sun borom ni artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhanin mubin artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhanin mubin sahar soosu nga xamni bu ñewé day rek top jamono sahar soosu nga xamni bu ñewé day tej top jamono ko karage dana mur doom adamay biir ak bitti yakhsha nasa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna alhasaba wa kama khala tabarak wa ta'ala fi kitabin mubin mune mu karoge da nga gis mu mur doom adama yi mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti bu ko defé yi ñaan naan rabbana aksif anna al'azaba inna mu'minun yow yalla dindil ni musiba bi ak bala bi ana xamu ni ñun ay gëm yalla lañ wala bu ay gëm yalla lañ ci doxaan in bal ori ci doxaan bu kérogé kon nga gis ni lolu alcorane bi ngit yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ko muy sahar si nga xamni day def mul fess del ñun wa jamono te virus corona bi de coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di satax lu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noy wa kay do ñu mëna noy yi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonent nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawlu alayhim aghrajna lahum datan min alard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina yuqinu suratu an-naml atay mu delu ci wat ci daba ji yonent bi won wax borom neena bis bu wax ja xewé bis bu wax dina teul ci sen kaw kerege nañu genn ci yeen yenn daba jox ni ci suuf lay bayiko di waxante ci yeen mani mbaru moy internet mbaru moy internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq rek don't be afraid ak nak amna ay positif ci nek amna ay positif ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiyat amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak legi salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu négatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkoon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douter même bu fekkene bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier ta bi ngay def pour vérifier ndax est ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamul num toll te budul won ak salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amérique gaay nga ni xey rek biri ko le ko ni ko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu son na wax genn kilifa maniko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak maniko na def nga def très attention maniko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom ñoy contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jéñ terrorisme su baba dañi dal yoné fi ci sam réew légui ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen réew mom la nek ñu ñew ni la musu japp fekk yow xamoo ci dara waji bo démé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badara ndaw yadda allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddoo ci mel non rek la juddoo moy ñi nga xamni serveur ba fa la nek nga xamni information yépp ci ñom lay dajé luñ bëgg mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoo yilif adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew momu terrorisme la dang koy gëm ala di koy gëm japp ni raw ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tayru suba nak xamuko yaronte sallallahu alaihi wasallam neenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni falastin xam ngeen ni ci loxal yahudi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delusi wat ko ci loxal julit ni fekk nak premier temps julit ñoko momon yahudi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mu nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci res bari wut fatu baytul muqaddas da bokku ci mandargay sa bi taxaway bis penc ci la bok legi nak gis ngeen americain yi ni jappale israël ba legi danaka ñinga leen di ray ni ñi ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih mo bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen hadis neena inna min asrati sha an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yasrib al khamr wa yasul sina dina bok na ci mandar gay sa serewut ak hadis bele ma jek wax bok na ci mandar gay sa modi es biñ demé ba jek ci xam xam nga xamni legi den dootu atté wo ci loi sharia waye loi machiavel loi victor hugo yoy ci lañuy atté wo kroge yarfaul ilm yekati nañ xam xamu sharia yegg nañ fa sax gis ngeen sax ciowli am ci sunu rew mi ji tudd l'islam mané toñ ngeen l'islam de yonu l'islam ni ci ndax rew mi atewul l'islam yonu l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme réew mi réew l'islam réew mu star ci bus la réew mi du réew l'islam waye réew ni fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut réew mi di atté wo ci l'islam ci lu mi atté wo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax e ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax na ci jambarou jigen beulé waye sa soxna su bop sax bu féké dang ko pénétré té neexuko mu ni dang ko violé la khadarallahu wala sam xam ngeen li du daraay diiné dé waxon na ci ben waxtan ni bokku na ci lima gëna soof ci loi réew mi nama yalla baal moy sun kilifa diiné yi nga xamni ño gën sax sun président yi sun kilifa diiné yi nga xamni ño gën sun ministre yi ño gën sun député yi té ñoom muy président yi muy député yi kenn ko nek am nga mbalalum kiray mo xamni yoon mën ta waxu jaar sak ci yow sun kilifa diiné yaangi ni muy khalifa général di mouride muy khalifa général di tidiane tay ku ci pleukeul soxla won amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana ku ñu baye faali da nga ragal kuri baye faali xana kuri baye faali moy mbalalum kirlayam kuri baye faali de man na doon mbalal waye bo regalul kuri baye faali mom da ngay waxu rek ñu japp yob ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara fekke ni tidiane yalla xana nga ragal sen salatu fatiha nga ragal xana mo waaw waye bu lool da ngay waxu rek japp yob de amul dara la ko protester ci walu loi dara té député mom bo waxo japp légui tay avocat yu taxaw ñu la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xamné dana mëna wajjaxndiku nga doora dindi mbulalum kirlayam fekk préparé na mbolem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé tawlu ni sawu ci sa kaw bu melni wéñ bo mudulul bayiko rek ngay def lutax defaluñ ko sun kilifa diiné yi lutax atamon amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa diiné yi alquran leen fal place biñu amé alquran leen ko jox té ma gis buñu jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa diiné bu intervenir bu réagir génn ci télémba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci souf ngay wax rek ci souf rek di téléphoné ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni rawu ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi da naka ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi dong ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara dong jar lool politicien yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñep kep ku ci ni système bi fi nek d'accord ma ci it da ko wax rek waye yow système bé la jangal système bé la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci mëna genn damay wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defoon wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni woté nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi mo koy tuddé parti bi l'islam ñi mo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jema fessal feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka wat nan waw man kay sap sikim da sax dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolu ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election ye passé ñi nga xamni ño sant Seigne Touba te andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bokk mani leen ñom ñepp yam doy bëren li leen Seigne Touba jox te japp seen jambu waye kenn ku nekk rek feñal ci lang ci feñal ana tay Idrissa ba taxon mi doon xass président ma ci sall ana Idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ci gannaawam du surga bu ko yonne mu dem bu ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk ban xam leen ci legui lu seen bir nak legui yeen kenn ci ñom jëru ko wallahi alhasim kenn ci ñom man de ko tuba jërelo ma tous ñeen bal da seigne tuba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek mère de famille baye ko sa keur ni man diu jaral na ma sa bakkan bi mom ma nga tuddi ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay million la jar ci la yaayam jaaxan mom ah yow nga baye sa yaay mu ne fele mom di rayante pour ben way bo xamni ëlle bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko meuna gis ñak fulle yeen bal ñak fulle bo demé baye ma nga tok ta lal ba gëna neex di gundandat yow nga baye sa baye mu ne ci mbedd mi di doranté police yi nga xamni ñokay ar di leen di xañanté ak ñoom ñu diko xëpp ndox mu tang ku ko jar man de ko ñu Seigne Touba jëralo mu kudul yonenti bi do Seigne Touba jëralo mel ni wallahi alhasib yonenti bi nga wax yonenti bi yalla wax nak ni annabi awla min anfusi mom jaral mako yonenti bi mo leen wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonenti bi bok yonenti bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonenti bi kudul yonenti bi du ko wutu yonenti bi jëru joxe bakkan jëru ko bo joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonenti bi la wax wala ko fi wutu yonenti bi jëru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina raay system bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara rewum senegal wallahi alhasim li feek sansé wuñu system bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bu ma fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palé waye bis bu duggé palé neex nakari doxalinu france lay doxal suko deful du fofa nan neex nakari doxalinu france boko deful do fofa nan 90% yépp doxalu ñu France lay doon wala do fanan palé lolu bu ngeen ko bëggé système bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban Sénégal nek ardul islam comme ni Mauritanie nek ardul islam te téwul li ñi tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ak julitam lolu Sénégal mën nako am Sénégal mën nako am buñ defon Sénégal mu nek ardul islam ndax julit ñi fi ëpp té du té chrétien bi kenn du touché sentiment wala bok kenn du bafuyé diinem wala ñu fell ay haqam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawalé constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layyi asisi rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

xamoo ko. Ndax yow bala ngaa sentir ni ndeketi li waroo ko wana def màggan nga dee moo la dese, sa njaboot gi ñëw nag ëllëg xamoo lu ci yàlla la def, xamoo ban masuliya la ñuy am ci àddina bi, xamoo ban responsabilité la ñuy am ci àddina bi, dañuy xëy un jour viendra nekk ay boroomi barke, nekk ay boroomi daraja, nekk ay boroomi ndomba tànk, ñu bëgg a jubbanti nit ñi, ñu fàttali leen seen démb, am waaye leen seen vidéo nday bu mu daan wane ay poojam, wala seen vidéo nday bu mu daan wane ay série njit laayam, ñu ko bunu fontoo. Wala ñu am waaye ko peccum bàyyam ni ko ye kii mooy sa bàyyi, xam nga ni lor nga njaboot googu de, xam nga ni lor nga sa doom yooyu. Ëllëg lañ ko koy am waaye ni ko ye bu nu fontoo kii mooy sa bàyyi, lor nga ko yàlla xam na ko, te moom du ca dara, du ca dara, moom du ca dara. Yow yaa bëggoon dundugu liks rek moo la poussé ci lii, yaa bëggoon alal rek, yaa bëggoon gañ pee rek, yaa bëggoon tous les moyens sont bons rek moo la yóbbee lii. Nga nekk benn comédien buy wax yu naccoo diku, ñu am waaye sa doom vidéo boo xam ni yaa ngay saaga yaayi jàmbur yi ak ndeyi jàmbur yi ëllëg. Moo tax Seydina Luqman Alxakim moom moo waxoon, dafa toog ba yàgg mu dajale njabootam di ko yee, di ko yedd, alxuraan nettali ñu ko. Wa yasxalu luqman li ibnihi wa huwa ya'ishuhu ya bunaya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim wa wasayna al insana bi walidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'nin wa fisaluhu fi 'amayn. Muni mom alquran ki nga xamni moy sayidina luqman alhakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom dima lay jëkk xamal di la ci yee mooy bàyyil yàlla, bàyyil xel yàlla mi la bindete moom la. La tusrik billahi, maa ngi lay dénk rikkuwaay bu mu ko yàggaale mukk ba nga boole yàlla ak dara. Waaw, xale bi day def dara, nga ne ko li ngay def ni yàlla da koy tere, mu ne wax maam yàlla ko baax la, yàlla sama maama. Subhanallah, subhanallah, ana tawhid. Mu ne ko na nga fexe am tawhid, wéetalal yàlla, tegal yàlla place am ba noppi avant tout. Muy ndax bakkaar bi gën a rëy ci bakkaar yi mooy wutal yàlla nawle. Inna shirka la zulmun azim, bakkaar bi gën a rëy ci bakkaar yi mooy wutal yàlla nawle. Mu ne ko gannaaw loolu maa ngi lay rappale loo xam ni waxi yàlla la. Mu naa mu ne ko yàlla nee na yéen ndaw ñi na ngeen fonk seen ñaari waajur. Wa wadayna al inzana bi walidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'ni. Mu ne ko rawatina waaju bu jigéen nga xam ne moom daj na lu mburu dajul ci taal, coono par coono la la yore woon, coono par coono, coono ci kaw coono, coono plus coono égal coono. Mu ne ko rawatina sa ndey de, mu ne ko ndax sa ndey moom coono plus coono égal coono moom la daj ci yow. Ndey yooyu nga xam ne tey coono plus coono égal coono lañ daj ci seeni doom, ndey yooyu ñoo ci am ñu naïf ñoo xam ne dañuy jéem a jaay ne dañoo nap ci seen doom yi, dañoo bëgg doom yi ba duñ nangu ñu yar seeni doom. Su ëllëgee nag mu yóbbu la ci catastrophique yoo xam ni da ngaa war a dund 80 ans, 60 ans ngay dund dee, dana la yóbbee gàcce ba yow 60 ans ngay dund rek, 60 ans rek nga xaj ci suuf si dee. Te pourtant plus coono égal coono nga daj ci xale bi, moom nga daj ci xale bi. Suñ borom ni boo gisee coono plus coono égal coono mu naa mu ne xoolal ëmb na la juróom-ñeenti weer, nàmpal la ñaari at yu mat sëkk, presque 300 yoo xam ni, 300 yoo xam ni sa ndey du am jàmm. Bim la ëmbee mi ngi ci coono, bim lay imbi mi ngi ci coona, bim lay nampal mi ngi ci coona, bi nga fere mi ngi ci coona. Coona plus coona égal coona. Te ndeyam jooju kat boo ko joxoon wurus ca roog seen la koy denc, ca roog seen. Dooma gën a for wurus. Lan moo tax ñu bëgg gëm loo xale yi liks lu tax loolu?
te yow xale bi

juddoo, bim juddoo, sëriñ bi ko doon tudd lim ko jëkk xamal mooy da ko ni, da ko ni, amoo fi buur bu dul yàlla nag, yaa ngi nii ñëw nga dina, waaye kaw suuf fekkoo fi buur bu dul yàlla. Un, mu naa mu ne ko deuxième bi mooy, àddina bii dafa luxe, mu naa mu ne ko yow sa valeur moo ëpp luxe. Mu ne ko xam nga lan moo lay xamal ni sa valeur moo ëpp luxe. Mu naa mu ne ko gis nga karaw gi gën a ñàkk fayda ci yow nga xam ne buñ ko watee dañ koy gasuul. Mu naa mu ne karaw googu bi mu noppee dañ ko mandaaxe ak or wala xaalis dem sarxe ji ko. Kon yaa gën a foor wuru sa xaalis. Na nga fexe ba wuru sa xaalis bu mu la fëkk, bu mu la tax a jaay sa ngor, bu mu la tax a jaay sa jom, bu mu la tax a jaay sa fulla, ndax yaa ëpp xaalis. Est ce que loolu bi xale bi màggee leeralal nañ ko ko, wax nañ ko ko. War nañu wax gone gi ni ko yow yaa ëpp xaalis, yaa ëpp luxe. Lan mooy luxe? Xam lee nga dee bàyyi ko fi. War naa tax nga jaay sa dignité moom luxe. Moom luxe. Li nga xam ne ñi gën a doyee di ci xeel wi ñoo ko war di def. Yow mu ñu jàngal yar la, yow yaay mujj di def loolu yow. Man bu ma dee xool sone su Sénégal ba yàgg dañ may jaaxal, dañ may jaaxal, yàlla xam na ko sone su Sénégal. Demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xool leen. Xeetu col gu débordé, langage yu débordé, jëfin yu débordé, sone su Sénégal. Yu débordé, yu débordé. D'accord, am na benn minorité boo xam ni ñu ngi jàng alquran, ñu ngi koy mokkal, ñu ngi jongante di jël ay premier ak deuxième, waaye yàlla na ànd ak éducation. Yàlla na ànd ak éducation. Bu ànduta éducation, wallaay ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon. Bu ànduta éducation, moo tax Seigne Touba bu masaan di joxe doomam daara say nopp day wax ni soo demee ñaar buñ ci mënee daje na nga ko ci boole. Ñu ne ko lan? Mu ne jàng ak yar. Ñu ne waaw. Mu ne bu fekkente ni ñaar yi mënuñoo xaj ci ndab li wala ñaar yi mënuñu see bokk daje, benn bi moom bu mu tardé mooy yar bi. Yar bi moom bu mu am retard. Xam-xam bi nag mën naa tardé, waaye yar bi moom bu mu tardé mukk. Lii la Seigne Touba daan ku mas di joxe daara, lii la lay dénk radiallahu taala anhu. Lii la lay dénk. Lii la lay dénk. Mu ne ko sa ndey dala ëmb ci coona plus coona égal coona, nàmpal la ci coona plus coona égal coona. Mu ne ko waaye nag yaag sa ndey man yàlla mii seen borom war ngeen maa delloo njukkal aniskur lii wali waali day ka ndax ilayal masir. Yaag sa ndey ak lu mën a xew war ngeen maa delloo njukkal man yàlla, ndax bi la sa ndey ëmbee mënoon naa laa rey ci biir bi nga yóbbaale ko, nga reyaale sa ndey yóbbaale, defuma ko. Ma sàmm sa ndey ba sa ndey wasin la. Kon nag anuskur lii sant leen ma, delloo leen ma njukkal. Mooy yow ndey sa njukkal li may delloo man yàlla mooy yaral ma gone gi te jàngalal ma ko, mooy sa njukkal ak man yow ndaw si. Sa ñaari waajur, ndax an waali day ka la ko wax, sa ñaari waajur mooy ndey ak bàyyi. Mu ne ko yaag sa ndey ak sa bàyyi na ngeen ma delloo njukkal. Mu ne ndey ak bàyyi nag lañ may njukkale man yàlla ma gis ko mooy nañ ma la yaral yow gone gi jàngalal ma la. Yow gone gi xam nga loo may delloo njukkal, mu naa nga bañ maa booleeg dara. Ndax ci ñetti lëndëm nga nekkoon, ñetti lëndëm ma fekk la fa di la dundal, di la sàmm, pëttoo, laggiwoo ba ma wàccee la ci kaw suuf. Xam nga ni boo amee jom doo ma wutal ndenn de, boo amee jom doo ma wutal nawle. Ci ñetti lëndëm nga nekkoon. Ñetti lëndëm nekk ci espace bu xat ma di la fa wëlbatiku. Nu la neex wëlbatikoo, te booy wëlbatiku sa ndey sax daanaka du yëg ni yaa ngi wëlbatiku. Déplacement bu ne nga di ko déplacé ci biir entourage bu xat boobu, ah ma sàmm la ba nga ñëw nag nga ñàkk jom ba di ma dendalee kenn, ñàkk jom ba nanguwoo maa jox sa xaq sama xaq. Mu ne loolu bu mu la dal, loolu bum la dal anuskur lii wali waali day ka. Mu ne ko nag lu mën a xew ilayal masir de,
boko defoutit bi sa ngi ñew yaak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat mu fi man yalla illa yal masir lu yag yag yaak sa nday des na leen massa tak ci ay morceau dugal leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak lolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga jog beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudjak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal lankal am serigne aramud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna muné ko boba na nga lank muné ko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dac ci yow motax muné ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy darñel diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna amone bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wa wasaikuma fi dunya fi bi num ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci ñek ak tiranga na nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu la ko sa baye jënd lo mbassa nday dimal jëndi jox waye yalla ni ma ng lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye ne la so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la de lankal li lay xamal ni am serigne waru gar la lolé mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilaya muna mu niko sétal serigne bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu jog jëm ci man yalla muna mu ni andal ak mom bum la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilaya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla te ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba ni ko jox ko ki gëna ragal yalla muna mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke muna muni man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi muni ko waw kay balas biñuy pc ko ragal yalla muna muni ko setal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jabb loxo muniko jabb loxo serigne bo xamni bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni ci do lañuy mel serigne bo xamni du diglé lu bax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu bax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am branche lo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci legui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di indil ay addiya rek
nañ leen di baasal bu màggal jotee rek wala gàmm. Waaye sëriñ bu taxaw ni talibem baal nangam mbaama bala nga wax ko sëriñ talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nag ñu ko boo bawul nangam ma bala fi ngay xamee sëriñ bi ma sëriñ. Bari na talibé yoo xam ne bu leen ko seen sëriñ waxee fa lañ lay ba ko dee nag soo nanguwula ñàkk talibé bu am alal nooy def nooy def. Talib boo xam ni loo ko def lool loo ko liggéeyloo ci alalam mu liggéeyal la ko waaye sa yoon nekkul ca la mu loxa ba muy takk sa yoon nekkul ca ceenu baat ga muy takk waay waay waay kon li ñuy doyeb sëriñ tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar li ñuy doyeb sëriñ bi tekkil lam bi dafa aram tekkil brasel bi nga takk dafa aram jeexna yonent sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekket sanni ci Allah ba sanni ci Allah bi yonent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme Muhammad demna mu ñu yalla télé lu Muhammad bañ ba sanni ko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu tali bi jike non lañ meloon bo len digale dañuy def lu Muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talibi ñew ni ci yow tak téméri jaar ak juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekkil benn dagan ci yow benn dagan tekkil benn donga dagan ci yow dal di koy wax nag li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci moom moy bo xamne ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjale def bi benn deureum def bi benn deureum dedet benn jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku la ko digal benn buhaba bi day may mbolo bi day may xaaliss bi day xëc jigen di rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te kenn du la ko wax ana éducation te kenn du la ko wax ana éducation mu ni ko nag kon waxtu woo xamante ne gis nga ku jóg jëm si ci man àndal ak moom moom Luqman mu xamal doomam ni ko nag liggsi wërta tax nga samañ sa bopp ci lu lay alak bëgg liks waru ko sabab mu ne ko yaa bu naya innaha in takku misqaala xabatin min qardali fa takun fi saxratin aw fi samawaati aw fi l ardi yaati bi allahu inna allaha latifun xabir aw kama xaala tabaraka wa taala fi surati Luqman yaa bu nay innaha in takku misqaala xabatin min qardali mu ne ko maa ngi lay seedaloo ni bu fekkente ni gëm nga ni yàlla am na mu naa ma ne ko gis nga wërsëg wi la yàlla bindaloon keroog ba nga nekkee ci sa biiru nday am 40 ans la yàlla yebal malaaka mi yore wërsëg yi mu ñëw bind ci sa jëb yi daal ni yow mii day kuy am alal ngay doon nangam di nga ko am ci àddina mbaa doo ko am nitu àjjana nga wala nitu safara nga mu naa mu ni yàlla dal di dogal loolu rëdd ko ci sëw jë wàccale ci kaw suuf mu ne gis nga bu fekkee ni yàlla nee na bi mu lay indi àddina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mu ne fepp woowee yàlla bindoon te yow nga tax bu nekkoon ca jëbalu xaaf bu nekkoon ca jëbalu uhud ca makkatal mukarama nga ne fa gën a sori ci sowu bi mu naa mu ni yaati biha allahu yàlla dana ko womat ba teg ko ci say loxo mu ne gis nga sa wërsëg wi bum la tax a ñàkk jom bum la tax a doye di mu naa mu ni ndax sa wërsëg bu nekkoon asamaani juróom yaar yaati biha allahu yàlla dana ko xëcc ba jox la ko mu ne gis nga wërsëg liksi mu naa mu ne bum la tax a jaay sa ngor ndax bu nekkoon suufi juróom yaar yaati biha allahu
luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna mun yaati biha allah bëgg liks bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna mun bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati biha allah sa wërseuk yalla dana ko indi kamara kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pe sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërseg yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërseuk boko xaré yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofam nga man fa am lu luxe mune mun yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna la latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yërmëna ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xëpp la safara su ko bay mor ko la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yërmëna ci yow yalla ko pir mëna ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samañ sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamoo ndax da nga yegg xamoo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes dié nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la et tellement geejgi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku la ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bula gayni gi fadé da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gayne ñew nañ ba japp gayne gi okay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogalé gayne gi richard nak dal ci sa kaw ray la légui xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba dégg ni gayne gi rëccoon kat jappat nañ ko ba dello ko allu kañ après da richard yegoko kon bu la raye xaruwo yalla ko dogal ngiss xale bo xamni bëgg wërse comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërse taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërse taxna dal mu bayyi lañ ko yare won djel wenen yoon tudde bopam tiktoker luko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gëni bokkam karaw bop moko gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko
mom la luqman wax dom ja ni ko vie yu bari yu lay indil am koom

lolu nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn Seigne Touba daw duggu kër Cheikh Ibrahim muna mané ko daw day tabé ci jëmbël seul bu mën na ca juggé ñak ba faaw mën na ca juggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca juggé mënu ma señ bi li nga wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn Seigne Touba daw duggu kër Cheikh Ibrahim muna mané ko xam nga ni kay lolu moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kérok lolu la ko tontu waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina beug lix buum la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkone tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy sa wursak lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñenn di tuddi na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudd da ngay mujju dip ka rek jeun balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joju wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopput ki tek ci bopput ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi niko way sa way yow man damay def enquête muna mu ni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni Safwan da deson ak Aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma na mané ko ma ngi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna mané gis nga Safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gën te man jomb na li ñu wax ci mom kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan na ma gën te man xamna ni jomb na li ñuy wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mu ne ko ah bon kon legi nañ jall ci Sayyidou Aïssa nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqiwu ci laale wu ci ki Aïssa mu ne ko wa lutax yow lo xamal sayyiduna aisha sayyiduna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal muné ko aisha soxna la xam xawma aisha mais sama soxna la xam muna muné ko kuma tégal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aisha te wallahi aisha gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek légui xolal bëkki neegi luñu nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di wax na li diw nangam serigne ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako

dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari ni ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ci nima dañu bëgg nga waxtaan ma ngi tuup sax mani donga ma ay sopem la wax ay sopem xamu ndax ay donga am lañu ndé way ay sopem lañu ñoma woni kay defal nu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ci bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci djurum ben fukat japp djurum ñaar fuk daw dogalema nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mania muni ma sa dom de fala ko joxe won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi aniko deet way señ bi muni ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sangu and ak ñaari talibé fi ci sama yidonga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laté kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele latél ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusuk tangal ak kilop sucre ma jox ko ngor ci ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngor ci ni ma li nga wax li nan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joggé sa bay da yaakar ni bo fa joggé ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor ci joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñëwaaté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat gor gi dawaat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna mu nima ngor ci dé ma ng koy sant bu baax waccé na ma kër gi wallahi al hasib ngor ci ma ng koy sant bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bëkk ko tawil fune ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam seed lat mi mom mo wax lu melni mi di ni len man Moustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu Serigne Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu Serigne Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla ko yalla fay ci séda yoyu ab julit non lay mel yalla ko yalla sam bayiko ba mi Cheikh Abdullah way man dama mënul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki Serigne Touba la juddoo ci tanki Serigne Touba la juddoo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rom ma fi maniko ye sama daara je ngay rombu demaka ñew bu fi Serigne Touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi Serigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Serigne Touba la yow setup Serigne Touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindi na man ala li Serigne Touba la Serigne Modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khair jisaahi tan lañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah tan lañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokal sama dom ji ñi wax Cheikhul Khadim hafizahullah ni añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa bay dama xol ci 7 ans la tole de sa bay dama yar moy lan ay ko sa bay dama yar sama bay buma sana bok ak mom buma la len ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door
mané dañu ba yag man ma yow sa bay da soxor ñun nak suñu bay da bax motax buñ taxé ndab buñ wax dara wa non la ko firé non la ko firé mom ñun ma yow sa bay da soxor rek wa motax bo la ndab li mu door lam taat waye ñun mom suñu bay soxor motax mom buñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni légui mu ngok wajuri suñ doon yaré sax ñun ñimétuñ ko yaré yalla xamnako yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yotu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mimma yalika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro abla ibnu abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travail daf may travail ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni dafa len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len set ci di galé ci walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma serer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay ku mat mam def len mam ila akhirih gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xale la waye teriwul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tollu ci ati adolescent manam xale bu goor bo xane dal monsieur mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul legui amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjan mbenn ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan mbenn momi dal ni serign daf may baral du ma dan togn nak dal ni serign serign fallu son yibou waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serign fallu son yibou ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serign fallu son yibou ci bopam mo yëkëti kaddom ni mo mustapha lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nñ ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko ye di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih wayé bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne fi yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fettu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg rajo bi ngay dupp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw waaw keur serigne touba ga ca xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw kër Seigne Touba ga ca gannaaw mbëm ba doxul danañ fa ard ben téré buñ bidoon Seigne Ibrahim Mor Khoudia nga sol sawda ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngale kat yoo xam ni seen benn responsabilité jëluñu ko ñoom liñ am ak yow mooy nga jàngal leen ñu jàngal la jàngale la nga fay leen ñibbi yow nag dañoo jël njaboot teg ci loxo nga war leen a yar toogal ci daara ji absent yi bu mënta ñàkk na doon farata ni ma koy farat waxe man lulul julle ji am niw lulul julle ji niw so ma ko waxe da na xara ba ma wacc tuddu dom sax dama wax ni bu sore dama wax na ginaaw midi lay niw wala nga set ki nign ko la tuddal ah mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko sun borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërëm ñi ne ci diaspora bi yépp ni ma koy faral di waxe képp ko xamni tudduñu la yépp yaa ngi ci sunum xel dañi nak lég lég xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel du ko mëna tewlu waye loolu ngeen bal mako
ñi ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop trop trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñom ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci dara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fay yiw diko xamni momit leg legi mu gendiku dara ji ñing koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni serigne mudou ngom nek fele ci weli ngara am ci ñun tioxel ba danaka man nga xni bu don luy upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woy sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat dong moko def mu ma yow mi da nga febar tam mu yone la ko xni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo ya nga fi conférence fi noppul wo ndaysan yalla nako yalla dolé sam te arko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ca ties te nek bitim rew di mbok ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci le ma señ sam bolé won ak mom ni ma bo jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fek domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang on dé café rek baxna nama xalé bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom señ mbay pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties ci gëna ray ba xo deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek de motax ma jaar fi jeeruma fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay geureum seigne sam ci xamale gi mu xamale ndax eppon na la baña xam waxtan yi bari da nañ ko waxtan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yeeram ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkando la fi ci sunu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxere jissay yi ku ci melni señ mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal melna ni wona ma telephone jamono di wax mi ngi senegal ñu ngi nuyu au passage señ jawar sek gi nañ la deg jawar waxna ko xuma ko ko do wax mané ko jawar nak mom musta ñew senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xumul ko galan kor way en tout cas gën na ko dégg mais ñu ngi koy nuyu au passage mom señ Jawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gërëm ñu sant lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi et cetera waye dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom señ Matar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni señ Mam Thierno Ndjay ñom ñepp rek vraiment ñepp dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi émission bi nak señ Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba dé dafa fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdullilah yalla nako yalla gëna yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñep wax deug dañ koy wax jissakum la waxere jissay ku ci melni señ Modou Ngom bi may wax tam nek wili ngara fofu la koy deglo ñewna bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jissakum la waxere jissay di wax sun borom nak alhamdullilah lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

say Hercules 4 war sa auto bu rafet tak say jongama muni monde balay non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yaxo yetto yaxaso du yag ba nga ay Hercules 4 Senegal bu fekke ni yetto yaxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal Air Senegal muy nak monde balay non la bu fekke ni yetto yaxaso bo deme dafa fek dara bo yettu yaxaso neena monde bo bo deme dafa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yaxas bo deme fek fa dara bo deme fek fa dara sun borom nak neena suma rasna al kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasna al kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam nga xamni ñoma sob ma sob len ma fop al qur'an def ko ci seenu den ni dima ko samal mu jaral len seen bakkan jaral len seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leena def ñu nek gardien de la constitution al qur'an karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñom la def ni gardien de la constitution al qur'an karim suma arsalna al kitaba lasina astafayna min ibadina min ibadina min ibadina walla sun borom wax ñoo moy ñi nga xamni bo laale al qur'an jot leen seen bakkan bi duko fekk seen alal duko fekk dawa sene ko tol ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram liko mayna la al qur'anul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara al qur'an summa ra'a anna ahadan utiya afdal mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam kep ku yalla jox al qur'an kep ku yalla jox al qur'anul karim nga yor ko neena ben way romb la yor ab 4 katam yor ab plus 5am r plus 10am neena nga ni jess niko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow yonenti bi neena kep ku def lolou na la wor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alcorane mu nuppi nawon ni ko di xol kenen defé ni koka la yalla jox mo gem li nga yore neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reuyel alcorane ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yor alcorane bu nepp won ni ko di ñe kenen won ni ko di ñe kenen ni ko yenn ci serigne daara yi defé yor alcorane bu nuppi di yappar yappari top ci wa jo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dunu rek waxna ko burki jëm ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man de xamna bu ko ni sañ na ko wutuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak luñ rafet wallahi ak luñ ko rafetal anañ xol mudd rek nañ xol mudd rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis bonego mokal alquran mom man meuna ko wat bonego wat alquran doto ko gis de xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñun ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom buñu ko waxe buñu won tay sun Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg mo dëgni sa dara sun xel du am lu ñu wéranté dañu ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won sun Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñu da xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggéey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne daara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ñu ko gëm